0: Ko e whanamanongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōto o naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tata hātolu noa. Fie mau ho mautoko ni ko e uhi ko e whakatangi o ku whai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu palesteni pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu ko hono wa fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe amoe kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Whainga mālie ko e ni ke o atu ai, ai ki i tala whatongia ko e ni, ki he pataloni o i kau polisi tutuku o ku tau te fua i e fonuani. Haini tonga, palesteni, siope soa kai ma tāpule, mo i kau polisi ko toa pē mo i kau selā. Ko e whakahoko atu ke tau whakatā hifo ki he apsiasi tonga konistu tone e he hala Seville Drive i Māngele ki he āpō o i mea whakaeiki o penisoni tau kapō o ku kamata he fitu o e fiafini ki he hongofuru po uli. Kole atu ki a me sake o tumuri mo i kau me mipa kotoa pē mo lava mai ke whakahoko ho tau whatongia. Mālo me pataloni, palesteni mo i komiti ngā we. Malo.
0: Ana ononga whakataha e koristutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa Antelu ko toa peo mo whanongo mai, o go whakafofonga i atweni ai tala whakatahani, ke mo kata ki mua kai whakawhainga maari e hifo ha mo taimi, ke mo lava mai ke tau kau whakataha mo po tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe mo e ngahi o ngongo meiho tau api ako o mei tonga. Ki e ngahi wa he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe amoe ngahi kulupu whakata o wako, tahiva fitutaha, valutaha, pe amoe valuhiva. Mo koe pe ko listu tuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maarie ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whailo aki ai. Ok whahoko ia e ahato o naki wa tolu o me, Taimi ko e taha e fiafi. Feitu u ko e holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia. Tuasila, figatolu hi vavalu Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Ki a toi whaka iki iki ka antak fetu utaki mai ki he ongo sekeli tali ma alo mo e whaka pāpā atu. Liline i nia vailea i he noa wa taha ta wha nima nime nima fitu taha. Pea musiosi tupo uniua nā paa i he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o noa.

0: tae tu na ora tu ngu afe ma tau ngai ngongo me kolo mu a wali na toni te ahoni. Malo tae.
1: Malo malo male o eiki pe mo lelei a tonga koto afe mo me mai ki e tau ho a ngongo ko ia i he se afi pule lulu ko e ni. Ko e ulua ki ua mana ki ke tali tali a e tahaini princesi Angelica Lantu Futeka ma ta aho tuku aho i aho toko naki ko ia e wike ni ki loto wali na toni. Ko e ma i moa felotei eli te amoe seinga ke to'o me he ao ao ko ia fai lolo a se fine mo ta tanaki a ngahi le leitaha o e akau fai lolo o omi pe alote i hene kumete kai oleva ke felote pe a hun e ta kai pe aunga ki he family mo e fondua ko e tau mua ia a e mai mua e tahine wa mana ke whahoko i loto Wellinga Tony. O kutak mai pe foki a Kerry Lavaki i he timi whata tolo koeni a e tahine Plinsesi. O pehe a e fiefia e kai ngatonga ko ia i he kolomua Wellinga Tony ke tal tali a e tahine da mo ene kao whafe ao i he fiafi tokonaki koeni. Ko ia o ku kole at kotao ka inga koe ni i loto weni nga toni, kau fai se kau, kau taki lotu, pa pe foki, ke kau taki koia e community, mo e tonga koto a pe, ke tau i he holo fo ou koia Wesley, i he aho toko naki o i wikie ni, ta imi ni ma e fiafi, ke te uteu ho tau fatongia ki he tahine princesi i he toko naki. E mea at foki a tahine ki he lotu koia i he sapate, ta imi taha wa e fiafi, ki he seasi Wesley Methodist koia i loto Wellinga Tony, pe e tatali a e whaisekao ki sione finau, pe mono ka e ngalo tu, pe a moe seasi. Ko e polo kalama wha eke eke lewa o ku whingawe aki a e kosli a kautaki a Wellinga Tony, pe a moe university koia o Vitatoria, ke whahoko e ni i he ahomoni te pe a moe tūsi te. Pe a kutaki mai ai a Vice Chancellor ko e pasifika, e ma tano pe pe foki ke a unga te a havea pe a ku whahoko ai i he fiafi moni te a e katoanga tana ki tu unga ko ia e whanau pasiki ko na ulawa i na ngahi ako i he ngahi mata i tohi ke he kehe i he university o ko amana pe foki ke whahoko a whaafi ke a te ia ke ne mea i he katoanga ko i ni i whahoko lewa i he tūsi te ai whakaosinga ko ia e ne whaekeke pe ai mea tu ki Christchurch i he pongi pongi pule lulu. O pe ai fofi whaafi e fia, koe ngā koe lava ke kā watu a weninga tōni i he ngāhi i whaifatongia ko ia, pe a moe mai moa ako ko ia e tahi ne i he ne whahoko whatongia i Aotearoa no Silani. Koe wā, ko whahoko pe a me whaifekau ko ia, se astonga hou e ki, fai se kau pule, fai se kau i ka pote fono, ko lava le lei a konfenis ko ia e si a si a ena whahoko i he wike kosi, pe a ko ui i a ke hiki ki e fai se kau pule i Christchurch. Ko lava ene ta o kakato e hongofulu a e fai fatongia a e fai se kau pule ko e ni, a i a kau mai a ia Palmerston North, a Poizua Hat Valley a ia koia i Stoke Valley. O ku amanaki ke hiki mai ki Wellinga Tony fai se kau whinau vei koso ke hoko fetonge fai se kau pule koe ni li ka pote fono. O ku iai foki a e talamonu pe a mehen kosli o koia kau take a Wellinga Tony ki he fai se kau i ka pote fono i he fai fatongia pe a moe ngahi poupou mo ngahi a ngawe oskia velenga i kai ngata pe ihe si ansi ka kua lawe mai ke community pe a moe ngawe koia whaka community a ko sliwa kautaki a welinga toni pe au kiai a e tala monu ke a teia i a manaki i whahoko a ene fai fatongia koia ki Christchurch. Ka gehe na ne pe foki ane a fihili a Zoom conference koe ni, ne pe ki ai a taha kau whaifekau i loto welinga tōne, ko whaifekau whono kalafi ka leni manu, pe a pō eni i he pō whalai te o malanga i he pōngpōng i toko naki ko i a oi wike ni, a i a whahauko pe ki apsi a si, a whika wahiva George Street, Stokes Valley, i loa hati he taimi hiva a pōngpōngi. Ko e wha o si hange ko ia ku mou mea i ku o whahoko e minister ko ia ai finance Honorable Nicola Willis ai pre-budget speech pe ko ne amanaki ke ne tuku mai a ene ene paseti ki he wa wa no wa no pe a okulahi ai a ngā hililiu lahi o kunau whakaam ki whakahoko i he pule anga ko eni ai aku ka wai a e nau pehe te nau hanga o kati a e kaunga o pule anga a ki a e toko hiba afe pe a o kune pehe te ne whakasi si a e ngahi a potu ngā ue o ka wai hano mech ha ngahi potu ngā ue ko i ngā ke toi whakasi si i ange a e ngā kaunga o whakapule anga o kune pehe foki ko e pese tinai e taha wha te nehanga kati i he tau e tolu ka hoko mai aia e lava e o mao e panga e 1.5 biliona i he saving ko e ni. Kai kehe ko e ngahi whakai ki ki e toki o atu he tau ngahi po kalama i ka ngata pe i he niu e se maka i he tau po leti o ko ia a ele o e kari whana whana. Ko e ngata ngai ngahi o ngō ala ngā o atu he se a fini pe a mea te au tae tuna o ngatu no kua fe.
2: Whainga mālie ko e ni ke o atu ai ai ki i tala whatongia ko e ni ki he pataloni o i kao polisi tutuku o ku tau te fua i e fonuani. Haini tonga, palesteni, siope soakai mataapule, mo i kao polisi kotoa pe mo i kao selā. Ko e whakahoko atu ke tau whakatā hifo ki he apsiasi tonga konistutone e ye hala Seville Drive i Māngele ki he āpō o i mea whakaeiki o Penisoni tau kapō o ku kamata he fitu o e fiafini ki he hongofulu po uli. Kole atu ki a me sake o tumuri mo i kao me mipa kotoa pe mo lava mai ke whakahoko ho tau whatongia. Mālo me pataloni, palesteni mo i komiti ngā we. Mālo.
0: Ko siare pasa whaitoton mo tau ngahe ngongo me korongo e kakala. Great church ki ahoni malo siare.
3: Ma wau pito ae mau whainga maari e tau katau pa moe ha ae tau toe se rongo aki e aho pururu koini kono wanoa o me waase ua o no. Pea koe ngahi ahoni fokio ange te koe ange kuo fo o apito e tau koini ae me mawhana ta te fito ke taim pehe ni pea ne mau kamata ki te ae nima aneu ta ku te mau whaka au peeni ke tikiri e taha whaa o e aho ni. E taim ka tau fuk pehe roro tonga ni, ne ongo ku i kai ke fuk taf tonga fefe langi ka koe mea mau i ngā koe whaka maa whana koe a ai uro mai ai la a. Peau pehe pe ai sia sia a ki mau tolu kotoa i he koloni. E tauta te fito ki ongo mātua i he apiok ko korisi ko Middleton Crane School. Aia koe apiako high school en wha kaistiani, koe kitahi ne ko Sisiria Misa. Aia nā ne mau hapare, ki hono wawanga i koea o e setaiaki, ai anga koea o e tangata. Kane omai ai e ne ngahi whakaukau, ke lava pe ke ikunai ai whaingata ia koe ni a Aotearoa pe ko Nusilani i he mea koe ni koe laulano. Pane hanga o whukotu mai ai a ene kawe ngā o whelawe i moe mea koe ni ukuit koe horisi. Ka te whanga whakatonga pe e au koe ao niu pe koe lango tulu tulu. Ai ko whetaura ki ene horisi pe moe ato. O whatatau ki he whamatala pe koe rea koe ene whakahoko e Sicilia. O kui kai, koe horisi, koe mea ia koe, ka koe whanongo, ke lava ke malere, ke mahino ai ngai mea koe ai paropare mani. Pea ne pehe foki e Sisiria, koe mai tau te fito ini ki he kau whana wako pea pehe foki ke ngai mātua, ke oua whakangata ngata pe whakamāwae vahe. Ai tau te fito ki he longo, pea i kai ngatai, o i kai ke tau rongo, unga ke tau rea, pea pehefo ki hono motuhi. Kai whai a whanongo i he ofa, pea i kai ngatai i he fie ilo, pea ke mahino i foki, a ngai mea koia tau te fito ki he pau pare ma. Pea ta tau pa moi ha, a e mau pare a toko tahani, koi uhi, koe ne lawa ke ne hanga fo matala e a paro pare ma koia. Pea me he wakai ko ia whakatonga. Ko e paren whoki oku i roa whaka Mauria, ko e tohu maramatanga. Pea, ko e tokoni eni, a e ka inga ko ia lotu, paha i, ki hono totongi, pea i ka inga tai, ke no whahoko ai ka veinga mahu inga ko e ni. E ura ki peo hange ko e whamatala ko ia a Sicilia, ke tau whanongo, fie iro, pe i ka inga tai, pe oua ngata pe ai, ta tau mahino, ta tau toki rea foki. O ta tau pe moi ha a e toi ki ta masiki pe, me i he ki i kolo ai au si si i taha ia i he moti sau teni. Ko ki ta masiki in tongani ko ti mote maka ui. Kuo ui ia pe kuo fai a e se mahino aki, e hoko o hoko atu ki Australia, ki Canterbury, Bankstown, Bulldog, i he kalasi i ki, e ko hono whapapalangi i he junior. Ko e hala whanonga toko tahanu hange koe na kulawe i atu, pe mei Esperton, hoko mai ai ki he ki kolo, pe koe ki whetu pe i he kolo ngau e kakala ko Hornby. Pe koe i he Hornby Spencers, pe a i he taintatau fok pe, nene a watu, ki he tuunga koe a whafonga i a hakula atonga, i he kalasi i ki eni. O whata tau ki he whamatala koia ak nautoru o whelawe i pe moe toko tahani pe a mau ai koloa koia ai tonga. Ko lotu whatau ki lalo, tu tai pe a whaka ai ei hono ata mai i he tuunga koia oi ahoni. Pe a tatau pe a moe ha ai fia fia koia ai whamiri pe a tau te whito ki kainga espetan. Pai kainga tā i fō pē fōki ke te whā koia o sportika ki nau tōru koia o ku kāu atu koia ki a ike tau te whito ki he rugby league. Te whanga pē mua o whakaosi aki o koutui koe lotu ene a tangata eiti pē a koutui te tau inasi a kotoa pē ki ai. Wha mālo atu ke ngai tā puaki mai whainga mārie kua fuaki ki a tīmo te. Kā taki o malu ia hono whanonga whauni fuaki ti aia loto maalohi poto mo anga whatou ki lalo. Kene whakaapapa i hono whamili, hono kakai, pea mo koe i e mea katoa pē. I huafa ia o sisu kalaisi, amen. Kodui, ko e yongo ongo pē ia kulawa ke ma watu, pea me kolongo e kakara, i e ahoni, ka malo pito mou mea mai,
4: Kulomo weki ka atumu a whanau noi a koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila u tolu hi waua Great South Road o tahuhu Auckland. E ahapure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pea koe tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahapure lulu o i wiki ka hau kono wā fitu o me wā fe wā o no. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha le reitaha. Pea koe ai o kuatua i henia e whakafe loto maafana ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani ke mo kaumai ke tau polo kalama whamalo i sina mo whakafe ohi. He ko mo ile rei mo mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa o fisa whetutaki.
5: O se mini te taha walu mei he ono, tau kolo se piki Australia ke tau ngahi o ngongo pia mo wani vahavea. Wani maloe tau mae whafini.
6: Mala tau toi lava ki e fiafin linta, malo mua la maria o eiki pia moe lele e tonga kotoa i ate aloana, ka umaki motoro mea mai ngalo pe me ngai feitu ke ke o kolo pe. O kokore ke ufa ngai pe ngai fatapu ko osa no afaki, ka ta mo ki ufa hoka te ngai o ngongo o kwa la mao at me asile elia i e fiafini. Kuo tuk mahafa malo, lo tohonga ki sene lahi mea toke ta Daniela Fusma lohi. Minista ke pot ngau e fonua, Savea, Palani, me ngahi koloa whakai nga tō la. O ne whakafofonga e pure anga tō ngā, mui pot ngā we, tu unga i ngahi tokon kotoa, mui pōpou lelei, lotonga e nau a ai whakapure anga mai ki sene i wike kuo o si. E tuku mai e whakamalo ma kehe ke tawhi kaulahi leo leo, ke tistu i halangi ngie, te amu sekeritari i wā, tasman telefoni, i he tokoni ki ono fotu utu e ngahi i whataha, pehe ke siasto kai kolo e akalaisi, i he tuku mai ai ofis isi mo si asi a fetu pong pong i Grenville ke fakau kai ai ngai frata ta be fo ke ho si asi ai si asi frata ta ha ko ia i Ingolburn pe amo e ta Seven Hill ia no frata mai ona fare frata ha nga ke fara ho kai frata whakataha, kau mai kai ngā tonga kotoa ne nau kaua ki ngai whakataha koe ni. Nā lawa ke tāna kia ngai whakau kau mhau i ngā, te kau aki mai kere kele, plan whonua, pe a mai koloa whakana tūla, pe pehe whoki ki he ngahi whatongia ke kehe, pe aku mhau i ngā whoki ai whakataha koe ni ki he kai ngā tonga, ko hi koe nau lawa ki ai, i he nau mawinga ia, i he nau koloa tuku whakaholo, koe kere kere moe whonua, ai ana e lawa ai ngā ue whakapepa ki he kere kele toko ni mango fulu. Ne whakakoloa whoki ki he kai ngā lotu ko ia, o si aspesiriana tawa taina o tonga Australia, koe i loa koe tuu moe lau, i se ne, Ai kawa tu e talafe kaulahi leo leo ke tisu e langi ngie pa mo se sekretari wa tasman telefoni e na uma unga keresi o e sapate tamai ku otok mari wa tu. Ne ongo foki ok toki whakahoko e sapate tamai i Australeliani i septema ka ni whaelonga e he siasini mengahi i siasini ihi ai mahu inga o e sapate ni whakatatau ki sapate tamai tonga. Ne taita lele ki naua e he whaifikau sea, whaifikau Steven Fifita pe mo e whaifikau ure mo e kai ngā lotu i he kotoa i he mauwhenga maari e ko ia ke nau lotu whakataha mo e talawhi kaulahi leo leo te a mo e kau ngā ue me ofis talawhi kaulahi. Ne taitai lele e Samson tui a fitu mo nohoa evangelia a talawhi kaulahi leo leo te ke tistu i halamungie ka umai konsela seniare whakalangilangi Louise Waterhouse ka umai sekretari wa tasman telefoni ki hono whakailonga e fuofua kamata e na polokalama ngā ue e kuiloa koe mana ma e to utup tangata ko ia o Brisbane o hoko ai a Louise Waterhouse koe patalonie a kau ngā oi ngā weni, pe koe mana ko ha prokalama e ko whukotuu ke toko ni i motoka ngai ma kehe to utup tangata o nau whihangahangai mo i ngahi palopale me whakaata mai ngahi po, bo i ngahi pore ko ia oi mo ui o hange koe tauna, tauna kita ngau e aki o whaito ko na tapu pe mo i ongo i o kai ke nau kau i he lau i he ngahi ngā ue ai ka inga tonga pe o ku to e tau mu a foki ki hono whakaivia ki nau tolu ke nau wako fafo, ai ngahi tala whafonua a tonga pe mo tauhi pe a whakamo ui e taurea whakatonga a foki ko e polkalama a Samsoni mo tui awhitu pe mono hoa Eva ne whakahoko e ni he hoa tātou na kotok mariwa tu taha no me i he Unity Hub whatahanga koe no whakainga i he whetu o ko Slex Creek ke tonga hahake o Brisbane ne whakahoko e pefoki e ofis tala whi kaulahi a ngāhi ngā hue tokoni whapasporti ma ngāhi tokon whare i ki he kainga tonga pe i kainga tai ka ne whakahoko foki he konsela seriale whakalangilangi Louise Waterhouse ha whamo on tohi ki he ne tohi ko ia Driving Three Kings kwa whamanatu e tauni manoa o ngā hue me whaifatongi a matonga ko e paanga kotoa foki o mao i hono whatawa te tohini o ngāhi tohini o whakia ma e ngā hue ofa a ta hine ko kuini na naspau u. Ko e mahina ko me foki o kamatai wiki whamiri ko ia ka ngalot katorika, pe o tau atai nai pe a komnio ki he wiki te nau kamatai. Pe a ko e ngahi polkalama ki ngahi wai whanua kehe, e tu uta tua pātere falaki ko afu ki Perth, Mojave, e wai whanua hi fo i wiki kuosi, Moina polo kalama, pe hoko atai pe ki Meripoane i weekend, moina polo kalama, ka kuolawa foke ongo komuni o Robin Vale, pe amu Miltura, e nao misa, ai ane lavat ki aia pātere falaki ko afu, mo semnali o so se fala via tolu. Kua tu ake atfoki mo e lulu, ma e kainga katolika o niwa top tapu, o kamraki whakahoko ia e hatokonaki wahiva, o akosi pe a ko tau i palokia ko ia maf top tapo se su ni wa top tapo ko pa tele risone pe telo pe ko hi ko tu unga ko ia fa lotu ko fa ia fe loto i ken au fata he kainga ke fa ha lolo ke to ko ni ko no langa na fa le lotu ko ia ko fa nga mari en ke fa ho ko ai ka pa fa ha ofa ki ni wa top tapo ko lulu okupa mo ful ke tikite pe ko pangatea ke tikite mo ful ai ko foi patieta. O kau ene ngai lulu, o kau e lulu ko nie ngai lulu la lahi. Ai o kai ngai pare ani mango fulu, pe a koe lau peki niwa top tapu pe a mahino koe kie, ngai fala fihu, kie tonga, fala vala, pe ai moe lahe, pe heke pueki, o fata wat, moe ngai mea kehe, kawai moe mea lele, moe kava foki. Tu kehe ngai mea tokoni o kawai puakatoho, pe a moe ufirei. Kapau mo fema wa tikite fe ha tikite ke lulu ko ni fe tu takleva ki a ofa a ka ola tu pola ko e sekretaria o e sias katolika pe ko e tongan catholic chaplaincy i fika telefoni a ofisi ko hiva taha fa nima ua valu hiva noa e hounga au pita homo ofa ki niwa top tapu. Me si poti, ne kamata fo ke monite wikeni e lele ai e ke aho tavalu me a tavalu ke a hua tolo me a fe au hi aterita o senia i ta wini kolo mua koe vai funua toke lau te kono tok fufua whakahoko e ni ai o lava mai kea ti me o ke fafufunga e a tonga pe a o ma whanai ka inga tonga koe i ta wini mo e kautaha ka inga tonga ai o palestenia i a sione terpo ke taritari ki nau tolo ne tu uk taha ke ula kulupu he toko naki pe a ne taritari lele ki nau tolo mo whakakahoa ake lole pe a mo kahoa paanga, pea tu uta atu e kulupo no wae sa apate mei plispeini mo se ne lahi, pea kulupo no tolu mei miripuane ihe hengi hengi tu si te. Ne whakata hatu e kainga tonga, ihe fiafi moni te ai pe, o whakahoko e tari tari, ai ana e takia e kautaha koi e kainga tonga i tawini, whakata mo sias tu upa ma e eiki, ai a koe sias tonga ho eiki ia, kai uma ai sias koe siriana tau a taina tonga. O whahoko e lotu mo e teo e ngai te pire mahu, koe feohi fie fia mo whakoloa. Kai kehe kuo, o mai foke, kuo kamata foke fe au hi, pia kuo mau e ngai metare ni hi. O kaua Christina tuku afu, ne metare siriva he tolo tiskasi si hi fue tau tahavalu, pia koe fe au hi koia ai kau tau koula. Ni mangofulu ki hiono ngofulu mahiwa, o me tari me ai a se kona vi mo si wen firimone pe he fo me he ngahi te au hi ke he pe he fo ki a ten le moto ne ngo guni fa fo fo ngai e ia a austereria o kei hoko hoko te fe au hi te akwe a manak lelei e to tana ki mai mo ngahi me tari ke he e fra hoko e fra mama e mo kai ngatonga i ta weni o ta ta kai pe he kau taha ka kai tonga e po uri fe to na ko ni i he kalap spot fa sociale Tracy Village tal monuat ke tau kau si poti e unau fa fo ngai e ai tau ko ula ne ula ve ki ai o fai hifu a uke si hifu i he tau taha o no. Pea o fake mo ma o fe au hifi e fia mo la le rei foki. Ko e tua e a i se ne lahi ko ia i aho ni a o fia langi pea uha toto holo. O moko i he tikirifu a mafana e selsiase taha ua aluha ke ai ki he uanoa. O moko taha a e kolomu a kentela i he tikiri e ua aluha ke ai ki he taha ono. Te au au fie wha konga e langi. Ma whana taha tā wini ko ia kolomua o e toke lau, o e waifonua toke lau, te gria ua wha alwaka ke tolu tolu pe la ale lei. Ko e mahu inga pangataha Australia, o kwe unga me pangataha senti ua Nusila, seniti taha Amerika, mo e pangataha seniti onono tonga. Ko e ngahi iongongo pea kwa la maot me Australia i he fia fini, ko a wan waha vea, ma aloha mo mea mai, ka mo mea.
5: Fa malo la het ke te koe wani wa mo ta unga hi ngo ngo tok felo ngo aki e wi ke ka ha o malo
4: na lo mo we ki ga ma mo ki fa ma ri ke o atwa ye fa no no ma hui nga koe ni ki Aotearoa ko kulupu ko e tato collective ko e va nga u e pe ia ki ka kai pasifiki ai fa na ora ka ko to ku mai ai na por kala ma fa pa anga ko e ki wa fe wa o no ko e tato collective ko si no nga u e tu ta wa ta ina ki ho no fa ma fa ko ia mo va he atu o nga u e pe a ku na ta ke i ho no uki mo no o atu e nga hi to ko ni ke ke ke te ki mo tol ko ia o ku vi ri ta ha ai fie mau e anga o e nofo. Ko e whapaanga koe ni o whate fito pe ia ke tokoni ki ngahi kautaha ngā aue koe o kutaki he kakai pasiki pe tau mua ki e whakalakalaka koe ki mua ai nofo a ka e ngā. Tatau te fito e ni, i he sina ki me whaehi ehi, popo i mo tokoni, pe fau i he ngahi fōnga ngā aue o kutahau mo e anga o e tau nofo. O ki ai fōki ai ngahi halanga paanga e ua o kufakata mai. Urua ki pe, koe ngahi sevesi o kufatau te fito pe ki hono popo i mo tokoni o kakai pasifiki, aki hono to'o o e ngahi tūkia anga koe o kine whaata ofi aki ai laka ki mua ai mo ui e kakai pasifiki. Ua ki ai, kono langa hake o e ngahi whainga maari e whaka community pe mo falala anga foki he kua tataki me iloto ai community. Koe whakapa anga koe ia ku tuku mai ki hono langa hake o e mawhaifa community o ku tū ataa pe ia ke takta whai mai ha tala ngā aue pe koha tuki ki ai. Pea okulawa foki ke mau ai website i koe a Tātou Collective i he tuasila koe ni koe Tātou Collective o rea betaha .nz. Koe request for proposal pe koe tohi tala ngā aue koe ia o whakatatau ki he fotu o ngā aue a Tātou Collective pea koe whainga maari e ni ke langaha ki ai a e tau nofo. Koe ai ka pā o ku ke kau ki ha kautaha pe ki ha kulupu ngā aue o ku tau mua ke langaha ke a e tau nofo a ka inga he whonua ni. Ko tai mi e ni. Wakai a e RFP pe kamata rewa ke whakafonu a o fōmu. O ku tāpu ni e ni a ua ua me ua fe ua no tai mi ni mā e fiafi. Ki ha tau e whamatala wakai ki he tatoucollective.nz. Teu teu a mō fōmu proposal o pea ke kau iho no langa hake o ngahi Family Pasifiki i he fonuani.
0: Ko whaosi bama, ma taonga he ngongo me taonga aiki ki he aoni malo whaosi.
3: Ono pito, te vitu pe malo mua e lau maria o aiki. Pe moe lia tonga taupia mo mea mai ke taonga he ngongo kuka tanak mai pe mei tonga ki he fia fini. Hange pe kuka mo mea i kau whaosi e mai ne whaas os o e mahina o e family. Ilo au pito i tau fonuani tonga. Ai nga i sāpate ko tau zitu a mea i koe kakato ia. O e sāpate nga i whāmiri a i kamata ke sāpate whakame, e whānau hoko mai sāpate whae, pe hoko mai mo sāpate tamai. Pe hoko mai ni kamata ke asia ke nau pe e, ke ongadonu pe, ke kawai rewa mo sāpate koe ni ke kakato e sāpate whakasuke o me, i sāpate whāmiri, pe koe hāhano whai ngā whakarea, pe koe sāpate ia o e ngā i kui, e me ape te lawe pe mo family ke fanga ka kato ai de kai o de ke fanga hoko ap mala be ke fanga hoko o ngo ape de be mai no ke ke ape de be ai fu la hia ka danga yo sapate fa e to mo sapate tamai e dem ta be na ilonga le ape de be ai o ngo ia ngai family mo ngai csc e to wa ngai singai tamai yo no foi longa ya ke ai ngai me ta ta be e fa ro ko ke si nga fa e au ki e a i fa le lotu la dai me malanga i pe ka kamai fa ro fa dongi a ko e ko i nga yo wau lau ki mi lau fo hola ma nga mi a ko ko ya ne mi fa ko to pe e ka kamai so i pe fo mo fa ko na sa pa te ata u ho ko tu ni ki e to imagina ta e de to e fo sko no me mo ha wa su ne e to e fu la ya nge i ko i voki o kamata nga i konferenisi. Konferenisi e se tonga hou eiki, ko se se tonga, ko lava atfokia, ke mo mea i, e na e zoom be ano whakahoko. Pago e konferenisi ni e se tonga tautai na, o ku whakako, i e kamata ke whakako ati e lolo tonga ni, pe a e hoko mai e be hoki. E mo e konferenisi ku i kai ki whata tari kai, e whonua, pago e konferenisi e se su sena tautai na tonga, e be hoki ono whakamala tua. O e senturi ua, o e tohuta ae lotu, e mo misa tomasi, e tawa lua ono, e tau ia e uangi au, o mana ki tawa mana tua. Kake, ko e aho whakamupa bēni i tonga, o tau ki e whakamatala pia me i tonga, ki e pia mbi e whakamatala ea, ule rei a pito pito pe a ea, e ko tau ki step over mai bēho gēni, e mbi e taimi ko ia na e, sa pangena ulawe ke ki mua, ai fa ita wafa pero ko to be fa fa en time be ko ku fa ai be ai ki le le yang ai time ko ku to ai ai ta la time e time ko kilo pe time be ko to wafa o tonga
7: O faha e eki premia, no bere faha fanua, kako e minista leo leo, o e purungau e paanga ai fanua, ai pacheti ko ia au tau fanua, pe mono preanga, ke whalerea ke fanua I e whaita uwafi maua no, ke mai uwafi maua fitu. O whiunga ni wapanga e hibangi au wahiwa poini lima miliona. Iwa uahima poini lima miliona. Uaia e I pilo koe koe tepi siti, e koe tō nou nou, koe panga e tōru walu poini taha miliona. Koe tepi siti e, tōru walu poini taha miliona. Na e, lahia e whamatala. Whamala ala a e, mista leo leo, o e punga ue paanga, na nōtere whapanua, koe paremia o tonga, ki e paseti koe ni, e nāne whakahai, ai tahi mea o koko I e tau patseti hange ko ia ko e panga e tahawalu mbriona panga e tahawalu mbriona o ku subsitai sia e tatongi ia ki purunga ue uhila ko ia atonga ko e panga ko e ni ka inga ko e hiki whakamuimui ko ia e uhila hiki whakamuimui ko ia uhila I tonga na e kila ila pe a Neu e hiki ko ia, kau ku subsidize. E utotomi e pure anga ia, e fui hiki ko ia. Aia ka pau ko o uhila, o ku nai paanga e hongo furu. E a hau kene hiki, paanga e wanoa. Te ke ki utotomi pe paanga hongo furu, e anga e pure anga ia. O utotomi e paanga hongo furu, ko e hiki. O ta ewe hoku mo e talanoa whakafika ke whaika mea ko e ni. Pena e meimei sai ani hana whakapeseti. Go hi e me me o sea nge afai nga me ape ni o me me kau lele ya ipe ke kau ni mamma ke kau malo hi e ke tihi kone la o mano e nau e koe ni hiu kwa ue o mano e nau to tonu zila e mahina e koe ngai pisnis la lai mo mo ui e toe la lai yange a subsidize koe to tongi ke ngai uila koe ya e ke malo pe ko fomala ala na e kamata ke ho haa e fonua I e fui hiki lai koe to tongi ui la lo tonga koe o kufu u mate mate o vitu mo palo pare mai lele ana vai ki mana vale lei e rem le fra e premia ko se ko hiki ko ni o buto tongi ia e pure anga o vai mo ta hambilion e aluia ki he emergency energy crisis e ko ngai fi ma u fra va ve babbe ko ia ngai ibi ko ia fi ma u ki Kau aki e fonua, se ue e mataha miliona. Koe panga lima miliona. Panga lima miliona, koe peseti e tolu. E toko nia ke peseti e tolu kola. A e kau ngā kua pure anga. A ia ku hiki peseti e tolu. A e nao vahe ngā, ma wopua ke panga lima miliona, e alu ia ki ai. E e me panga e tolu poe niwa miliona, e ki hu ia ki e kau taha whakapuna Lulutai Airlines, pae tolu poe niwa mbriona. Ia nama panga e tolu poe ne pito mbriona, e tolu poe pito mbriona, alwea ki he ngahi waka tahi ko ia whepulau aki, whalot ponua, e ia imo panga e hiva kilo. Panga hiva kilo, o e ai alwea ni ki he ni, e koe kau tau regre ka, te pe e ke kau whainata ia, because disability. Alga ye ni e panga koe ni. Koe koe konga ia nuko mala ala e ki premia ka koe sta panga leo leo I a lono tonga ni. E ka waki pia mo e budget ko ia o kuo si tuange mai ki wafi maa wano wafi maa ua fitu. E rei mta ube o ku o wei e ki ho haa ki lahi follow. Nga he follow o tau kou taki. Ma hino beo ku koi follow hoko pao ke whakahoko ia. Koi I e ku koi ngau e ki mau ke whai. Koi o whekeri maa mea mai whanua. A kua whakamo ni he ni ihi. Ni he kau minister Malolo, ni he kau whalearea Malolo, ni he kau CEO Malolo, ni he kau memipa kuate tarekita Malolo. O nau whakamo o ni ihi. O gulahi ke ilahi a uta mo holo ni ai folau noa ia mo ngai folau unnecessary ngai folau na ke tonu ke faia ha folau ngai folau folau e kakai hala pe nei folau ina io pehi wai folau ton ke folau e ni e le volo pe kilalo oi e fe kau ake workshop ia koe ai mori pe koe konfrenis ko ia pe mo le volo ko ia o kei folau pe kau tamai e le volo ki olunga e kau CEO o kau mwe kau minister whanata again whanai toko taha ke te au koe CEO Maroro na ne folau mo ni minister e tau e taha kai i tau si pe ko mariwa tu ka whakataha na whakaoko i Bangkok i Thailand whakataha whakamamani lahi en pena e me mi kau katoa me ke ngai whonua kono mo ni whakamatala koe CEO Maroro ko ni na le pe mai e te au na ne ngo i e me ma ringo ne ngo i me ma pe tem koe na nau introduce nau tangutu katoa i loki konferenis na kau ke kau whakataha koe ni me ngai whonua e ono ko fruto a be pe ken ko valu ko fruto na introducing i ko ni mo na wai la kan a ko ngai putu ngau ngla o mai me ai ko kau ko ni hi ko ni me ko kau assistant the clerk officer ko ni hi ko kau pe ke ya ko la kan a la hi ke pe ke senior officer pe ke ke CEO na mo to kon CEO o pe ta poa le mo ministra ku ta mo ma o ia kana ne pe ko tembe na o mai ka kinawa ne fu shock a fale den ko na na introduce de yo ho po de tonga pe to ta ko CEO pe to ta ko minister me ne a we fale fra ko workshop ko ini na ne o i be a fu hala la a en la folau i folau ko ini na to ton ke folau e ta ele volo pe ko e yo ini o una wi fra ta ko la ton o buhinga e fra ta winga e workshop ko ini ta ko lau tol te lau anga o ngā wei a e mea koe na lau tōtō mai mei whakata o ku hake ni e koe wii e kuro tonga a na e hake ai kuka a e sea koe wharearea e kau pere waea i he nahe e wholau e kau mei mipa wharearea lono tonga a e kain wharearea o ku mahina o bita pita pia e wholau nahe koe ku ulawi ki ai ngai wholau pau ka ku pehe pia ime ngai wholau tonu ke whaisiki na te pehe poke waea o mai me ni te ke ai ke whakafua ka wai ki nao tolu. Ka wai me ni staa whonua. O kua tau au te ke whakafua ka wai. O ku i muria i hiong hui wholau e ua hoko hoko. Ka kuta pua ngebe e ki staa whonua. Ko i koe pengai patongia. A kua pau ke whakahoko ko whakakakato. A mai hui u ku mau he e whakamantalani. Ko e a kai koe i muri, o tau kai ngā tonga i muri. O whaha whakataha mongi nao tolu whikau aku mai kere kere. Na tuk whakahokone atu pe, e minister whanua maroro o igno bere tui ātitu mo ene fui timi tā kai nā e whakahoko. O ene koe whai pe mea tau i ospe ngā i tau si o bita pe koe tau pe taha pe ua. Au kono whehu ia, pe ko whee ripoti koe, polau takai koe, e mwe mei koe takai pe ui ngā tatau. Ka koe uinga no o hake ni o ku tau fe amokaki e tau pacheti o kui kai ke tau tu umali e whakatotolo i whakaleleia nge a wholau e fuulahi au pito. Koe me anina e ka alo i lahi eni e agris po hiwa wonga e whakatapu e mwe ni e kau whai ongongo i ngā i tau ki mua. Pene koe e me e ua fuulahi whau e wholau fuulahi mono ngā ati noa ia ngā i mea lere whakapureanga. Pena ki holo mai. Pena o mego ke tai mini hanga ngai o pego ke toi kalo ui ia. O mto e foki pe me eko ni o no molo. O to e fu u lahi ane. Mahina o pito pito ko paro pare mai ni e ka inga. Pena fra baba pe ke kau mau mawhai. O pego e revolo tau mutaha pi o lunga. Wari foi peo au ke revolo ipo ki lalo ku koe. Pei e fifiri e ni ihi ko tai mini me tuunga kwa e teknolosia. O mto tolu ke toko ni lahi. Ai tu ako ka ui ai o mano nga ki teknolosia ki whakasi si e wholau ko ui e kulapa peo whai e whakataha e zoom mo ngai whunga ke ege pe ka ku ha mai ko me ai mio ki tonu ke whai hatokanga ke ai ahutau whanua o kai whuke te ua ha uhinga o se mau e wholau o kai te mau e wholau ko e vahe pe tiu me la lahi koe kuna mau i e taimi kuna whakau ko ai ai fora o kaku kai ko fa ilo ngale le yen o kuta te foki foki tu en ke mea na fa i hono ofi mo no finga ke tuku ki mua o kai tari ai tangi ai to taha e kau kengi ko ilo ke komanselo e tonga na e tutu oni ke ne ostautea o lo tonga ngai popula ke mate i hua tori tori pena e tangi e to taha koe ni i oi vi kono tautea ke whakatai e ngai uhinga whalao ka ko mai no mai e tari me fo mau tangi toku i kai ke tari i oi le kua zi poka nge kumou mea i na e tari ai a tangi a pe fine na ngai popula ke mate o anita tautai ore bo ka koe zi o kui kai ke tari ai tangi ko ni ka mai no e fo ko ai pe ai le nga o popula ki e mate o ku te la yo dite do as mai la u a fe ko aken de mo seve ka ko ko ia ka ko fatongia o fo ko e ka u nga fa puri anga i nga i pru nga u e puri anga te be be fo ki nga i sektor ta ta ha e ni i hi o la u nga ko ni ko la u nga fo o fu la yo dite dite ko lo fo ko o la u ni bea o goma te pide pe me tari telefoni ko e ni ko ki e kaina ku ko no ko ni o la uno ko muri o e mo tolu bea o ye e mo fo mo tolu faka a o ni se de so a ho ma he ni ke ke pe mo me a ile rei pe mo tolu a le le yo no fa ko e ni se di si e ni fu no muri mo ye ai pe tai mo mo ma ye ki tonga o ku fra tu pulo to mamba ki pe lo tu pu ika ke te motor ai kai ke le lei ai se de sio no fao ko i tonga ni ko fu foroa ai se ao e fo noa be mo e ulunganga ko ia e ka unga fo prianga ai pe nga we ke ke me apango ko fo ba pa kato e wi ai ka unga fo prianga ai fu le lei au bito bito e no fao ko na se de si ko e me ka unga we le lei au bito au na si fi ia ai pe ko i ko i si o ku i kai ke na fao ko le lei pe a o foke me e ko ni ke ka u ki o e kama te me minista nga i pot nga u mo ka u CEO ka u ton CEO mo ka u senior officers e wai nga i tari telefone ni i ma ke me e fiuta koe ke tari mai koe foke to tonu tau kama te me e koe ke to tonu ke a telefone e to e tatang e to e tatang tonu foke lahe lai ni e tatang tatang tatang e mai no te kau e kiu o le ente ko le hanga pe a ko telefoni te hua te telefoni ko ya ka hua ka tu PC be me pong pong ke po u ko lo hua ko te mo ta dia telefoni ka e ke ta fi hui o ko fe pa pa si a ki holo ia nga i por nga we te pa pa ja ke mo ko ko mo tu mai ko no to te mo ka te ke e ke a fi hui e te me ni o ko o ke ta telefoni te ko ni we office ko ke na u ilo na to le ta ke fi hui Tai mi e kono fa, tala mai ki ange fika telefonika na utoe fitu tok fitu taki mai. Ko vai hi e te fitu taki mai e ni. Ta kono ni muka tau tala noa pene telefonia da dame. Ta kono ni maa pe e ka inga, ko tai mko ku o hanga tono e ka inga ke ngai ofisi, ko mea na tau pe. Ko e whakau ko fatongi ai tonga, o ku maulalo au bito, ai ni ito olai na whakau ko. Pea, o ku lava pe ke te tala e ka inga o ku mo lu pe o futu soft mo ni pe o ku ke strict mo ni pe ai tauki e tonga ia ai ni whakao ko mea ka whakao fatongia a te wate ki whatata ko ni koe kodau tai mi o ku wakai o mo no fo muri ko mea rahi ka pao te mo to mui a ata e ngā wehi wiki ko pao ke mo whinga ki o te mo to mui o to mea rahi ata ka pao te keri aki ngā ue o pau ke whakapapau ki au inga o ri aki. Pe ka pau te ke ri aki, o smahina o vita o vito, e kai te ke wahe aho ko ia, tupu ke ia ngai pu inga ke eke. Pe kai ke alu vave, me ka pati ke alu vave me ngā oe kua eno fonga, oe ke whai noa ia. E ka inga ko tonga, o ku ke ia te ia. Ko e alu kai pongpongi, ko e tō mui, ko e ka kuloko i siu ia ia ko tunga aue. E ku nau fi tō mui aki kātoa, pe mu nau fi kawa aki. Ko alua de ki api he mehe ngā ue, koe kua to isu moi a ia. Pau ki heri aki ngā ue, o koe kua to isu moi a ia. E koe koe anga kua whaka kua wat koe ki a i, ka pau o kui kei ke lava fusi i fu yafu wea ke mawhao whao, te lava fe e fe ke whakalakalaka performance a kau ngā ue. Koe ui koe ki tonga he taimini, o ku fuu mātua ki fie mau, ha reform the mo upgrade I to I frau ko fatomia o frau ko ka wa fa e va to pula to mahi au pito pito ki ka kai o fonua ka wa musika tonga ko ia ko o na no fo i mori Lena yo pito ai tekia o tau ka kai to mai na be ko tau kai nga be ka ko ha be fo ki eni ko uhi ko tau tonga Nei pe ni ina na upe he, o upe ke report, na fai mei me farma ke baiola e tau ko o si, na eke ke se uita tau pe oku hike toko lahe kau mate. He kuna ufaka hifo ke se a me atu mo se tala po po aki holo ngai social media, a kau pekia, taimi ke taimi u lahe. Na tari ko mei he, mei farma ke baiola na upe he, na uton, i kai, mei me avalis ta tau pe ia, mahalo pe, ko e, Mari lahi be kau pekia, kono lahi koe no koe ai foke social media tai mimi. Ia lahi ene foka asi ai mate kotoa pe. Kako tai mikoe ki mua na te kia kia social media. Neke ke fua ilo ke ngai pekia. Na e lahi ngai pekia na ke tau ilo kotoa ki ai. Kako ene ya me koe ki tai mini ka inga. O fuu ilonga au pito kutus. E to lava ke fehu itu o ua. Ai fehu ia koe ni pe tonu kwa pe ikai. Ma hui ngā pita pita tau lele e sino. Tau pe ai hui ki tangata mai hui ku fini. E whira anu aki nai whai motu ani me taha kau toki tā nu sila a tau tolu tonga. Nā ne pe he koe tupu laki koe a koe o e mahaki a koe o whakautua e tau kakai tai pipihi ka tau tā amake e koe soka to tomba alunga. O alu rewa ne whanau e stroke ki mai ngai paraparema koe ya. Ya be ke fusi sino ong tup lah au pito. Kai bia ne holo. Pe ong toya mahaki fo ong e tai mini ong toya babbe au pito mo ne tupu. Pe mahaki koe ko kauti. Ta tau be hui tangata mo ui kwa fine. Ko kauti e tai mi koe fo matala e toko taha koe ni. Ta ue wanoa kua o si. Na e kau ya he mahaki fa mo fia. O wale be ko puke hata. Le ne ne puke ni ihi na nao fulahe nao maue o kaholo. Dan ai meli na fulai na mai ma to kon lelei pa na ngi kon ki fa lu ma ke pe he ko fa ko tua pe ni ke ka u di ma me al to ko mo to ma ri ya ai ne u mai tai mini ko o ho ai ka u di ke ta mo ta ri pasi ki o ka wa to ka kai o ku fu u la hi au pito au pito ke fa du da ma ki ma u inga bi da bi to ke pa ra u ke fa ri e te ta ko ni e fa ka au ngai ai ngai a health center ai kliniki Mga hayin, ni asakay mo uyu ko vaila polo ko inu sila. Ko tonga o faka ofa au bito au bito. Ko tonga o faka ofa au bito au bito. Tunga ko e tau meti kolo. Tunga ko e tau fare mahagi. Ko e mihi be hoki mo mea ili leibe. O tau masiva. E au ku monu ia ki nao tolu. Kuna fo i muri hange ko ki mou tolu. Ko e mihi ko e lahi e ngahi. Nau nau lelei. Au ku faya ki fangatala noa. Ki tangatala ki faya fekau. Mi tonga na lava ki Amerika. I mahi nga kai mai nga kōsi o whakahoko hono whai toho. I whai nga pōtua koe ki loa koe Pusik Kenta o i wiki tangata. Nga me tante iwe te kau koe ni. E whaas koe taimpe koe na e teke tok sari o te ko hua tiki whare maha ki Amerika. Ko hua tiki e whare maha ki siot ke kau ngā ue mo toke tā, mo whare, mo nongai bea ngā ue. Tiki whai maha mea kau koe se wot kia te uko ui. O studio te mo ui pe au. I environment, i ataka i e ta tāpe. O ia kupe ke tau mao fokia ki te tau mai hu hui vai ola. Mai hui vai ola mi mi se hanga hanga i mai tāna hoi nau toki hanga fra hoko adu. Ka koe hanga ia e no fō ka koe mo ini ihi i tonga o kuna u whinga vito vito ki mao whinga maari mo mao i Nusilana. Ki lawa ki nau follower te ki Nusilana fra hoko o nau whangisi. Pepe ki whangi whaito. Au alu poke taimi ki tau lai ange ngai madua, wai nau whanau i Nuslana, wai whamiri, blava o nau whalau atu whakoa i panga ki mea koe ia, au mei koa mea siki. Au ni lawe te whakaloloa te mbaui, ai ni tau lai, apau na nau i tonga, o nau osi i he futi ono ki lalo, ki nau tonu. Ege koe whakao si bea koe tau update te tai bea e te ue ke tau kātuanga. Senturiwa lotu, mula ke whakahoko, I e maina katu u o ku o zinga o I e maina katu u o ku me mili unga tolu. Ko ku fratotolo I ne me iri unha tolo me ako toa pe. Ai ka pau teo, te wai pe fata ata koe di. Koi, sesko kau kei motu an, sesko silan tau taina koe ako kolonga. Koi, mau te pili kona mau ngahi, tenko mau tari tari ai, na ime me avalis pe ia e te pili ni manoa. Koi ta uni, o me me te pili e te au ni manoa. Koi ta anak fo

0: ko e tau programa TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita pasi.
0: Te vita, ko e haha o whakututu ke ta programa ki he ahoni, malo.
1: Au te vita kore ke o whamata pēnai ko tapu o tau pēmei parena. Ko e te tau kamata kame supa, tō vitu i tau e fiha pa ose supa. Eh? Mo ta tia ko nus maupa whako ka kai au ki he ki e wuiha o breki. Pa ta pēwai pēke tau whakarap koe mei tonga. Si wai ke ki ke wong pate pauko ne wana kwa hu mai. Pa ta afa ke riki. Ko tuka riki ke mea rahe ko tuka rahe ka tama tonga ke hilo ke mao na kau ke tau kona state of origin au ka mana ke hoko e hawa pitu. Pa ta heke tau pē ai teta ke kau sino le lei e. Kwa e sao sino le lei e kau fukai tau kau tama tanga taimu ka tama fine. Mo wai na wai me ta rei pa kua mwe pe tak rahe bito mao he i he te ahi koni. Pe ata frau sak be at ku hu mana si on ke ta tanga ka hun be ha fa ba le hun e ka ka ko e ka program sport ke ugeni sel
0: io ko e fa fa fa pito fo tu tu meta por ka mak ba ya ki he a oni te vita ka ta ka ba ta be hange ko me ke la ve ko ki ai ai unioni tu ku mai e ola ko ya pe ko tu pe ka mai pe pe motonga fi au ko ya ro tonga fra ko i tonga te vita malo
1: okay Oh, they go to go when they go see and the tahi was post get up fire. Oh, go hang out with the hang post and do when the chief get fire and the hour having this. Go to a take again to a ma to go mona for 40 mali. Ni to ni ma ni ma no war at house. So go blue go to be they go to ka ka go go wa fa ke fa pito as how again. Dan I to go at one as super. Ta ka ta ko da be mo ki tonga ke tau fa ka pa ni ni ga to nga ta kai hono wa ni pu ei a te i ko fa wa lu a hi wa wa ni ma wis ke wa fa ke wa ta ha ali hono o boys pa polisi pa no a ki he no a nga ha ko la sa bitu ta fa ma te te tim ko nga ha ko la pu pi ki hi fo ko to ro ni ta ta ha ha ve lu ko mo tu a wa fitu o ku ki ta ho ya ngere ia to ru ngere ia ke wa fitu a ko mo tu a to a o boys o no no
0: ke fitu pia kolo kou. Koe haa sio ke hea ngai tuko ne ukaito ni teitu. Ko whamalo atu e te vita, eh? Ke mai koni a e ola koe a whiau hi tonga. O ku me mei hange pe a whiau hi koe tonga koe whiau hi koe i New Zealand a supa. A whi tō aki, eh? Mai no, te kisio ki he, koe ngai timi na fōi hu kou si, ngai timi lelei, tau sio hange kona ko kolomotua me. Ko hao ia ke hui keni kuna utoo ki na utoo. O ku hange pe ko supa.

0: te vita pakuia e leva a whakatua tua o kui kai ki pepe kai fau i pia nofo ai ne? Kaku fau i pa pe whai a langa hake ke nau ki tō ki o lunga toka o lunga ka ua ke nofo ai pia o toka lalo ai pia o hange pe koe tuu koia ai te au i konia supa e te vita koia ku mahino foki a supa tai nimi e te vita o ku kei taki pe timi koia a weringa toni a hurricane pia fika ua pe kai si fi tolo e plus pia fa areva kruseita ni mareva a prasia ka foi top foa ki o lunga u timi koto anusilani e toki ni ma plan pi si ono a red pia fitu e walatas pia valu a highlanda ka ko kei kei tui pe kei nofo pe ta timi e moana pasifika i he a mui mui ta ka ku hange ko lau foi maari e pe kai maino peku koia maino peku ai pe na o a taumu a ki ki fe a wi pe a mo feinga ke ke mo ui o ta mate e mo te vita ko ko yang ai e ku vakai ko ke tu ko ya nga hitimi a supa e te vita ko ma tu ko ne ko mai na ka tu o ku o kamata e te si ko nga hitau fa fonua te vita he pe hange ko ho lave ko na o fe ka wa ki ko pa mo o ku ya fo pa mo fe a ui ka u ki a tonga i ka tahi te vita mo a spieni ko fe fo fangi i timi ko amerika mo fe fo hai ka te tau toki si o ai ki he ola ko ya e te vita pe fe fe ka ko fe au ko ni an a tia wan hange ko lo peregi ko ku fala la la ya beto ki ya ta ta meton a ta to ko la ya ne ko fa onu ku ko a fine an no fo ko ko tosi e mata tolu e ko tu i pete na te na i lo peregi e te vita i he tauni e hu me ko fa fa fili ko ni a mantu ku hu mak premenri o kau he faifiri ki he ki opere ki kanga si o koia ene tu u koe ki he tainimi te vita a timi koia a supa pe a pehe ke te te watu koia ke opere ki te vita malo
1: malo te ita koe maare ni kua ngomai mi tonga ngomai mi pa fongue ni ua ke poate na kuru e tonga ito oi siena latu niwa tamo peo tamo teivet la vulo Edwards a ke toko uan na hu mai o kapo whakato ake o nau toko nima pa mo sea koe poate a ke sea poate ku kei sea pe a man mataere a pe ki a toko nipike a ofa la tu lang a mo mariu taka i a ke toko nima ni kutoe te ki fai ngu fuang ina ngau ke ke anu paka hoko e tau tim laha o sea ke a koi tupo ni
0: iyo e te vita ku mahino e toi huata e toko ua koe di ki e poate katau whakamu pe kapau e lava lewa ke ke fa hanga u ke nga i me ko ni ko si te ta kanga pe me fa malo at malo
1: ia malo e dai ta au ki ke di ki ko tu me ko ko pe ta ko ri ki ko si na malo shark i he pu do ko ta to wa ni ta no rabbit out na hanga fu ke to ru ato fi ni ku ki nga nga ma to fi ni ki mu e le ki de dai ta ku sa ya pito ko ta ka ta wa ni fa no si ko Rusa na tahua e tahatoru hawalo i Cowboys. Ko iu na evalu ki he tau faa as Thomas, Biden ko tahua ki he tau rono at night. The Warrior, Fusai Bipe, teo timi, te ta faa ki he tahua Broncos. Ta ko Pendas ho timi, ke i laka pia ki ua walu ki he ono. Hai tu a pa tu koni te ta. Ta kai nita ta hapu ki.
0: Iyo, ko fa malo at te vita, eh? Pea ko ne tu koe ta imi ke i tak befo ke timi a penrifi, pa fika ua ai Warrior. Pea fika tolu leva lu sta fa e timi ko amenli, si iko, pe afika ni mai la pisi ono a nai pe afika fitu le va capo e pe avalu e a tolo fini poi con tu ya ko ma ke ka ko ke ko ko te si o ke tu ko a woria ko pe fala la ke woria te vita e ki he io i ki he ta uni ke fe a hui te kai fo ke hanga he woria ma o a fe a hui e te vita e ka ko fala la he ta uni na fai fai kuna area pa mo timi ko apen bifi e te vita. Kanga pe epsi o koi ke tu atu koni a liiki. Pe aku hange koi fiau kena steiti. Kui ai tau whanau tonga ku wainga pe me timi koi a steiti koi a kunislani. Koi a pakua elewa pa mo fahinga me timi koni a sene. A ilonga pe enau.
1: Iyo,
0: e te vita kako e.
1: Tau koe kotoni, e?
0: Koia.
1: Kotoni stek, e, mo tau tau koula, o Edin Fonua Blake, te mo hamole
0: koia
1: to vi ni
0: ni koia me pulo
1: Robert
0: to ia ko to to fita kaida mi
1: sigo
0: ni data to to fita ah ka ke mo ma we ya we ki tang ta ko ko family pe o David fita eh tamo endru eh ai ai ta ta ko ni ka ko ka ke ku ta u fa malo pe ku na asi ki olunga I nga hi fi au hi David malo
1: awa kutu ya awa kutu aga ka o pa ya ta ko ni ta ta ko ta ko pa mo be ta ko ni ha o pe ta ki pe te ngai pe ki ke pe ki ai
0: ne ro pe fa ke fa ke le ke le ai pulu ka ko ke pi ki pe pulu e te
1: ai awa pulu ve
0: ko ye
1: pulu ko ka ka marune ka marune ve sai I ta se ke he me ha ko mai ta ko mai e ko ko ka pi ki ko ma si ne te te pori building I go me Australia because IFPP, eh? I go na kauge ta ko tama chi fine meta ta mai tangata. Ta go si na ta hape ga si fine na kauge I I me ta uni to ko nima. I go wa ke fo no fehi, ko suria na pa hulu, so ana tu po, polita koka, ta mo sein tu po. Eh? Ko ta tama ni na kauge, tama to nga le ko mala kai tu po. Pika he, ta nera rutu, ta nera nonu. Ta tama ni na kauge I pa ma si ni Ino me ino me lei. No ku na ke fa ngau he ta fa ko ni deita, ikai?
0: Te vita, o ku kau foki ta fa ko ni. Moni be, he ku mana ko ai ha te tupu ha ke te tau, te ke tupu ha ke. Ko inga fo ko fenga ko ke te kau e kau, a tangata sino le lei. Ka ko, te sio ke fa nau tonga. Toko lahe a pete fa nau tonga e ta fa ko ni te vita, I he sino le lei, te vita. Paka o popo wau ki ai, popo wau ia ki te fa ko ia, e te vita.
1: Mare. E te tamtu te malakai malakai tu pou mi mena metalia tua. Pe koura ewa si liwa ta pe mo bronche ta. Umare mo tanera rutui ponchia ma o ni bronche ne ta. E ko ka ma ko kila hi banoa e te. Tu changa ko ke chai ko mi. Si liwa le ba fea nonu i men se fin nove. Changa ko tu. Tu ma fine le ba. Utai pe te pe na fa le si liwa pe bronche tu. Ma o kato te ko la mo si wa pa mo bronze e foi to to ni ma ko ya sang ko ke sai bi to ya e te
0: ko ya ko hange pe ko la ko te tu pu ate ko te sai ya e si no le te vita eh o ku ke si le ta to le ko no winga ka ye ka ta ko atu ko hui ko ta tai mi eh malo
1: io ago me pe ta de la na to pe ta na ma fu na pa ma ke ke ka sa ko le ta ko ye pe au i pa ko fu ta fa se pe fu te ha chi le fu
0: Tästä nuni, kuhan fanga Maria. Iyo, te vita kun tui fanga Maria, ku fanga nga foki, kapai maalo ja te vita sastini, ne foi fuhu koni o kuhoko, te vita mahalo peki siulai peko, akos peko septema, ja hano fanga Maria, ke fuhu, I he ongo tangata koni hataha, I aso siua pea mo Tyson Fury, ene tuu koi, I he mara eko ya, oi fuhu, te vita. Pea hange koni, ku tatal monu na lava foki a ki fenga panga koia a kaufuhu koni a lolo a teuteu koia ki na go watfa fofunga ya tonga I he a spoti koni komo nueli te vita I ui ke kosi tona kosi ko fa malo atu kak na tolu na ya muto koni ki tau fana u koni I he malai koia o fuhu koia te vita ki fa fofunga I ki na tolu spoti ne mo ki talavo u etaha pa mi tolo a mahalo te vita ko si efo ki ai a ko malakai tu pou be ko
1: malakai malakai tu pou ya
0: na ne ma o efo me tali ko la e ua pronse ta ha pe mo sliva ta eh o ku fa fa fa pita pita ta si o ke fa na ko ke so nga mi afo ke ni ta fa la ve ki ai ta mi ko na i he a ko ai to ga ngai na to pe ko ne os pe ko na wa ko na puria ko hui ko ka ke lava ke hoko atu ono tau hiki na to mo no tokoni ki na tolu e te vita pe me he pure anga e ke o hi ke o mai hanga he skola sip ki na o mai ki murini o hoko atu he ko ka o si poti i ono tu wa ki lere e fo nua te vita ka fo ke atu malo
1: malo
0: bu te
1: vita malo e vene la o te vita fa koni po ka o kia ki pe o po te po gana me mi po gana na hu mai ko tu e ne toko la e ke ta u o mai ko ni e akapuru pe me u to ko ke e mai akapuru ke eto ko nie kano puste e ka u pa
0: ko fama lo te vita lava ele ta program spoti ki he weekend ko wat pe ko fama na tu gak mutolu ki he nga hiti mi ko ya i nusilani te vita i he fiau ko ni a tolo all boys i he malo toki kamata e fiau ko ni ki a kosi pe ko fe ku franganga foki malo te tato ki lave ki ai i he weekend ka u i he ngongo spoti a kamata koia o e kaku a kosei foki e mea konu o mai ko pare ulaki ko tola e wamano ki e fiawi. Aia kono whakamanatu at peke a motolu a ngahi timi koia ku bufie kau he fiawi ko ni ko ku e toki o atu he wiki kaha o whakakato atu a ngahi whakaiki iki pia mo e fetu utaki e te vita. Kako whamalo ka te koe avalerita polkame spoti ki he fiafini malo.

0: ko to wako e taha, ko to wako e taha, o kulere ia he, he hotele tano a. Ai ko ngahi mea ne tano, ko ngahi mea kato pe fiu, pao ke nau oni, ka ko taimi ko, ku hoko ai e, kamata e, e polo kalama ko sutu ku os, of kotoa. Tau ka toa mai lewa tano, ke tau polo kalama lai.
1: Oye. Eh? Sei, te uki hua tu kata, fomore more, ke ki lawe ange, ke aho moni te. Ma tu foki, o gluo wai, aho ko ia, o kwhai ai, ai, e tau fushifuka, eh? Pea u tulaka whakawhetu uai, eh? O ike ke kiki tānoa maenge ke ai ke mahino ke kakai, ai tau mea ko ia, o e tau aho moni te.
0: Malo, e, Petele Ake.
1: Oia.
0: Ko e, ai koe aho whetu, ko e laka ko ni, ko e laka pe me i mara e aka pulu ria ho na, whakakonua. Ko e polo kalama po ko ni po mea ku oni ma upe ia, ko ngā ko e tau atu ku pare si ki nau tōru na nau ihe api a koka ku nau mama o atu me mo uiko ni. Eh? Ai ko e polo kalama ko a whakalata e ni mo whakamafana pe a u whakatoka ngā e ngahi fofonga ni iu nau si tangi. Ai ko e uhinga pe e petele ake ko ngā koki ko e nau omai o omai ngahi pare ko ngā ko nau wai whae miri ku nau si mama o atu. Eh?
1: Oye.
0: Ai pa ko e tala mai ko e whanongonongo ko mai mei tonga ko e taimi hi wā u tau i he kato kato ai e ai a kololo tonga pe a moe to u a ko me ngahi u fonua fe mau ke nofo whaka fonua te tau lakarewa mei mui mei amara e aka pulu te tau hau ai ki funga tau ha mana tuna tano pa ko ko e ko na uteke ki ke hau si a ko iloi funga tau ha te tau toki lakare ni pa ke alo iloi ai funga taua. Ai ko tau hau ki mua ke funga taua, si whakahoko e tau tuku pare tano. He? Hange koko...
1: Fefe ni se, e mea, ko si o koe ke tau polo kalama, o koe ke whakamama whai e ai to wako.
0: He?
1: Ai matu koe, hange koe ni ko au, nao mari au e ke tahi nei me sa mele. He? Pago, matu koe, pago, hange, te nao kitu e noa, uhinga, koe hi, koe ki hana to o na tau. Ko tui koe mea koe, o ku hanga e koe he komiti o aliriu, laka whakafonua pe ia o Albea Nusila, ala ta Australia, ala ta Amerika, laka tonga tapu mo mea, he? Koe ki ai ke fuu, ke tue noa a ngai mari, o i kakaina le ako ie, a tele, ako atu hi ngai ako kege, koe ia bine, koe ia koe
0: ase. Koe hinga lahi pe ia tau laka koe ia, whakafonua, ke tau alatu pe mo tau ngai hoa, hange ko au ne mu mari au ke api ako ke he si ko ma alo ke laka mai si la e o fa ma fa na ko tan ko ka wa wa ki mu ata no wa fo ke tai mi fo ka hoko mai ai e to ku pare ko e ki ta ha na si he ko tai mi fa ka o fa mo ni si o fo ngai family fa ma la to e na ta ha na ia api ako ka ku ma lo lo at ko ko e ko ku ke fi e mau ke fa ka hoko ai ha pare ha o family ngahi hau pare he katu mo ye miheni ka kai pake toki alpo ngahi toka feresi toka. Ma ama aka ke toi mama fohono atu he uta. Kako lahi taha fwa to ngai unau koki ngahi pe nau ngahi pare i tonga tanoa. Ko polo kalama whaka maa whana ia. Kako e wala nusilani ku kore nusilani te tau wala pe he wala nusilani. Ko e hata la noa ai la nu.
1: Au olo breki foki da olo breki he.
0: Ta wala ya.
1: Wala ya no sila.
0: Ta inte ta ula kai ko ta wala olo breki hine hina uri uri. Ko ta mi ate ta to ai ho ta wala ho ta fonu wa ko ni ta o fai ko fonu anu ne mai ta fo ma ta ta ore ba o la ka mai ai ki fu nga ta wa. Ko ta la ai ka inga ko listu tu uri a hona mo sei ne ha ko a ho moni te ko la ka ko hine hina uri uri ho wala. Ai e mahi no pe ku ia nga hi mea te tau mui mui as mau pe ko i fe fi ha i tonga te tau pau te tau no fo pe ha anu sila te tau laka pe mea pa ko si atu ta no ko polo kalama fa ka ma fa na la hi polo kalama ko ni o te te ku ke fa ka hoko i tonga he
2: pe te ria ke pe mo e sei mai le fa mo le mo le pe ka ki ma mau ta la no atu ko ai ai ho mo hu last minute mai mo o mo to e hu o le le kulo kula he ko le at peteri anke tau te a i ange a asare si kau fusi o mai ha mea ke ne hanga o ai i tonga he koeni o ku nofo peo whaka matariri mai ke he te uteo anu silani sare si no ngati Australia he koeni e laka ke he pea anu silani laka ke he pea Australia tok fetau laki pe ki tonga
1: Wala ko se mataimi

0: Wakaina ku ose matai mi.
1: Kok fenga tuen ke tau fe tau laki ku ose ho motai mi.
0: Oh, sai. Sai au pito linta ku ku paka malo au pito ko yanga pe mi aya pe he au ku talamai ko te malahe matai mi. Ta ku paka ma ko ke ha me ko vi paka malo ate me ko tope ko e ko polo kalamani ni linta ko teupe.
1: Malo.
0: Teupe ke folau.
1: Ko ya.
0: Ta ko palahi atu fenga mari ko ku mai. Patalat kasare si te alo no fuma ke faha asteria ke te ke na walo hipo pito.
1: Koia, koia. Ta
0: te ki mouta ulinta pa malo, e mau fanga maria ko po me, na te ne faka osi atu e ma faka malo, o falahi atu e.
1: Malo.
2: Malo. Linda, fo malo atu. Fo malo atu ki kainga fanongo, mo ki mouta ulinta ka atoa, ko e tau ki polo ka lama, ko faka maa maa fana pe. Fama ma fana be e tau teu teu, e tau whanau atu ke whanua, ke whanua ko tonga tapu matu i ko whanua, whanua ia eiki. But ai homo teu ngā ke amanatu i mau peke, ai moha ki tau wala ko tau alu ke whanua ku eiki. E oa nā ngā lai ho tau ulunganga whakatonga. Whao pe moha ki tau wala ho alu moiana ke alu atu lue tai tau wala whanua eiki ko ia. Koe ki whamanatu, kai o whaatu ke tiki motoru he. Kau koristutu ko hono kotoa, te he ke kai ngā whanau o mu whamore more i ange, ai ki porokalama ku mawhai, koe ki porokalama pe ku mawhai, moi o whaatu ka tiki motoru, tala monu atu he mea kotoa pe, o whaatu rin tā malo.
1: Whau malo lahi atu ka tiki mou, lawa porokalama e aho ni, tau tok whelongo a ki malo.
2: Malo.

0: tai kuata ki he ongo fulu. Ta hoka tai pe ki he polo kalama ko ia koko. Pe a ia whenga maari e koe ni, o ku ia whaleni, a e Mrs. Universal World VIBNZ, me le vai sita tau tai, ke whaia whakapota la noa ki he whi auhi ko ia, na e kauat ki a e mele, ma loe tau mao a e whiawhini, pe a ma lo mu a e tari e whakaafi ki ke kau mai ki he polo kalama e pone.
1: Ma loe le le linta.
0: Ma loe pito mele pe a, koe taha fo ke ni ha platform, o ku tawanga maheni pe ki tau tori ki ai ho tau community, ka i he ka ka koe ka fine mui he
1: koe.
0: Ka wa te ka fine mui hoi hoi fua i ngā i whiau i koe hanko hei lala pe he foki ki he Miss Pacific ka i he whakamaman lahi ta goe wia i pē me a ia koe fili mi sisi moi mi sta i he platform koe ia o e whiau hi hoi hoi fua whakamaman lahi he fia fia i he fia fini ka vi koe ka umai koe ia ki he polo kalama e fia fini Fatala noa mai mua mere ki he Mrs. Universal. Na e anga whewheha o kau atu koe ki a i pia mo i toko lahi. O e ngahi wha e pe koe ki nau tolo koe ia na nau kau atu ki e whi auhi koe ni.
1: Malo au pito lin tai ma whaenga maari e. Ka ki mua peke hauka te tapolo karama ko whiwe mao peke o tuka wha malo ma whakawhita ke ta mahewani. Ko ia ka ngahe ta apak funga ni mo ui ni wine whakainasa ke ta ngahe mo ui takta. Mo ta ngahe family. Ta wak mai ke he whiafi whakawhi o whakoi ni. Ko lebe mua ke o whakamalo malo atu inga tala whakatapu o tau pe ko osio no o whake atu me whaleni pe atu lou atu mo e hau atu ngā ka pe he whukia hau eiki ha tau e whanua ka pe he whukia lotu hau sia tau ngai tamai ngai whae ma tau whanau ki a pina whata tau ki he ki whatala noa glau ke whahau ko mai e linta ko ha ki i whenga maari e whakafu ofena o mau ke o kau eki polo kalama ko e ni a ia koe ki polo kalama ko ni na ka mata he tau ko osi na mau toko taha ono ka na mau kamata mai i he whe pueli o tau ko osi pe a kono whaka osi ngana e toko osi ke ta uni i atolo me koha ngai whenga maari e i ha platform na ke ke wamana ke ki ai ka hange ko lau ku pua fie fie pe ko nui ngā ku mao hanga he ola na ke ke amana ke ki ai e ku fie fie ai a ko ni malo
0: Malo pito mele na moto ko fiha e akina tol ko yana na ukawa to ki ai. Na to ya ta pasifiki ai pe ko koipe.
1: Na ke ke taha taha Pasifiki. Ko au pe me mi te toko lahi ko e kau Filipino. Na iai mo e kau Iran. Pea mo e Malaysia. Pea mo e... Ka hae matakale taha. Des toko taha e ko Nelly. E ko Netherlands. Netherlands. Iyo. Pea mo e Palangi. Ai e ko au pe Pacific Island iai. Iai.
0: Ako i kai whoko a mea whai ngō fua e mele ai whiri koe ni na a ke whai ke ke kau atu ke whi au hi kau hi pe koe anga koe ia o e tau no fō mo e tau tui whakaloto pe a mo e tau anga whakafonua te he te tau tau pepe hangena i oku ne hanga o hai hai ai ngā hei whai ngā maarie mei he e tau kumi whonua mai koe mo e tau kumi mo ui mai ki he ngai whonua wesite
1: Good morning.
0: Koe hana i ho o ngoi ko koe, koe whae tonga koe o kukei ka wato ki he polo kalama koe ni koe hana i ho o ngoi ki e whiri koe ana ke whae.
1: Well, e whiri koe na fua hoko linda na ke ke whaingo fua. Na ia ha konga eni ihi hok family na nau ilo ki ai. Na kiki nau ilo ka kato koe hau mea nei whai, kana nau ilo pe koe talanga, oe polo kalama, kana nau tā mega uki o mālolo, nofo. Ko nui ngā kusio ki he, sio mai e kakahi, o nui ngā koe siasi moi, whaunga e whanua, pia o koe siai kwha nau. ka kia te au nau hangalewa o whenga ke whakangata ngata pe me au nau iloi, pe au tupe ke whai e kuwhili, koe hae mea ko koe te ulawa o alo whakahoko, pe au whai pe ia ki hanoi kuanga, pa koe hae pe ola, pe ako ia pe.
0: Whewhena e support ko ia mei api, e ko tui pe koe neongo ai, ta pepa mau se paniti ko hi tau ka whakatahaini, he neongo au o mamae ki e sio mai ai kaunga me a moi family ko to ki mama o atu ka koe tau potu taha ki a te koe ho hoa husepaniti pe e foki ki ho o whana
1: Malo pito linta ki he tawha ki koe ni ko ilo pe mahalo ilo pe he ko husepaniti e kamata anga na ke ki nilo to e ki ai aki pe ai uhinga tatau ka ihe hawe ki he ki loto mai na hanga lewa o ave ia ke feitu kwen na mau i ai pena e feo hia mui ka kai koe ni pane pe oh tau ku sai pe ia penta mai oh alu ko ia ai he ko usai ia o ia ai so me iai na ane hanga lewa poupou iau iyo
0: Koe kalauni whaka ko ke tui mere koe missis, he?
1: Iyo, koe ia.
0: Koe hana ia waha atau koe ia o ki nga tolu ke pehiu ke mauna ke waha atau missis i taha oa ke lai taha waha atau koe na nao kawai fi au hi koe ni. Koe ia ko o whanonga mai e, he ko tui o ke paupe ia e ani i te nao pehe. Nai kai ke whiri missi he ne ke isi i ka koe ni kua toki alo o matua tuaku toki awa mai whainga maari e.
1: E,
0: ta pepe koe whainga maari e ni o ku toki o mia i o halafono nga ki mui e, ko nga ki mui o mohu.
1: Iyo. Maloa pito linda, ai koe waha tau i he tau whanima ki olunga au pito. Pe hange koe na ke whakatala noa ki ai, ia e ni ihi toko lahi na nau whakahoko mai lea koe kateo. Kai ke whiri misi ho kei sisi i ka ke to ka o whaiwhainga mea koe nā ko ke osi fūlahi ko ke osi matua tua old enough to be a nana. Pea talangi, oh sai pē, ko ki tali pē, sai pē. Kono o inga heko ki au, ka pau ia ha mea te umahinoi te whakahoko he kui malawa. Ko pe he ku ke kia ha expiry date for that. He kono uhi ngā koe anga whakakaukau. I he kau musika, te nau hiva pe me nau ke sisi i o au ki ha aho te nau mālo loai. I he wiki ua ko mahili atu. Nau kau atai ki haki graduation na e whakahoko nau alo atai ki haki graduation na e whakahoko. E taim kuna e ui aka kau ai kau tō ke tā, mai kau filosofa. Nā kusio kia kua kau tangata e ki tau leke leka, pia mai kau fine e ki tau leke leka. Pia kia te au, ka pāu ku tau malawa whakahoko hanga he mea he tau iwi malawa, pia mahanga tale ni te tau whakahoko. O kui ke iai ha whakangata ngata o ha tau, e o mai he tamahewa ni ke tau ke osi ai, ke ngata ai. Ia.
0: Ko pōpou at ka koe i he vai vai ko ia mere. Pia ko tui pe ko e tufa tāpu aki ni a e ki o ko toki hoko mai a ki a te koe i he tau konga ki mui koe ni ho mui e ka pia te ke mālo o loko e whawe ni mai ka ku toki kamata ku mone ai lau koe life begins at 40 he koe ni ku toki awa mai e ngahi mata pāpea mo ngahi tāpu aki pia o ku tatau pe ia pa ko whātala noa koe ni ihi o ku nau ke yako peoa o ke ono ngō fulu tōpū. Koe tā puaki pa moe whainga maari e ia ko whaka inasi pia whaka koloa ke eiki ho nau hala whono ngā he. Iho o ikuna koe ni ai kalauni koe ni. Koe hae mea na hao ko whaka kau kau iho e taimina ke ikuna na e anaunsai koe ko koe ku ke ikuna kalauni.
1: Koe mea bina hao ki au. He momeniti koe ana aku I was speechless. Kei ko hanga ilo ko haka mea te ulea aki. Everyone na nau chia. And I can hear my husband saying, go mele at the back. Ka koe mea be nau ilo i. Na kei ko mi malawa whakau ko ia. Kana dai owe ofa ta mahewani. And Ko me bena faina o mali mali pa tu fa long long pa pe hetam hevani ko fa ma lo at ka ko. Pe o lue tu leva ke fa ho ko e mau kalauni. Pe i he tu ko ia, he ku foki mai ku tu anga. Na o ke fa ho ko pe lo tu. E ku fa ka feta e na ke ki a manaki ia. Na o pe he pe ia e o. Ko loa pe ke mau mai ku lai seni ke u fa ho ko aga ki. Mau ki te kite certificate ke hoko atu ake mea na aku fie mau kana ke ke wamanake e au e yaha mea pehen yeah so I'm so grateful that Heavenly Father still bless me
2: perfectly ko tui pe e mere he kai ke ki aki nao tolu ko ia hangi ko Lady Maria ko salo te na nao whakahoko pe ai filimisi pe he ka oku kehe ai kalaunia ka filimisis na e ko mana tuina e tawetahana ia ki filimisis a salo te na e whakalele ka oku kehe kalaunia ko ia me kalauni ko ina oku ke tui oku hau ai kalaunia ko ina oku ke tui e koe pe mo inga hei whainga maari e kehe ma au koe hanai ai ngai whainga maari e o
1: kuha upea moe kalauni ko ia kuke tui mere. I whenga maali o ko mau i heni o ko malawa ki ukawatai international ki

0: ko tau mo ai, go for it. O e aiha mea ke ne hanga ta ofi e koe me he palani mo tau mo ako ke whakahoko ko mo ui. Even though it's very unique, pa ko koe peo ke whakakaukau pehe, but don't let anyone ke ne hanga ta ofi koe mea o whakalakalaka ia mea o ke whakakaukau ke whai.
1: Ma loo pito mele koe mahi nani foki koe mahi naini o e musika. Fa mama fa ia e musika e no silani pia ko la ve i pe foki ko ta ia ngai tare niti o na ke ma o he ko heri pa ko tu o ko ke ke ma o pe ia fa ia ke fa ki ki ki sa ia ne pe mo nga i fe tu o ko ke la va to ki ai o ko ka foki a ho i va i nga hi va ma fa ta tu mi he nga lo ia i he nga i polo ka la mai fa leni Pea teu tā tu pefo hi vāka ko tui, koina koe mai kaina i mua ia ko. E malawa pe keke.
0: Linda.
1: Keke kau mai keke ki hive hiva mai. Whaka au ngā i ai, te whaka manake tale niti ko ia. Nea ngō pēnei kei ke kau ai ta whaake ko ia he palani ko ike polo kalama e pōni. Ka oku whama whana o pito. Pea tuke mau whanongo ki hore o he taimi ko ia ko ke hiva ai.
0: Thank you.

0: O se mini te tā ono me heonga fulu, ko le whamol mole atu koe hiko e tō mui ko ia o e polo kalama whela fua ki o e poni, ka koe ni kua mau a e heonga whakaafi ki he polo kalama ko ia o e poni. Ko e kaweinga foki o ku to o mai ke whai ai a e whakapota la noa e poni, ko e pusi a ki whanau. Pea, ko le peke mau whakatulo atu ki apina, ki a hoeiki, pe a pefo ki a ki mo tolo ko ia, mea mai ki e polo kalama o e poni, ka e ata mo e fine motu ani, pe ki he ongo whakahawe ko ia o e poni, ke whai pe ha whakalave lave ki he kawe inga ko ia o e poni, a ia ko e kawe inga, ko e pusi a ki whanau, pe ko e whaunga, ki hono pusi a ki i ko ia o haki tamasi i, pe ko haki tahine. O ko tatalelei ai a mele lo pasi la tu, ko e social worker fokieni, ka uma a kori vanisi me he tawhaki ko ia o e ngā ue whaka immigration, ke tokoni mai ki he polo kalama e poni. Na e whai pe foki a e whainga ki he tawhaki ko ia whakalao, ke kau mai ha whafofonga lao i he whiawhini, ka o ko maino pe lahi a e ngāhi whatongia, pe ai kai ke lava ai hataha o kau mai i he pōni. Kai ke, e hoko atu ai polo kalama i he pōni, ko e taha foki e nia a kaveinga a pelepele ngesi, a ono tala noa i koe uhi ko e ngāhi halafononga i he tu a pui pui, whikau aki pe amoe ngāhi keisi ko ia, o e whenga ke whakalao i a e te pusea ki i o haki i tamasi i pe ki i tāhine. O ku ua a e whaunga ko ia e o e whanau pusi aki e anga koe tau nofo whakatonga o kia e whaunga ko o whakalao whau he ngahi i whie ma o koe a whakamau anga pe au kia pe mo e tau whaunga a ki tau tolu ia i he ohi whanau pe pusi aki whakatonga tau hiki mai ki New Zealand i anga e tau nofo i New Zealand i o kia e pe a mohono ngahi lao ona i he tawha aki koe ni o whakatatau ki he lao ko ia fonuani ki nao tolu te nao fie mao ke puse aki i hareka o tatau pe inu silani pe ko e ohi mai pe puse aki i mai me i he ngahi fonua ko ia i tu anu sila o iai a ngahi lao pe amoe ngahi fie mao ke whakakakato i e ngahi tawha aki ke heke malo e tau mao a e fia fini e mere lo pasi pe a pehe foki ki a korivanisi malo e tari a e whakaafi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e fiafini.
1: Malo e rei, rinta mara mata wa e fiafini.
2: Io, malo e tau lava, rinta.
0: Wha malo lahiat ke teki mo ua, ko e uhi ko e tari e kore ko ege mo kau mai fiafini, hange pe ko ia na ulawe ke ki mu ana e whai a e whakatangi ki ha whakafufunga lao ke kau mai i he fiafini ko ilo mahalo. O ko lahi ange ho mo ilo amoa ki he tafa aki koe ni mahalo na oku ki lahi lahi ngahi mea whakalao o ku whaafi e mao i he ngā ue ki he tafa aki koe ni kai ke te tau tala noa pia ki tau tolu i he tafa aki koe ia e malawa ke tau whai ai e kini kini i he whiawhini whikau aki pia moe ka veinga koe pusi aki whanau tau kamata aki mua ai he koutui e mere lo pasi ko e folau mai ko ia ki no silani o ku pau peke ia hono ngahi fie mau o naia i he tafaki ko ia whaka fifolau a ki e pia te utu heni ki he whakafofonga Immigration Pacific Immigration Consultants kori vanisi ke ka takwa more more kori whai mai mu aha o whakatala noa o ka pau ko e pusiaki ko e ni ko ha te puse aki i mai hale ka mei tonga. I he tawha aki koe whaka immigration, koe hānai e ngahi fie mao o ku whaanga maheni aki. I e ngahi fie mao ko ia inu o silani fie mao ki he tawha aki whaka immigration koe mei tonga.
1: Mara puto rintai mao kura maare, o kore ki rufanga te mene whakatapu o sina whakat me whare. Ka tāki whata whakalawe lawe, whaka aki pia moe kawinga koe e fia fina. Ni tāra ke tōi whukaloroa kau ki alanga tonu mua ke mea kai mai whewi. Ki whukamaa ala pē ki mea sisi te koe nirinda. kare ko ke lave e ka mata e polo kalamat o kua e pusiaki o kuiai e legal adoption pe fau adoption auto pe kua e customary adoption pe kua fau e tautou koe ohi ke te lahe o adoption koe ni adoption auto o ku tari fuka ma maglasia aia ko o ma o pe ka pa ku ke tonga ka fu apalai ya o pusia ki hare ka suru atopsin a ota pe ko liko la topsin no e ko atopsin ko ya e rita o ku a ve ke fuka ma o ki tonga onde fai mai a fuka tuku pe o ku fe unga e toko taha pusia ki ke ke hoko ko tau hiki ai. Tawa tai muko ato e atopsin ota, e ke lava re vakoe o liri upe reka ko ia, ko oreka, ka pau ke sitsen in usilani, te lava ko o liri uke sitsen in usila, mei tonga pia, e te tuki hao faha koe. Ka ko si mahin lea ko reka ko ia, ko ki o si ama u whakalao, e ko hange te hao faha nao na hanawi. Koe adoption koin koe taha e ohi. O ku tari pe muia e lao rinta. Ka kua pau pe ke whaka mo o nii a e ohi to koe tauhi na e whae. Pe a kume ngei whaka te whito a adoption koin ni a e ohi ia. I tara noa ke ta whaka me ta kau whako invasion ni o kume ngei. Natula ki ono ohi a taureka u ke iki e. Ai ako talano ako ni me he me no fanau la ke ta ta ta nai eh ka la va hanu foka mo ni ai tau hi ko nai fai mahalo te unga ta ka po te ko ko to ha ha so ko mala ala me ginda
0: malo malo pito koli Fefe nai ai ngahi, ko iai nai ha ngahi tuunga o ku pehe ko ha ongo mātua o ku whakafonu e nau me a pia whakafonu ai pia moha taha na e ohi pe. O ku whaamalawa nai ke mauha whainga maria toko taha ko ia pe e foki pe ki he mea koe nai whakatala noa ki ai.
1: Ko ia rinta. A pau ko toko tahe koe ne o si na si fōu i a topsin whakalao. Ko pau ke kau i he me mita whāmeri. Kone ko ngau ko stari whakamāmai lahi o tari e nusi lani. Kone fuake pe a certificate ko ia ki a toko taha na a polai to si aki a topsin ota. O mahi noi o koe me mita pia whāmeri. Kone te ke hea. Koe ohi, o case by case ta no ki he ohi e vinta baka tu unga pe i he re volo ko o tau ki mo i fe i longa ki a e o mātua o ku nafai e kore ko o e ohi e mo i toko taha ohi he ko mea ia unu fai fuka mamafa mi hano fuka mo o ni o e ohi ka aku re volo ke he ke he pe mo ana no vai na fagarea ta ke pe me ke si ke ke si ya no ko ye na ke si ula va pe o fuka mo ni me ho no fana u i o le re ai to ka ai ai ta ko du fai ya ya po re si ya ke po wa di na to ki hu mai pe a o ma to pu si ya ke ku la la he ka ure ta ai ya oi e ke he pe ha no fuka ma u i o Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Kako mea kau case by case pe hano asesi ko ni koe o ikai tatau ia pa mo usia ki whakalao ko ne lava pe kau ki lava tai pehe ki mea ko ni rintahe manati kuiai e toko rahe me tonga unau mao unau haga o mix up adoption order pe a mo guardianship order o ku fi foga ma ala ala heni o ku ke ke ngo me ku ni ewa ai na na to ke fai pusi aki talare me tonga ke ai e ka tien shi pota papa o ke fe ma o ke ke atop ati to ta ha ko ya o fa mai ko atop shin to to o ta to to nu atop shin o ta ha de ke ke atop shin o ta mo ka tien shi pota ko atop shin o ta ke shi ma o kakato he ma tu a pusi aki e to tonu ki e to ta pusi aki ko ka tien shi pota ko ngo fua pe ia ki hono tau ka aho e toko taha pusi aki. Ko ouna shipi koe koe e toko taha pusi aki. O kei wahe wahe ai e mātua taku whaka whataku. Ai ngo mātua wha ere ia, pe moe ngo mātua pusi aki. Ange ko ni ka pau e fiema o he ngo mātua koe una kore pusi aki ki o mai e toko taha koe meitonga. Ko pau ke ma e ngo fua ia mi he ngo mātua totonu. Ha anau e tamasi, ke na faka ngo fua ki hao mwe ngo mātua pusha ki ki ngusika. Ka koe ki mea pe kou kou kou fi faka maara ala hei ni, ka paurewa ki alu ki tonga koe apalai ha atopsin hao haki pepe to ngare kai. Faka papau i koe atop koe ota o te ke alu kore koe atopsin ota o koe ikai koe guardianship ota. E ukoe ke tari e nusila nike ke hao mwe guardianship ota me i tonga o apalai aki ha. Ke no fo fonu are ka ko ya ngi la ko ato pin o ta ko yo no ko ya ba ko ki de atleti wala to ko na to i rinda ta i ni e fe jo ko no mai
0: malo apito e kori a ki mo to lu ko ya mo me mai ke polo kalamani ka pa o ya ha fe hu i ki o ngofa ka afe ko ia oi boni, ma lava peke ki telefoni mai i he noa valunge au, noa noa noa ni ma tau taha. Pego ho tohi mai ki he polo kalamani, ai aglolo tonga lele live atu i he pesi Facebook ko ia IPMN tonga i he taimini. Ko e telefoni ko noa valunge au, noa noa noa ni ma tau taha. Kori pia pehe foki ki a mele ko e taha foki e nia hakawe inga na elahio no tala noa i inu usilani. I he wiki koe ko mari watu ai kina utolo na e pusia kii o omienia e he kainga haamoa ka e tō mai ko ia ki no usilani o lahiai hono pā usi ipe ko hono ngahi ko via o e ni ihi ko e ni tau ilo foki ko e pusia ki ko e ni na e whakaho ko ia mahalo i he taimina e ke i i ki ai ai whanau hange ko ia na a ke lawe ki ai ane na i kori. E toi malawa nai ke reverse ai tūtu uni ko ia pe ko e taha nia o ngahi fie ma u whakalao ko i ke kau whafunga lao. Ke reverse e tūtu uni o ka pau tau pehepe ko i ki tamasi i ko aluia o kumi whare i pe kumi tokoni ki hataha ko uhi ko hono pa usi ia. E malawa nai pe a kapau ko e ko whiria ki tamasi i whi mau e ia ia ke to o e ni to o ia mehe malu malu o yongo mātu a ko ia pusi a ki pe ko e mawhai o yongo mātu a ko ia na e tu ungai a hono pusi a ki o omia ia ki henu silani. Ia i nai hao ma o kori ke tawha aki ko ia whaka immigration ni, o ka malawa nai ke iaha whaenga tu unga pehe.
1: Ko e whaenga whaka ini e rinka ke whaki e kau.
0: Whafu whaka ngao e, ko ia.
1: Ko e kako e aga ini e whaka uinga ko aku. A paurewa ko ke ma o ha totonu whaka au fuli ki ha toko taha ko ke pusi aki. Ka tau pe i he liko la topsini pe ko e ohi. Ko tai mo te mo mai ki nu fila. O apply ta tau pe la o ia ka to fai ga ta ka ki nu fila ni ta. Ko to ko ta ko ni ko fa na. Ko
0: ia.
1: Ka pa ko ki a piu se to ko ta ko fa na wa ko fa na o pu sia ki. O ton ki apply ta tau pe ai ke sta tau ki a piu se ha fa na ko fa na to ton pe a. Ko
0: ia.
1: Pa ko tio pa tiki mea i rewa e me aru a ke si pe kua o ke whaka mau anga te nau whae tu tu ni. Ka ko tio ke ko si te puho ko ia e ke te apalai ke he kapa o ku la au ngare ka e rono a piu si ia. Ko tu iau e tom ke humai kau so mwe ka ia ka mwe kau polisi ki whaano whaka totoro ke si. O kwa te mea hei, o lo ave pure a ngai e ka ore ka tau ni ka pau a piusi. Ka ihe fu ngai a ka pau ku ositari, whakarao, te tari, i ohi. Koe whanau, koe whanau a o tau pe, ba mwe nau pe pano fufungu hei, tu unga koe kore pusi a ki kwea.
0: Koe.
1: Ono fundu haka e fuka uhinga aku ki he, ki whehu i koe ni, koe te koe te ouni peha, ka tomota, pusi a ki to koe te whanau,
0: Apalai tātau
1: pui
0: lā anu shilaki. Koi. Malo. Malo pito kōri ko hui ko e whangamari e ko iaku tau mawai ai social worker i he whiawhini. Me lelo pasi lā tū. Te u hoko atu ke toko tahani ki whatala noa mai mua e lo pasi i he taimi ko e i tonga. Nei te ki u whanonga o kaha social worker i tonga. I he tupu hake ko ia i tonga. Ka koe whakatala noa pēnia e lo pasi. Hei ilo he ku te whanonga te taimini ko ia e potunga au e ai kakaife fine pe amo e whana au he taimini tonga. Ai ku sai te seo whakalakalaka au pito. Pe a mahalo pena ko ia i mohakao social worker e taimini i tonga. Kia ki nau tolu ko ia e lo pasi o ku fie mao ke puse aki i mai haki ileka me i tonga. O ku wha ia e nai hawhetu take atke aki moutolu wha fie mao nai ho moutoko ni pe ko hatoko taha social worker i tonga kene ases a e tuunga o kia ki ile ka pe amoe. O ngō mātu hawha ahinga ta wha aki pehe i e pusi aki koe mei tonga.
2: O wha maro atu linta e wha inga maare koen ko mai ma aku. Ka ke wha more more pe kau ki i pakatontono atu pe ukoi ko social worker au. Eh? Wha more more he toho amanaki. Ko e mental health counselor pe opo to hoko pe ko guidance counselor i he tawha koni a pia ko. E ka kumau whetu taki wa awhi pe mwe ka social worker. E na whae ngai ngā we koe ni. Ka go whi e whoki si i pe ke he pusi a ki koe na lawe ke a kori kori. Whamaro atu i honga whamama mai a e ongo tawha ke ua ko ia o e adoption order. Pago whamaro atu hanga whaka mai no ilelei mai. Ka pako e tawha ake taha o kou hoko whoko JP. Pe aku lahi au pito e kau a pusi aki. O pako e nau fowi e JP. Ke tiklea e JP mo whakapapau. He pako e nau whakapapau in front of a JP. Ai ngahi fie mau. Mo ngahi mego fie mau. Ki he kau pusi aki koe mei he ni, hange koe tā oe whare ngahi. He ke maheno ki tonga, pe koe maheno ki haamoa. O ku maurere ki whamiri koe ni, ke nau pusi aki i mahataha. E, pa ku paurewa ki whai ai tiklea, pe koe suon, ka nau tolu ke nau whai, ka lama ke whai ai pusi aki koe ni. Tena e ke lama e mai ane nai ki he pusi koe. Mea koe ki he, Ko paupe ke fiai pe a se mehepfa mai no aki a social worker mo social worker. Hange koe mea koe ke no wakai koe tō ngā kwa ike ufaka papaui. Ka aku malawa ke wakai inu silane. He, ke whai a social worker ane ngā we ke ngā api. Ke mahino u malawa ai tau hi. Pa koe mea koe nai lawa ki ana mo lawa ke anai whikau aki koe mo pau si whamore mori. Ai whanau. Ko taha ko tau pe ku hau pusi aki. Mani wai pusi aki ya la lere me tau taha lere ai. Pa wai pusi aki ni ihi o ku tau taha ono. He pa kone hau ko e pusi aki tau taha ono o ko na nai mau pe ke mātua. He guiai mo nau wha nau hen. He ke nau tō kanga o e whalala ki ha taha. Ta tau pe e ke imalawa pe he kau pusi aki uo mai. O abuse e whanau koe ai api. Pe e lama pe ke te abuse e api ai whanau koe o mai pusi aki. Whatou ngā ue whatolo ue ngō tawha aki. Ka koe nai nai pau ke tō kanga e ki whanau ke iki. O ka pau ura lahe ka pusi aki. Ta tau e pe mo e whanau koe o mai ke iki. Ke ma te uteu e mātu a. I hono tauhi e whangi unganga kehe kehe koe uhao. E wha lama re vai ke tokone social worker pe koe counselor ki hono tokoni ange ko parenting skills mo mea ko ia. Fie maulahi e ke tokoni e mātu a moi whanau. O ki lama atu pe ke ta wha ko ia linta.
0: Malo, malo opito e lopasi. ae whakatala noa ko ia pia ko tui peo ku ke whenga oe aki wā ofi au pito pia mo ki nao tolu ko ia i he tawha aki koe ni o ku tau pepe ko kau taha mālohi ae ku nao whaala mai o, o to'o atu e tau whanau o tuku ho nau malu malu ko hui ka whakalelei i ai ngāhi tūkunga o api pia mo e tūkunga o e ngāhi wā o e mātu a koe hui koe malu ko ia ai whanau. Ko taha foki o e ngāhi me aia o ku whawhai ai tala noa ki ai. O ku ikai ke pehe koe, koe anga koe e tau pusiaki whakatonga. O ku ikai ke pehe koe, koe tāpe koe ngāhi ko vipi e hange koe anai hoko koe ni i he pusiaki koe nai kauha a moa i ono a pā usi i he nau vai koe hāfua e ngāhi, ngāhi mea koe ia. Ka oku whaahoko pe ia e kotoia oku hoko pana os whanonga tonu pe awi ai i hono pa usi pe helea. Oh, yeah. Aki nau tonu oh, yeah. Ko ia whanau pusi aki hange nai oku whakamana manai. E whakafoki koi ki hongo mātu a pia. Tuku hake moe palakalafi oe mātu a. I he anga pe ia o he kako tau sokai koe natula ia o e anga ia e tau koe ngahi pōre ia o kusi ife paki pia moe whanga ki i tamaiki ko ia o kupusi a ki i pa ko tui pēlo pasi e lava ke whakatala noa mai me ta whaaki ko ia o e mo uilelei whaka ata mai pia moe wesia a e whanga ki i whanau ko eni o kupusi a ki i yeah. I e taimi o ku whaa pā usi i pehe ia kia ki nga tolo kai ke tāka koe wesia whakaloto pa mo whakae hongo yeah. I e ngahi lea
2: Io malo pito linta o ku ko ku fa fa non ke fetala no a ko me fa nau o ku mamma hiange a emotional abuse e physical abuse e he ku mando ha o fa ki pusi aki e mana ngai ulunganga na au tupe na tolo na api o mai ke ni fe pak tu uia mo ka ta fa nau ko he ni pa wenga hi le a ngai ko lau ai to ton a tau tolu koe mātu a ke reframe e tau rea. E wai ngā hilea kuo'o. Au tō ngā au e pē, mo tō taha tau taha fitu e weekend. Ako ene pehe e, ko ene, e, kai ke ufie lawe ke matakari. E, ako ene pehe ko ene papa, ako ene ngā hilea ko ufayan koe ki ai o mamahi, kune ongo e ai o mahuhuhu. E u talang ene papa, you're useless. E, You can't do anything. You are failure. You are a failure. O kai ki hame aia te ke lava ia e koe. All you do, e, ko whakatupu i tape ka mautolu, o kai te ke haere, o kai ke, u tala noa pe ki tamsi mo ne tangi, e, mo ne pehe, o ki kai nai ke ilo, he ta kautau whanau ha ki le lei o ne whai, ki appreciate pe acknowledge ene ki ngau le lei, ka siofi pe ene ki whihala kotoa. Kai ke, Kono uhi ngā, nā tau tupu hake tā tōri tōnga mo ngāhi me a ko ia. Koe taim kau tau tupu ai tōnga, pe hangarema he tau mātu a kompea tau tōru mā kakai ke. Sio ke whānau a e, unau hā nau tōru ia e. Pa neongo e tau mamahi, ka te tau whenga tau tōki whakalakalaka e tau mo ui. Ka nakai ke tau lava tō lea ke tau mātu a. Koe ngāhi a honi o ku ke he ia. Koe taim kau hawa koe ngāhi rea pehe, o ku puke tu ui hae whānau. Kwa ki nau lava nau tolo whakaha ki tua. A koe ngahi puke tu uko ia te utala atu. O ku alua e depression, eh? O ku alua e anxiety, overthinking. Pa fie lau e au ai ta whanau ta tolo ke ta whaaki koe. O kwa ki tau fie tala noa ki ai. Eh? Ai tau naki ta. Ka fie mau ta tolo mātu a. Neongai tau i ta. Eh? Whenga ke holoki ho i ta pa ke toki lava lea. E kumana tui ko i tā ia ko mea ofa moia e o tua ka tau tōru ka ua e fie fia e moe mea ko ia. Ka koe, koe taim kou tau i tā, ko ngalo ia tau tōru, ai au ti peni e tau reaction he me tau o ngō i tā. Pa kou kore a tu whakamore more ka tau e whanau. Whaka sisi e i tā ka ke whanongo ki o whanau, tala taim kou te ke whanonga ki o whanau, te ke hanga si maheno e mea ko ngau si tala no mai ki ai. He taimi lahi, whi whanongo pe tato ke ngā mea kou tau whi whanongo ki ai, ka ke tau ta utu hui fo whanongo ki e rito mo lo loto, o nga wongo koi loto. Te utongi hoko atu ki fo loa e kure.
0: Malo apito e mele ai fratala noa ko ia poni. Oke okay, ku fehu ia ko pagi mu ake tau hoko atu ki ai. Ko ri kataki ko e fehu ia na tuko tahak tuku mai ki a koe. Fekau aki pia mo e eligible ko ia ai whanau under legal guardianship. Ki he resident visa. Pe okuna ukau na iai pe ikai.
1: Ko tari no uno ko ni ko ki fa ta tau ki ki ta la no ki tu tu ni ai lao ko adoption o ta uno lu uno lu uno ki ai ka e ta no ki guardianship o ta na o si ngau e o ki guardianship o ta o toko tahana e o mai mo e o mātu o me toka. Mana fai pe ku takoi ko hino a ia e rinta o lava. O mahu mai e.
0: Kohi.
1: Pai pai loa e ni polisi. Ko e ko atoksin o ta ko ia ukitari.
0: Ko ia okunau mamafa ki a ie?
1: Ia. Ta ko e teknikala ti ko e keisi ko ia nau fai au ia mai fudo o loa ka mitala na ai oni vek.
0: Ko ia ko toi pe?
1: Ai ko ko e ko kuja ko pe ke spai ke.
0: Koia.
1: E ko pusia ko tala no ko ni ko pusia ko ni na fai e to ga. Ko yo ki ko ni na fai to. O ia na ta na to ko mai o ma to ai mo na pusia ki ke mi o si se la i ta o. Ki wa nai. E la ni ko ia. O mai ka la voi na o mai aki ai ka ti si puta. Tai ko na na usia ki ke si mo no o technicalities nei pe me no fa fa pe o fa ya ki fa fa ki ki ko ni mo na to ah nei me ke pe pa to o tari mai ka ko ke ko la ko u ne ko ta la no a to akwane nei ku ke spai ke si pe u me a eh u ke si ko ke pusia ki ta to te fito ke ta u ko ko ta ko Tā ka paurewa kua iha ni ihi kuna tō mai me guardianship o ta ki heni. Ko whakakanga o whare i nga tōru ke nau. Ke nau aro ke ka pau te o ngoi ku o tōnu ki aro ki aipa ke ki ora vahento. E o ranga tamariki. Nuka e tau ki tā hine ku kau he kau loea tonga o ngā pehe kau taha la. O ngunau o special aisu he nahi, he nahi mea pehe Pea ku kau he toko lahi au pito, ka kua ea taha pe, kua ea kātien si pōta. Ka kui nu usilande toko taha ku ea, ka pohe ke ki ula wahentu, ku whaarifea nao tono ki he tau loia ki he whaamiri, ka tatau te fito ke longai whanau. Ka kua ea loia ku ngā oe aki ka ki tahi ni kaua pe nao tono. Ka ku whaafo whaapito ni ngā oe ku. O kulawa pio whakako ngai mea koe ni. Paka puka hapusi aki pe ino usilani. Ki putaki mai ka pau e kai ki ngulawa o whahanga o e. Ki se poko pe kono I fia ke kau e pi heloia koe ni.
0: Malo. Malo pito e kori koe taha foki o e mea ia o ku wha a tako pehe. O ku whaingo fuange, ia ta whaaki koe nā ngā ue a mōtolu. O ku whaingo fuange a hono toko ni I pe mauha whainga Māori o e whanau ko ia o ku pusia ki I hufanga pehe whakatapu ka o ngā ue aki peha lea mahino mo whaingo fua. Tau pehe pe ko ha ki I tamasi I pe ki tā hine o ku whaele I te eki ai ke Māori ene whae. He?
1: Oia.
0: Koe ha ai tuu ki ai kori. Koe pehe koa e whaingofu ange ia e ma uange hano whaingamari. Ia ki nao tolu ko ia whanau o ku whaele I ki haungo mātu a Māori. Ka ok te kei ki nao nofo.
1: O kui ai pe ai maha a whainga meri o whainga kireimi koe ni e linta. Ka ui ngā koe ni. O ku koe whanau Māori o ku ora sisita e ta mai e mwe whae. Ma ku pau ke whee mai apu wolu e fu I toko ua ku ia ki e toko taha pusi aki.
0: Koe.
1: Ko whae re ku ta maki u whanga whatapu. o kura he ono u technicalities ona. O kura e whanau e nihi, o ku toki he tamai, pe tau. O kura e nihi, o kua ke toki he tamai, au ta whakitaha pia.
0: Koia.
1: Ko tui mahalo ko tala noa ko ni ke whai ngō fua, nge mahalo ko tala noa, ke ta whakitaha pe koe koe ae whaare tu tāmaki. Mahino pia e whakaiku ke whae, ka koe mea mahu inga ni pe eku kau e tamai hono tohi, pe eku kau hono tauhi. Ka lama ke kakato e tamai mo e whae ke e toko taha mo. Pa paurema uku ika e kau, ka ukei owa pe uke ke ai haa misa no fofonua e toko taha, ae whae. Mahalo ko uhina ufa ape ko ufa ngo fuange. Ki fai pusia ki goni. Ko ngai keisi pehe ni, o ko ufa awi fea e au ki oranga tamariki. Ki rei loya ko ngu tala nogo ki ai. Ko toko taha ko ni, unha si fai e u keisi ko ufa fea tu ki ai. It's more than two now. There's one still on. Mo toko taha loya ko ni. Kana a successful keisi e ua ki mua. Na ufa fea ki ai. I he natula koe ni kuke tala noa mai ai e rinta. Koe koe whaere i pehene. Koe toki whai ai koe kore pusiaki, he?
0: Koia. Maloa pito e kori e whakamahala ala mai ta whakoia, eli tu iwai. Ko tuipe mahalo to koni atu a kori a tari hofehu i. Pea ka pau peto i fie mao ha... Tokoni kia kori, whetu taki pe kia kori, e lava pe a kori o tokoni atu kia te koe, pe whakatau ke i atu hataha e tokoni kia te koe, he tawha aki koea. Mere tau foki mai kia te koe. Ka pau koe koe pusi aki o haki i tamasi i pe ia inu silani. O si mahino pe foki ku kakato i ngahi tafa aki kehe kehe ia o e toko ni i nu silani. Social worker pe amoe hange koni kumotolu, counselor, mental health mo ngahi, toko ni kotoa ko ia. Koe hanai ai wha aola oku iku o a o ki ai, haki i tamasi i oku palo palema. Tau pehepe ko ha pusi ake kua e foke tai meni ihi, oku whatuku atu pe whanau ia ke toka ngai he ongo kui pe alau ai pe ia ko e pusi aki. Aho no tuk pusea ke heongo mātu a, e heongo vai vai, ai ki tamasi i ko ia. Pea wha ahoko peha pā usi i ia, pe koha ngai kovi ia, o iki i toko taha ko ia ia. Eha me mipa ke he ia family, ka oku anta foki a ki tamasi ia i he, ta uhi pea moe malu malu ko ia, to kanga ai ongo mātu a.
2: Ko ia.
0: Ko ia na e wha atu unga oku wa uki ai, ai ta wha aki ko ia e mele. Hau mo ngai toko ni wha whai.
2: Malo. Malo a pito whakatala noa. Koe mea koe nā ke whakatala noa mei ke ai oku mo oni pia kua si hoko. Tu o lahi. He, ai pā o si i. Pakuai e taimini, tau ki lawe si i pe ke emotional abuse, pa tau tuk alu e tawha koe taha. Antuka pusi aki mai a reka koe family for all. He, for all we mea kotoa, pa e tupu hake ki reka ka pana KCC, e tupu hake pe tene o ngō i pe, ka koe mea ni tau tolu koe mātua. Ka pau tau pusi aki ki tamasi i pusi isi. Hangarata tolo fufu i me ki tamasi i, ke ua tene ilo pusi aki. E alu ki tamasi a toki ilo e ia ia me apiako, oku i kai ke hingoa ta tau mo toi ngā, pa tene whakafihu ia. Ka ko e ku a whare i ki aki nau tolu koe unau pusi aki whanau, whakahaka aki nau tolu. He? Oko ofa ia mo tolu, ia koe ko mea nawa ngā o mai koe. Ke ua te nau tuk whanongo mei hataha he koe whakamamahi atu e nau o ngō. Pa koe taha, koe taimi koe tau pusi ake ai, tau hanga o whainga i ke whea e tau mea kotoa pe. Ke kau pusi aki mo e whanau. Koe whanau e tai nimi o ku nau, whaingo fua oma e nau o ngō i koe, o tuk ke he i hat whahinga. Pe koe o ngō i koe, au kai ki ofata tau e mātu a ia, i he ene whānau mo ki a mo au pusi aki. Pau tai me ni hi a furihi, o whange mātu a ia he pusi aki i he whānau, i he whakaton lea koe e whānau. Ka kong na ina i koe ke he kao mātu a whanga more more. Ai beho o wha ke tatau. ke puse aki, mo kai ke puse aki. He goi fai ngo fai na wanga pick up. Pako taime ni ihi, kwa ke nau lava lea, nau whaka lolongo pe mo ima mai ko ia nau loto. Pe oku fai tāpu i kina, ki mau tolu ngau i ta wha ko ia, i taime unaho a wahe wahe mai, pako mau mea ko u fai kate ki nau tolu. Ko hono, toka ngai kina ki nau tolu, e kumantu i fai lea koi, fai vesi koi tau tapu u putala mai, ofa ki o kau ngā api o hange pe kokoe. Pe taime lahi u tau ofa ke kau ngā api, aki e tau peseti kotoa. Kai ngalo ke tau ofa ya tau tolu. Koe mea ko fe mao koe ke mahino ke whanau puse aki. A self-love. Eh? Self-care. Self-motivation. Fai mea ko toa pe. E toko ni ipe ki nau tolu he otua. Ke nau iloi a ki nau tolu. Pa ke nau iloi pe ofa pe a mātu aia te ki nau tolu. Koe tai mo nau hae koe ke mau tala noa. O ku mau veteki. Eh? Kai ke mau kau mo whanau. Kai ke mau kau mo mātua. O ku mau feinga ke nau mahinoi. E, ai ngahi fōunga mo ngahi uhinga o pēhea e mātua. E, koe ha naku ke talangata a koe, poka ha whainga mea. Kai ke, rinda koe ngahi fōunga ia o pēhai koe, ke toko ni aka e tau whānau. Pa koe taimilai uhoko koe abuse, e, pe koe physical abuse, koe ngahi a houtamaki i ha ngahi fōunga ke ke. Koe taimu uhawa koe whānau o tala mai koe ka mautolo. Kia te au, e, guai e kufounga. Te upau ke whetu utake au ke mātu a first. He, ke whai hawe mahi no aki, pau tō ki whai lewa e whetu utake koe ke Jadufen family. Upo pau pe ke whakalao e mea kotoa ia. E ka pau he te hanga fufu i hafo i keisi. It will come back. Te whoki mai pe ka koe.
0: Koe ia.
2: He, ka koe whakama ala ala. Oko ufa a ahi au ke mātu a ni whetala no aki mga he mea koe ni. Koe hangi koe ha culture, he, ke te hanga o. Whakamahui ngai e nau tui, mo e nau lotu, mo e nau whalala ke otua. Pa te mau siore vai, ka pau e whakalaka laka, he kei ke toi aua toa wia ki he, Jadufen family. Pa te uwhakamahi no ibe kak nau tolu, ka pau e kai ke ha whakalaka laka, mahalo pena koe fō ngā pe e. Ka kou tu upe ta whaa ke mātua he taim la, mo e whanau, he kei ke wau at ke he lao.
0: Malo, malo o pito koe uhiko e tau taimi, Te whokiat kia ki moua, ke mo whakamā o popo mai, iai ha tokoni whakaosi ke tau whakaosi a ki a pōtala noa pōni. Ko tuipeko konga uluaki eni o e tawhaaki ko ia ki he whanau pusi aki, ko tau lawe kia i he whiawhini. E to e whoki mai pe polo kalama ko ni a muiange, ka e whoki mai pe a mui tokoni whakafofonga whakalao.
2: Iyo.
0: Kori, whokiat kia te koe ka pau kaha mea uke to e whielawe ki ai ki tau whae ose aki e whiawhini.
1: Maroa puto rinta, e uhi ngā koe putala noa ke pusi aki, o kuia e tai mirahi, tato te whito ki he ohi. O ku mei mei case by case pe, o tu mahalo e nou nou wangi ha ofi tu kake anka, te tatala noa, tato ki mia ere. Kapau te ushio kua keisi te ulawa pe o hento te pesai, kapau kua keisi te e forward ki ha ki anoe hange kundu roya ko ngau yake. Koe umea koe ki adoption order, e ne whakakau ko ne kaunga ke umea ko nu te apply for immigration, there's no question about that, Rinta. Koe ki ha te whakalo ngau wa iai, koe maupe te adoption order ia, koe si kau koe family, entitled koe te apply o na whawhanua. Ko e kehe ko e ngai keisi mei tō ngā, ko kei lahi a puta pē, e ko ngāhi taifin mai no aki. Ko e ngāhi atopsi nge ni ihi o ku IPA, ko e on the shape of immigration visa or something. Nā kai ke uhi ngā rere ia pēnā e uhi ngā tatongu a atopini e ko pē ko e oku ka ko ai pē. Tēke, e alupi e pē mōno ngā he paropare mā ngā hei. Te whetu kua kua tau tōn te li whaha na whaha mā rāna mā na whaha mā tō mai. Ngā he pōkala mā mūra me rita ka kou kua mā rau tū te kau nungu, pā rau mō pia mai. Pē ki e re tio, he pā whaha mā rāna e rāsia whiti. Amarat ke kau ngā kukala makoni, nama mai ki wākio mendo hof, kone pito tau kakai ke whanaraka. Oia ngā tau i whanau, kua umaha e tau pusi aki. Malo apito rinta.
0: Malo. Malo apito kori.
2: Iyo. Malo apito kori kau ki I whaka ose atu ai pe. Kakohono mo o ni o kua ulau kau aki. Ai ngahi mātu aku nau whepuse aki I mai whanau. Ko hiko nau whaka amke nau ha o mao. Hato e mo ui o toi lele I ange pa kou ofa atka te ki mo tolu o kumau osi pusi aki. Teu ke pusi aki. E ngahi ngā ue lele ku mau whai, whatawang peke hangai o tuai whai tā pe kina ku mau tol, linda malo au pito e mau whai ngā maari e, ka kou fie wha ose at pe aga te italo nome vai tā anu vestani ma. Ko tau o tua, tene hanga o tāpu aki I koe, I ngā ue lele pe, ko toa pe u whai o ni ma. Pa teke mau

0: motor ka pus fai pusi aki han ha to fai ta pu kinak motor e ngai na wele le o fai ho mo ni ma ke mo po uria
1: malo pito fa malo la ya tu ke te ko me le lo pasi la tu ka ma foki a kolivanisi i he tokoni pe mo fa inasi e polo kalama ko ya poni a ke ngai vai vai me he mala e ho o motau ke ki lavi ai hotau kainga. Malo apito ka mo po uria.
0: Uria.
2: Uria, malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Vai malal, me kautaha e Planet Cast, me na whanongonongo, me tuwaki ke wikeni, malo vai.
2: Malo a pito te vita, malo lau maalia au eiki lelei a Tonga kotoa pe. Koe atai pe foke ongongo me tau kautaha ka iloa koe ia koe Planet Cast. O koe kai pe foke fie tukua a fie tokoni. Ai kautaha ni ki he Tonga kotoa pe kau maafo ki ngahi. Matakari ke he ke he. O nau mea mai o whatawa te nau mea lere. Me kautaha ni. Klas ke he ke he foke ngahi mea lere e leo ngoi. Ai ngahi mea au koko mo ma mafa koe a pensini. Ka au ku whakalata pe mea mai ka ai ngā tata lere a ki nau tolu o a te nau ngahi mea lere. Klas ke he ke he ma he whangi ka au ku kai pensini lere au pito au pito. Kau maafo ki o kwae kainga me katikati nau me a mahe ahone ki whaamiri ko ni ko wea koe nau ki mea re. Kau maafo ki kainga me he mitoni pea o kaike ngalo foki a o kalanini o tokolahi mai kainga. Nau me a mai ko wea koe nau ngai mea re re ko wea koe nau ngai whaamiri. Kua mariwa tuki sa pat whae sa pat tamai pa nai ai ngai mea re re. Nai o atuia koe ngai mea ofa ki tamai pia mui whae pa whamalo ai. A kau tahani ke tonga ko toa pe, kau maafu ke re joni mo te vita maka. Moi fua fatongia o fua hoko mau pe, ko uhi a ko tau kainga. Pa ko iai kainga, ko hape tuunga ku ke iai he finance, pa ko iai kainga ke kia laiseni. Lava le rei pe kau tahani o toko ni atu ko pasporti pe, pe a moho o pe siripi, pe a lava reva ka tefo ka kina o tolu o lava pe. Ke toko ni atu ka pau ke pensoni pe ko hape tu unga ke iai lava le rei pe kau tahani o toko ni atu. Kas ke ke me alele ka ku ke viviri pe ki ke maua e lele i taha se tu tak me koe ka te au tika telefoniko e noa ua ua noa fitu hiva o no ni ma o no valo pe ko autonu mai pe ke iake ko ia Planet Cars tika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga
3: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawha tangi mai ai Officer Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōto o naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he o noe fiafi ki e tata haa tolu noa. Fie mao ho mou toko ni koe uhi koe whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te mau laewe atu, palesteni, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, i he pōpule lulu kohono wa fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mafo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kau meire. Ko i tanga i hopa pe a mei lai pere. Ko ki mautol ko ia mou fie mau, mou fitu taki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau mei ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, wa moe tu asila koia e ma upea mi iai malo.
3: Pana wanonga whakataha e koristutuku sa antelu o Aokalani. Ki e koristutuku sa antelu ko toa peo mo whanongo mai, o go whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. Ke mo kātaki mua kai whakawhainga maari e hifo ha mo taimi, ke mo lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe moe ngahi o ngongo meiho tau apiako o meitonga. Kia ngāhi wāhe ngā hono kotoa me North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngāhi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pia moe Valuhiva, Mo koe pē ko listu tuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka akuke whainga maarie ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whaho ko ia e ahato onaki wa tolu o me, tai mi ko e taha e fiafi. Feitu u ko e holo e apisiasi me to tisi ko vai ne moonia, tua sila, fika tolu hi vavalo Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak fetu taki mai ki he ongo sekeli tali, ma alo moi whakapapa atu, liline i nia vailea i he noa wa taha ta whanima nime nima fitu taha, Pea mosiosi tupo uniwa na paa ie noa uouwa ni maono taha tolu tolu onouwa.
4: Kulomo weki kaadumua whanau onouia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe taupora kalam whakamalo sina mo whakawhiohi ok whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu oi wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu oi wiki ka hau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha lerei taha. Pea koi ai, o kuatu ai heni ai whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa peo loto aokalani, ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeo hi. He komo ili rei mo ui fiefia, koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
0: You're now listening to PMN Tonga.
3: Toi mini te watolo pea hoko ae tahawa. Fatonga yangi foki ko makatonga lewa, tene hoko atu ae toofohe mihi polo kalamani I e hoko koia ae tahawa, mo fe ao o a o ki he hoko koia ae ono a pongi pongi. Ko ngatai e ku whakako fatongia aku ki he fiafini fatawange pe na e yongolelea te ngai polo kalama koia na e o atu I he fiafini. Fa malo foki a ki nao tolko toa pe ne nao tokoni mai, I ono whakakato ai Ngāi Polo Kalama pia iai ai Amanaki mō mao ai fiaflele I e fiafini pia ongolele I atu whakumai Polo Kalama Mālo au pito mō mea mai te utatawa tu tu awha

0: ko e tau taimi o sita mini te tahaua pea mei, he tahaua i he pongpongini. Ko ia, ko tatai lelei ko kimo tolu ko toa pe, mo mea mai ke tapol kalama, i he ngalu ea pea pe hefo ki he ngalu o pe. Ko ia ko ate ufa maalo ka kimo tolu ko ni, ki a mere nai te hoisen ki ten maake. Pea pe hefo ka santavo, a komisei kaloni, ala pasi talu au, pea pe heka saimone tuifua waha, pia morile a fareta mo ka ma ki tapoka ma i pongpongini Samson Tike Paula Tatafu Freti Pani ki Pamaston Saia Tayone Wate Tolta ama Saia pia mo topuluka tai tali lele ki mo tol ko toa be mo me ama ki tapoka ma i he pongpongini pia pe fo ka selu i matai seves malo apito tenison fifita pugu i vo mo ka mai ke ta por kama ko ya i pong pong ni kage e piso mo wena te pasi ka ne vela ke ne o atu a ta por kama fo tu tu pe a ta fo kia tu kia wena ka tu mai a ka venga ko ya ta por kama ki pong pong ni malo ne vela
1: Io malo te vita ko e polo kalama no ho ful ma no eni o e hikule o e fatua merie i pongpongini o no wataha o me e o i wanoa wanoa Koe kaweinga ke oua na hoko e tau mau hakoloa ke ne wesia e mau mau luta e tau nofo fa family pe koe nofo a kainga. Hulhulu ia mihele soni nai lau he poni se nesi vahe tātolu pe koe vesi hono valu. O tau whawhetai o tau kau whataha mo kinau tolu he ata o ngō moe ope e pongpongini. Mihe otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, Europe, mo Siapani. Kadaki e pisope o whai mai ha talateu ke he kaweinga mahuingani, ke lava ke whai mei ai ha fehu i he konga uluaki e tau polokalama hikure o e whatua merie he pongpongini. Koe ako pāse atu ai taimi uheina, ke whai mahano whataulama e tau polokalama he poni malo.
2: Io go ate beha fa malo la malo mo e tau ma o e pompong fa kolo ko e nika ko e pompong fa o tau fa fita e tau o sia mo i mai fa hoko e tau fa tongia i kule o e fa tua merie i e pompong ini me nuslana pea go fa malo ate fa tau la mama e tau por ka ma ma katonga lewa ka uma o fa atlinta mo te vit malo si toko ni pea go i e fa malo atu fa malo atu fo ki ki tangata mai te kau ki aseo ni o nevela tupo i ono whakahoko mai lotu maali e neke kamata mai e tau porokarama pea i kai ngatai whamalo tau pito o kamata i mai e tau a whatongia ka koe tau kawe inga whawhofa o i pongpongi ni a te whamalo lai ka ki moa ka ke he kou klos mai ki lotu sene lahi te taire le e tan rai pisope Bishop Sloan Slalavea, ko he ecumenical orthodox Catholic mission o Australia mo Asia. Pea koe wha maloa piso pe maloa pito ki kata ki moe ma ue iwi ki whai aki tau katongi a. Kei ke he kua o stu mai e oni vela pa mo teita maka e tau kawe inga i he pongpongi ni ka koia o kou fokiat lewa e piso pe ki hangi koe lawe na e tukmai ke o mai hatala teo pea mo kamata i mai a e tau polokalama rako a e tau polokalama e pongpongini kai lava ke ufa hoko atu hawhehu i pēmei ai. Malo a pito pisope ka whoke atu. Malo.
3: Malo pito lontoni pia. Malo pe mua e tau ma e pongpongi fo o koe ni e kainga whanongo pe ki e te vita maka pe ki e whaif kau ka nevela. Fa malo lahi atu e whaiba e tau loto e pongpongini pia. Fa malo lahi atu. Ka taula mama e fatongia mama fa tongpongi ko le pemua ke hu fangat e nga he tala fatapu ko toa pe ko si tala ki pemua ke polo kalama o mo mo ko e whainga maari e koe ni fra malo la e atukia ko e kawe ni e kawenga whanong i a kawenga o ku mahuinga o pito ke whaha tokanga ki ai pe ko e konga mahuinga ai ni na tau tala noa mai pe ke ngai whanonga na e whanonga kalawana na e whai he pe te lia ke tuu ki mua koe ni ko e palahane pe ko konga ai ni pe ko e kawe ni i he konga ai whanonga na e whai na e taimi na e nau hiki ai koe me ua i karitia na e to'o ai he ne tamai a lote pea ko lote, pea ko ne tamai, ko halani, na si malolo, spekia halani he taimi ko ni. Pea ko taimi ni na nau kamata i e whanonga kalawana na nau whai. Pea nau whanonga mai ai ki feitu u ko ni ko halani, pea ko taimi e ni na tu fukata hai ai blahane mo lote mo sela pe na fai e fononga pe ka fononga mama o na na fai kala no ke ka fononga ke spite u lau mai re lahi malo ku au pe ki he mai re fafi e kala no ke ai pe ka hono moni ko e ngau na na fai na na fau me fonua ke fonua ka ko e kala no a maari e na na fau wate fonua ko spite ko e mea maari e na fau ke e kaina tala e palahami ka sela, ka tau fō watu, pia eke ko hai ko e ko ngā ko hoi fua mo fuka fofa. Pia ke tala e ko ia ko hotua ngā anea. Pia ko e mea fuka puri puri he tau wau tuko ki ai. Pia ka na ofe i na lahi i ki nau tolu o fai ki nau tolu he kakaio i spite, e ngahi mea kotoa pia pia. Fuka nau nau ki nau tolu e koloa. Pia toki ilo hake e whelo ki mui tā koe ko e maria e palahami a sela. Ka koe ne tuu koe ni koe he tuu whakatohe ka kai he tuu koe historia ke ai okunau ka mai taha ke a tela ka kunau whae ke he koe tuu se fine mo oni pe ia e palahan pia koe kawe ni he talanoa maari he taimi koe ni na nau kamatai ke nau hoko ate ai whanonga na tala mai na nau toi foki mai peke he tonga he koe feitu uye na nau kamata mi ai ka kei koe taimi koe na nau whanonga ke ai ki nau tolu ko whatonga i e palahame a lote o asi mai ulunganga i a lote a ia koe ki ulunganga fo owe ne o asi me he kau tamma ko a lote koe ki ai malatu i he taimi koe ia koe fukakai ke he kehe na nau o mai koe fukau kahi manu koe fukakai muri pe koe na uomi koe koe fukoloa na nau mau koe koloa ia mei muri na kaka koloa ia ki nau tolu pe na ua umai ke feitu koe ni pe koe me aia na e toa ia ko naki whakaita mai koe manatu i mau pe e toa mai pe tau whakaita ngā he tau ngā ke pōni kai te hame koe kāsini koe hea toi mea pe te ngā e pe koe kono ki foha he kono hi ngā kono ki te hina hālani koe ne pekia ka kono ki foha no lote pe koe ne rea na ne whai koe ki alote koe ki ai o kou tō kā ngā atu he tafa aki koe ni koe owa na ia hawa o kautahi manu, mweku kautahi manu, he oku a kāinga. He kāinga koe koe kauia he ngahi mea, o ku whalolo mai anga e tau whanonga i aho ni, tau whanonga mai kia i ku hanga i he koloa o vai tu ua, o hanga he siriwa mo i koula, mo te iwi, mo to poto, mo ngahi mea koe, ne hanga i e ia, o ngaloange tunga koe ku te iai. Taka tuu ngai ni na tokanga lahi a e palahami, na ne whakamanatu, na ne lea ofa kia no kifoa. Na ne lau pe alote kia no kifoa. Marata e taimi koe ni, o tu kia ki whaere, he koe taufitu ni maino e palahami na taimi na kamata e wholau kalawana. Na toki au ia ki he, ki he tau ia ki mui, patu whaere alote na tau walono, patu whaere a isake ki mui, na tau te aufitu, ngofuruka e no tau te au, kaku mahu inga au pito. Ai whamanatu, koe koe konga ia, e ulunganga na tau whanonga e ngahi ahoni pe ta tau te fito tau mai ke whanua muri koeni o ku kauia i he ngahi mea ku ni hanga vai tu a si e tau whanonga ko ku tuhake ni mamalohi o ne si tuhake e koe si o ne fai tu tu uni ma ngahi ulunganga ko koe ia ka koe poni te tau si o lo loto ke mea na e whaka ana ua mi he loto mi he maku ofa tamai koeni na ne whaka manatu kono ki fuha kalote manatu ko ki tawa u takai o si te fo sa manatu pe ke filia sa na ke fili e pala me e fituge filia fa ho fili ka ke fili ke mata u te wa lo ke he ma ka ba de ke fili ke he ma te wa lo ke mata u o yo mo fa ta mai to o fa ta mai na le fa ko no ki fo ha na ta na ta mai mata lo ti pe ko me e na ma u inga ko ni ko ki to fa ka manatu e pala me lote manatu ko ki tau au takaia. Ka koe kau ia i he mea mauinga te tau sio kia he poni, pe whahe tau wako mea i a ki tau tolu poni whai polo kalamangu, whai whikau pe he galoni toni, pe he te au, ke tau wako mo ui mea i, pe a ka tokoni ke kau whanongo, pe tokoni ka nga tolu koe, mea whaka fie fie ia. Ka koe ia, koe, makatunga ia, pe koe tau kalateu ia ki he polo kalamangu, laki konga, e tau polo kalamangu he pompongini, kau fokia tu koe hea koe tau kai milon toni malabit.
2: a pe fomalo pisope i ono tala teu i mai pe mono fomala ala mai rakonga i tau proklama i e pongpongini hange ko ia ke o ana a hoko e tau ma uha koloa ke ne wesia ma mauluta e tau nofa family ma nofa kainga. Kaike ko e konga rakio fehu i koutuko at ke faike e tau potanoa. Katake ange o lave mai ki hono lelei mo e mahu inga a hono puke puke mo tauhi ho tau kainga i e koloa. Katak pisope kau foke atu. Malau.
3: Malau me tolo ntonto ko kau na fai nga fehu i maari e upito e fehu goni e ku fufu ha nga nga e fehu goni upo e goni. Koe kono maru nga koni koe e kou. Ako tokanga koe ki ai. Nā e fui lau asi sua de pehe. Koe sāpate ma e tangata. Oke ko tangata pa e sāpate. Le whakamua mwenge tau ki tau sio kia he poni, ai kehe ko whi mau mwenge te lave me kai ngo five kau. Koe koloa ma e tangata, oke kai koe tangata, ai koloa. Koe mea maari e koe nita, o mana tui koe mau atu he e taha o, ke ki putu na e whai. Pea koe taha noa mai koe he bea ka mai koe ulu motu ana he kai ke rea ia. Koe si ai koe ngako tam si ula varea. Pa koe maua watu mongo koe pea talake. Maua watu koe koe tanga e masi. Pa mea koe koe tala mai te urea au. Te urea au koe ngako au na wako pe koe ngutu poto ane pia e whabili. Pea koe mea iau koe koe. Whamatala he tamake. Pa talange pa whamanatu ke he toko taha koe ke ilo. Koe pango koe tau mai mua au. Ka konde tala te mo ni koe ka koe koe ai. Koe ki lai pepa e koe hiki koe koe foi lea e tolu pe fae motua kulu motua. Koe mea ia ku mau inga. Koe mea ia ku mau inga koe kia he. Oku i kai koe hinga koe koloa koe hinga koe poto koe mea koe kia. Kaike koe koe toko ni lahi na fai ke tama e kini mua o kota. Ta ku fua hoko he ngai mea la. Koe hoko he ngai mea la. Ke o mai e ai koloa ia. Ke ne vai tu ua e ia. Ho tau ngā hei ngā whafatongia ku whai. O, he kai te si la vau o rea. Koe ngā ko te ina koe u reo lahi taha. E reo lahi e whamiri ko inga. Ko ia nai a ko nai ha uia mo Petsla Divinity. E a ko i whateolosia. Pa ku ilo lahi pe ia. Pa ku ngutu poto pe mo a koe kia. Pa ko ngā hei mea ia koe ko kumbau inga. Ke te hanga mahi noi ki ta. Koe mea ulua ki e ku kau Kala noe poto o Solomone pe mape e Solomone ia. Va inga moe muna moe nge es. E ngai mea koto ape. E koe tala noe ne ofe kau aki e ko hai mea koloa ia ta tau moe poto koe. Ka koe mea ia ku mau inga au pito koe ki ai ki tau. Tui ki tau tokanga pe tau. Sio ki ai ka inga koe mea mau inga au pito. Ulua ki pe ki te hanga o ilo i ki tau. Ko mea mau inga ang pito kai kia, he? Ko kohono moni koi kia i oku kauia i he ngahi mea oku hoko i he hanga e tau whanonga i oku whai. Oku mau inga ang pito pe, mau inga peke ke mau a koloa, pe mau inga peke ke mau i poto, pe koe iwila, ngahi mea koto pake manatu pe koe ngahi mea koi ha, pe whanau nau pe ia o tuha. Koe konga pe ano whanau nau aki koe o moi koe kia. Ka oua pe e hao ia ke e hao ia taimi o kune hanga e koe ia o whai tūtu uni ke lawai ke whai tūtu uni koe he whamili ke ta mai moe whae moe whakato e tau ke te mga mea o mau inga o pito ulua ki pe ke te hanga ilo ki tai ta whako ia. Pa koe kau ia e ngahi mea ia koe kono lere ia. Ke ne hanga o puke puke ai ho tau ulua ki te hanga ilo ki ta ua koe ki ai mahu inga ta ulunganga whakatonga mea kundi koe whakapa. Okay. Koe kau e mea koe whakapa apa koe kau ia e mea mahu inga taha pe koe ulua ki hiri o ia o tangata tonga mo onia koe mo ui whakapa apa. Ha e whakapa apa ha whana i mai whakaki aki mui. Tō hanga e whakaki mui o mai lewa, a e whainga mo ui koe ni koe kia kita, o te anga vai vai, o te anga malu. So koe ngahi mea koe koe kia he. Kai kei koe koe koe kaui e ngahi mea koe e mahu inga pa taha ki he tau ngai ulu nganga koe tau tolu. Pea mahu inga lewa tene ue sia e ia ai anga ai tawui ho tau tu ai va pe mo kainga mo family he koe kau he i me mau inga bito ke tau tokanga kai he ku mau inga e tau sio ki ai koe tu unga koe ni me koe ni ko hiki sia ma sing pe fu foi na hau vela ia e lon toni e foi na hau vela ia ko ia ko ne atape ia ko ni ko ko ia ko si o taha ko to ape ia ki e ko ha me ko hiki si pe ko ka o pe te hiki si ha fai na me ko to ape e lava ia i ataki tu ai te rea e o ku ke me mafu o fa fa me mori ki ta onga pe o ki ai ko mafu o fa ko fa to nga ha taha ha fai na me ki to kon o ku to kon ta se u ia me ko ia o ku ha o ko ia ko ha ha na o ku ke ha bito pe pe pe mo i di malo hui me nga malo hui ko ko ko ta bi ko ku ko a hi si ya ta la ye i to onga e na urea ia i te na si lea pe ke kakai o ku i tu ifo ke na tol te ko lea family ko pe ta ko pe family ko lava mea ko pe ia e te tu kau ia i e ngahe olu nganga o ku mau inga au pito ka ko ngahau vela ia ko ni koe koe bune hanga ia o veu ke family me ngai mea pe he ko hono ui nga ia ko mea ko ni ko heikisia e ko kauia ko hanga hiksi ai ni fa matala ma ye ye ko ere meniti ko ni ala o kau mo ui ko pore pore ha ko ka to me ko to ko ya o ku ne om ye ye ta fa ko ya ka ko kauia i he ngahi ngai ulunga nga ku ne we sia e ya ku ne we sia lahi e ya ma maluta ai anga e tau nofo i he family e we sia i pe au ki he lotu me community me nofo a society he ka ko e kawa i pe ya e e ngai tunga o ku ne lava e ya ia ni hanga e ya vai tu ua ai ngai ngau e ko to ate ko ke lava ke fai halanga ngau e ya he ko te ko ko taimi ko te hiksia ko ki tai ko kai o ku o ku malama te he ko ia i olunga ko ia i la ko ia ko i mua ko ia i mui ko kai e ka ku mahoi ngā pito ko ko ko ngai a ta whaaki ko e ni ke lawe me kai ta mo yonga whaifikau ke tau tala noa ko kau ia ngai kuru maanga o ku ne ue sia lahi e ia mau mau luta a nofo a fefo fani a family ka ufoke atu ko hea ke tau tai malo pito
2: Pa malo tapita o pisope, kamata lelei mai, o fa mahino mai lelei, mai mau inga puke ma mauluta, pe ak moone au pito. Koki mana tere ke tangata iki ho fo hiaki mai airea, ko sa pate mai tangata. O kune whakahoko me kamautole fo irea ko ya e tangata iki he time ko tawa pe. Pa fa malo ato. Koki tana ke pika to klos ke heongu fai fikau, ko e nofo fevei tokai aki. Tau whewei toko ai aki, pa tau whewongo ai aki, pia tonu lewa tau whewohi, eh? Kei ke he te itamaka pia mo onwela, o ku whewa pepi sope, tau whekolosi aki, e mo tau whetokone aki, ka whoket ka moua, malo.
1: Yo, malo abito e uheina, pepe ke pi sope, ai... tau lama ko fai he tau proklama, me ka veinga mauinga, ka wene he ka veinga mauinga ki he tau nofo fa fonua, me tau nofo... ai kainga ko faka kau kau o ka venga kau si oni he foi faka kau kau pe ka venga ne hango ha i mai faka kau kau e uai uluaki ko koloa ua ko mau mau luta ai family e biso pe u ya i pe ai fol fol au ne tala mai ka pau he kai kau si hova he langa ku fai ko e koto kula noa ai langa pe mo nga o ia tau fai pe a ko ta ai ai me a mau inga e tau sio ko e koloa ko me a faka ma mani ko e mau mau lota e family ko e kai mia ko i ka family tonga e fai fai ange pe a fotu ha family pe a lau ko e family kai kawa si ho vai Tai ngō ku huai ai lotu o kau hono fa we family pe fatu pe lalanga aki e ngahi. Fa i ka vei koula o e fonua pe ta uia ko e family fa kristiane. Pe ko e tai mia ku hanga he fo i mau mau luta pe mo e fio fo fani ko ia o ne hanga o fa mahu i ngai ai tangata wa anai mea kotoa pe. Pe e muna e koloa ia he taimi kui loto. Ai whakaukau o kui loto e lau maria o e o tua he whamiri. O ke bea koe hulhulu na ke whai e tala noa. Lau sio ke mama koe ai o tua he vao e palhame pe a molote. taimi nai ke ai ne kautanga tāpia lahi moi koloa. Maarie, whatuptangi, ai whare i nai whaihe, pēteri ake, lote, ouana ta ke tau. Tau hoha ia, e tau nofo he fonuani, e tau sio he mītia, ai ngai mea kua hoko, tala noa gai folofulahe kuonga whao si, ai ke whare moi whare. Ai tu ai foha ke tamai, ai tu ai ofi fine ke whae. Oi ngā pēko e ka aue ai koloa. Oi taimia koe ma wahe ai, ai whaka o tua pe me e whamiri, pe kune mau mau i eia mea lahi, pe o mireba, ai ngā hi karakta koe ai te wolo, koe ne mea pe whai koe, koe tā mate pe wha auha moi kai a. Ka kou fia fia lahi pi sope, ai siolo loto ku ke whai, he wha maa opo opo e tau whanonga mahi wi ke whamiri, hono omi e tala noa mau inga koe ni he koe palo pare malahi e ni hoko he whanua. Kaike ngā tapea i koe hoko peko e whaloto lahi peko ni hoko koe whanguna e tō ngā e tau nofo e whanua muri koe ni. Tau te whito e tau nofo ku lahi e koloa. Lahi ngahi ngā ue lelei. Nge koe tala noa nā ke whai. Olha ke whanau o ako lelei. Peku nau si o lalo nau tolu ke mātua. Aroa ke ngai whamire ni ihi, o aroa ke whainga ni ihi, nau iiki nau tolu. Nau wako le reipa, nau omi nau tolu ke to e tunga ulumotua e whamire. Ikai, koi mea whao tua ia. Kau mawinga no omi, ai sipinga koini, kuno omi koini e prahame, ai talanoa koini, ai akonaki koini, si ngai tamai, te whanguna aki e tau nofo, tau kakai ho tau ngai whamiri, ngai whanua murini. O anai ke hoko e koloa, kwa mea ke nehango vai tū ai, ai tūtū ni mai whinangalo e o tua. O Maria ia te vita hata tōua koe ni ko reita masila, ne te hango whamanatu mai hene ki whoi viti o, ho tau tufakanga o omi milangi, ke tau hoko koe ea i whamiri. Pea neongo pe ku whewhe, te te kei ea pe, kaku kaku fie fie lahi ki foi ta no fa fai e ti maka o ka ia he me ako o ko hage un e fra tai pe ke te au e ta no a e palha me pe molote tai nai tau ia e for noa rotonga o ku to i ka no ku polu are mo to e ko o si pe ko kamata ke merino for noa pe ko e Nau nofu atu kau whai huo e tangata i ki, a e tu i, i ene ngowe a ngai longo longo, pia koe tupu a ngai a o longo longo he tala noa nei whai te ita maka. Ka koe fui historia mōni. Pia koe whikau e tau whaahau, ana moa, alo eke, pe nai hākua e tau ki are area nei whai ke tau wahe tolu pia tonga. Pia koe lātu ana moa whai mai huo e toa. Hene ngowe a ngāpe a ui atu, nai hā kua he tau area, nai whaiutara mai tau whaahau koe hāho lau. Pea tō ai e rea koe longo longo, kai ke toka ngā mai e tui ka nuk poluia. Whai pea area modua e nehuo. Tō e ui atu, pea ko whai ko pāhia he ui, koe hā kua he lau, he kuna nofo, moe na muna loto, e vahe tolu a tonga manau tolu. Pea foki atu koe ia, pea tāngi tau whaahau, nai hā ne lau. Tange na moa, tau whaahau. Ui a tau ia fo ipe na hoi ui huo huo pia kai pe. Pea tō ai koe rea. Whela hoi koe longo ai hau. Koe longo longo ai hau. He? Kau tau whawhita. Ka tala loto, maari e pehe ke tau kamata aki. Na ia ipe kau e palahami mui kau lote o tonga. Fatua ke whonua. Kai whawhita i koe o tua poto. Nā ne tuku pē ke whanonga mai pē a tonga. Ke tau au ke mea koni tau iai he aho ni. Kei ke hoko e koloa ia. Tau whawhetai mau ka pēseti ku owa pē he pēseti ni manoa pang tau pēhe ku whakalaka. Mālo. Owa he pēseti ni manoa o ku kei tonga pē a tonga. Kei mau inga pē toto he whamiri neongo ku iai ngai mea ku hoko palaku he whanonga mo tau sio ki ai. Kau kei tonga pē a tonga he kurahi pelotu e teita he kau foki atu.
0: Yo, ko fa malo atu, vela, pe a piso pe kore famone mori ate pa pe ka weina ko ai pe a ki me a ko tokanga jai ke ke toki a faka ma a bobo mai pe ko hi hange ko me a kona taula ve jai he ka ve inga ko sapate ma a tangata ke ne fai ai hanga ue o kurelei o hange ko ni ka pau e to a mon manu he luo o la kange ke ke fusi ake ke mo ui he sapate ha o tamate ka kuia e ki a fo i ka venga koni ko to mai bisope ko ha ha vakai ki ai ko ko e malo ko ko ka weni he me ko no fo ma pe o to kanga ki ai hanga mo ui a ki fo i rea koni ko lava ki ko lava ki ko lava ki na te u te u i ma ai e ki pe na te u te u i ma ai tangata e ku no fo ko o fakahoa o hange ko sapate ki e mea koe na fai e si utasi, na ane lava ki ho tau e gi, ko uhi ko ha, ko uhi ko, na e totong pa anga i. Ko ha lewa tau tea, o e lava ki i, ne kaki tamate i ha taha si utasi. Na hanga pe si utasi ia, o no ou a si utasi. Ko mea koe au kei nofo pe kufakau kau, pe kuanga fe lewa, e tau wakai ki aia ki tau tolu kakai lotu, mo kakai ku tau tui o tua, ko fe lewa, na te te we lava ki i ma ai o tua pa na pe na te te ma ai tangata he ku la i tau fononga ko ni bisope ho tau kakai kakai tonga te tau atu ko hono lava ki e kakai futotua koe ko hanga au re re ia kwhia mau e bisope ko hono loia ki kakai a kakai ko hono lava ki ia kina utolu ka ke mana tu yang e ko glau ko lava ki ko no tau te a ona ko ki tau te a o tua ko ko e peia ku ke hanga tau te a ko e o hanga ko mena fa si utasi na no o wa pe si utasi a si utasi te ke tok faka ma o po po mai biso pe ko ha o va kai ko hanga e ku no fo o fi fili ke tau fo no nga ko ni fu lahi ho no nga we a ki wa o ke kau taki e pure hanga ai fo me ko ni ko lava ki ki tau do e fo ki fe fe a pe me ko ni mana tui o kai ki hanga ta tam te ko ko ko te te tam te ko te ke toki hanga fa ma o bobo mai shop episode ka ma fo ka ko wi ko ta tai mi mala
2: ya
3: va la
2: ko ko te pe episode ko fo ma mor pe ko ta tai mi ka closet ke fo i feu i no wa ko wi ko ta tai mi he fe na pa si pe ya pa mo feu i ko ma tu ma te ta ma ka e ma in opi ko la ve ma nge ko ha nga i ulunganga ai ne kune wesia ai mama luta e ta no fa family mo kainga ko ia no glave mai ka te ta maka i me ko la baki kaka i lo ya ki fa lo to kovi i mo hafu ke fo ka episode ke ke hanga fa ba popo mai mo tari e si ve u ko ia na tu mai te ta maka ta mo fo i konga no wa fe u malo pito episode ka fo ke atto
3: malo pito lo ton fa malo tu ke e fai fikawa nevela ai o mi koia pa ko mo na pito koia ko ere ai mo fatu ne fai so mo ne ke sa me te o fitu ka ka ke kawa si o mai la eh pe ku ne ha o ne o mai fo i nga ha u ko ne fa mana tu mai mo mo fu fu ku mi ke pura nga o tua mo ne ma eh fu fu ku mi ke pura nga o tua mo ne ma ni ne to pa la ya eh koe koe kauia e ngai mea mau e ngai opito koe koe taimi koe hoko a fuchi mo o mo ma ngai mea pe o ku hoko ngai ulunganga kai ka kepo koe ange koe koe mea ku lave kai a te tamaka koe mea mo oni a opito e hoko fu fu ulunganga ia koe koe na e fai koe e sita si iskari te o ku tuku whakaholo mai ulunganga ia koe ta Pe koe kauia i ulunganga ia o ku kai koe ulunganga i mehe mama, koe ulunganga ia mehe po uri koe mea.
2: Oh,
3: e kono ni kako, sika tāna e sāme, ulu aki. O ku monuia tangata koe whakaukau.
2: E tu e whakaukau,
3: mate. Pe tu e hala kau ngā hala, pe nofo e nofo a manuki. Chan? Kaka koe ne fia o ku e fono a Jehova. Sake koe no mahu inga ia koe kai. Koe tafaki koe kai kia lava ki i koe kau ia he ngahi. Ke te au ia koe kau ia ngahi ia ma mafu au pito au pito peia. Kia, eh? Te koe mea koe te ongo i koe ia. Malo ia kita ki te lava o fai e ngahi mea kotoa koia. Ka pau koe koe otu. Koe mea tangatai, o kufatu tamaki ke kaulotu e te tamaka, eh? A o maiko o lotu ko o talaha nau leirei ke o tua, nau kākai o tua. O ku kauia e ngahi mea koni koe kia, eh? Peku mahu inga au pito ia, he kono uhinga a koe tau sio ki ai, o ku lahi a mamani koe, ulunganga koe ia o ku lahi au pito e ne hoko. Peku tu koe i he taitimi koe ki ai, koe kau ia i he ngahi ngahau vela a te volo o fulau mai. Loki koe ni koe tunga koe ni koe i he, e ne whakamatala e hawhainga mea. Koe amanaki mo mea kotoa pe o kui ai. A koe o whakatoka mai e ia e ne fwy kaka ai ai.
4: Kaka.
3: Taka ngahi mea ia koe ni koe o ganoa koe o koe e whau aso whiri kakao o tambo i koe. O ku whai mai tau pi koe i he materi e. Koe kau ia i ngahi mea koe ni koe o tau sio ki ai. E tau tō kanga ki ma mawha ki ai. Pe koe ngahi ulu nganga koe ia he ku ilo pe i he tō tā koe ia. Au no iku anga. Peku mahu inga au pito koe ki ai, koe matapā, koe foki he whakato mala. Iai, ka koe kau ia i ngahi mea te tau, a konga ia i ngahi ulunganga e tau se koe ki ai, o ku nehanga vae tua ana e tau no fo, o ku whakamamahi au pito peja, me? E koe konga ia koe ia koe, e omi koe a kaulotu, eiki. Tā taki kake wila au koe. So koe ngahi mea koe ku, he ku unu mai aki ai longu tu kai mama ai loto. Da ko no mo ni ko ke tau fa a reo. Reo hi ho tau loto. Sai, pe ka to ha ai. Le mo tau lau ke fa fie fie o ko si lo pe ia. Ai o mi to ko ta ko ia u de fa ia ngai unga nga ko ia. Ka ko ia e loto ni o ku ka we ai me o mi ta. Koe fumea mau ingai pe tau wako me. Sio tani i he social media e ngahi tua ki me ngahi mea pehe koe ki ai. Koe lava ki e kuna ufai. Pea koe alo tu pe ai poto o sio ki he mea kone anfai pe afe ia. Si more koki a tu pe a kina tou kwa kina hoanga mausia hopo tau te ngai popula pe hoko ngai mea kotoke. Ka ku mahu ina pito pe ia ke tau fatoa ngai e tafa aki ko ia he ku o totonu pe ki tau whaka ehi me ta whaaki koia, eh? Ka ku te whakaukau ki te hanga lava ki i hata. O ku ikai totonu ake, mo tau he te mo uikia, eh? Te hanga rewa o tala noa mohoto loto, o whai pe mea ku totonu ke whai ki hata ha o whai ka kuki ai. Ka paweni ko si tō taha koe ni te nisea whai pehe mega te au, eh? Koe oku kāuia i he ngahi, pe kai ke tūlo e me koe, taimi nau nou. Taimi nau nou koe, koe siriva tolu noa. Osi, no oua. He mea nane whai, eh? Ta koe ngahi mea koe, au tau sio tōlo koe ki ai, he ku ilo ia, koe tā nō ma he ku ilo, e si hova hala maanoni. Koe hala hala au a kuo paulo nton. Hei kai ke ia hei ai. Koe hiku anga ia koni, koe hala maoni e kakai koe ia. Koe hala, ilo e ho tua hala. Koe hala koe anga hala, e koe auha ia koe tuli kaki e kie mate. Koe ka fōke atu koe ia koe tau tai ni maoni.
4: Iyo, ko tu pe whee maare pe a makatonga rewa ki he tari ho whee ui. Ka koe ki ongo i tau ma hange oku tau lerei mai ai fui ka vengan. Ake pe e ku whakaukau ki he lawe kona te tamaka. Koe lawa ki i koe fo i mea whakatu tamaki. Koe fo i ngahau wewela o pito. Ake, koe hoko koe ki hataha o ku ofa pia mo loto hangamari e. Pia whai mai hono lawa ki i mo si ono tamate i mo ui mo no kākai. O whainga taa, he koe i ka, o whaia te whalala, pake he hoko me kai ngai mea pē, koe whua malo pēka te ta maka tuku mai ta whakoe ni, koe whua i si u whainga taa e ni, ai mea koe lava ki. Hange pē koe lava ki e si tasi o tau eiki. Kene lava ki e ia ho tau whakamo ui, tai aha ane koe, koe i rene whakamo ui tātoro ka ala tuke lava ki. Pē mea koe ni koe ui inge episode. Whaia te o wha, motoloto o wha, kai sa ha uia mai fuhele pelu te teu peke Ai, aki kit. Kane ngoi ko tau tai mi ko foki atu ko hi kit ke tau fehu ko ni a ospato cross level ki on tanga ta ki on fefi kau. Ai ko fehu fa o si o rakavinga. Ko ha le vai ngai fonga. Pe ko ha mea ke tau fai. Tene puke puke ai ai no fo fa family pe mo kai nga. Pe fratonga kai pe mo na tolu. Tau tolu ko ne tau ifo no muri. Ka foki at pisop malo.
3: Malo pito lonto di pe kawen na fehu i mau i nga pito. Tiai ko hono mon ko kai ulaki pe foki pe kita ulak ilo pe kita kit. Pe si area lahi e fanongo. Faka foki ki he mo ui faka apa apa. Tahi waha a loto to mo mamahi mea. Fafok ko ngai mea ia ko ia tau tonga tau toria. Tau foki pe tau toria ke ngai ulunganga ko ia. Pea ko mea ia ten hanga tau hiki tau tolo mau mau lutain. Kia, ko ia kata pe ku tau toi foki. Ko o kau kei maua pe ka tupo uluaki. Ke fale tupo. Ai foki nai ne fai, mo futari te nai. Tuka hana te hei mamani. Ke le fai e ia tarite mo ui me kovina anite o ave ki tau tolu o tarite mo lani. Fofua tarite atonga le fai koi mamani. Tau tarite mai ki franse e tavalu ni menima me ngai fonua koi ki mu ia. Ko e tarite na ne fai koi koi. O ku kau e ngai mea e te au ko ngoi. Ma mafa ke te au. O laki tarite da toke malui me lani. Toke hao e hao ni kato. Ua, fuaki ano kere. Fuaki e tau tau ataina. Fate keki ma keki kere. Koi mea ia kai ahoni. Toko tau kei monu ia anga tonga ahoni. A fufoi ma e mua na ne fai. Fisi mua. Mo lau lo tako. Ne? Kake ne hanga o peni ke sio kita. Ke ne ma upi he taimi ko ni ke ne hoko ai ke talo ni me a koto a pe kai. Ai o ata ki tua he tau konstituto ne ie me a hamai ke fua ke na tau atata. Pe kuro ke mea pena ne fai ko e blaki mai mo ne fai. Kono ave ki tau tolu ki he lagi ke malu i mei hai. Kovi na anite mo e o tua ki hai. Mo e kakai o ku mui mui mai hau tua tukai. Tau ni au tau au kai. Tau tolu tau kai. Ua koi kai fua ke tau atata. Tau tau tau tau tau a Britania ko tau ne wanga ni mano a tau tau na a Amerika me Britania tau na nau fai pe ko famanat na ia ai ne afio a tisares ia i famanat ko tau e tau tau na na oho ai nau kolonia e taha tolo fa se paki ga tu ki a King George the Third pe na we kuna fu tau ko ko tau ge tau ke tau tau na ka ko tau tolo tong ke he atu pa moni pe asia ki a ko ki ai i he muri me a ko to ape ke ko no maho inga ia ko ki ai fo a ke tau tau tau na ta tau ko pe ana na fa ho ne i pina ki fa tau ia ai ko mea e nai hako fua ke tau tau a taina, te whaka teki teki ege ki kere kere. E tonga. Ka inga whanongo, ti a whanua pe i mapa. Ka tonga he empire na ulawa ki mua ki ai, ahu a katoa, ta toa ki ahon. Tonga pe taha i mapa ki tu loa. Ko hana hewa, na e malu, na e pau. A mea na ne whai koi ki ai. Pe katang pe tau poki ki ai, na umana tu te, na e lawa vela ki mua. Ke whaka foki tau tolu kia. Iha ofa pe he. Tau seo kia hafu ofa pe. Ke kia hatu i pe he ia i maaman ki hai. Pea ko fie lau, tau makehe tau tolu ka ke tau kolonia ka hafonua. Kolonia hamua ki sia mande. Kolonia hamua tahai ka Amerika. Kolonia fisi Britania. Kolonia tahai tiki i Falanse. More tau tu i Falanse. Tonga peta. Kono hinga. Ko tsai pe tonu peta. Ko nea ko ia. Tau puke puke a fufula a honi. Ko ulunga anga ko ia. Oku mahu inga apito. Mahu inga apito ke tau. Ke tau. Tau ni ta faa ko ia. Ulaki i pētau si ko ikia. Ulaki ki te hanga ilo ikita. Mahu inga apito ia hanga mo ui. Tata ope puke society pe ko api. Pe ilo pe kita ko foha kita. Te ilo pe tai miku te tokoni pa te rea. te ilo pe he lotu, pe ilo pe he society mo e whanua. Ko mea uraki ilo i kita, ko mea maunga te hanga ko ilo. Pe aua koe pe si e lea ka lahe whanungo. Tau e tau, tau fatunga motu a tatoru koe, mahu unga au pito ka inga. Ko more murini. Ko more au pito pe ahonika, ka whakafoki pe e tau tolu ke e tau unganga whakapaapa. Tau i waha, loto tō mo mamahi i mea, ko me ia tene hanga koe o puke puke e ki tau tolu, eh? Pe ko konga ia tene lava puke puke, pe mau mau luta si tau whononga o kuwhai, pe ko e owa au pito mea koni ko tangi ki tau tau. Hape me uti lava, fie maari, pe ko mea lere me ka loto fie maari, eh? Ko e ko hape mea ku lava toki iwi, ngata pe ko me ale le ia pe ko e mau inga pito o ate te to sio ke ka nga api mo fai ha ton pe te nga we ko to pe mo te tui mo fala la ke o tua pe ku ka uia e molu malu ka uia ia te hanga puke puke o ta mai ulu nga nga fa fo no ka fo ke tu ko ia ko ta i malu
4: e o famata pito pisa pe ko hi ko e ta uno mai ke to mo e foi con a racket ta programa ta colos leva ka te ta manka ve mo an vela pe to foket ka ko i ki he ta o a con a honoa malo pito te vita pe mo ne vela ko ma foket malo
1: io malo pito e we na pe malo pisope va ve ponia sta o sio ke mau inga ka vinga ni pe mo no ma fa tuki tuki fu ka vinga ni ko me ani fi ai ai no fo ai fonua Ake ko e feu i ke fai ko ha mea te tau fai. Ku tau feiga ke poke poke foi mau mau luta ko ia. E ke lau. E pisope ko alu e fuaka kau kau ke kamata a ngā. Ke foi kā kā mo mea na e kamata mai. E hako o Aisake. E iso mo se kope. Foi whakatau koe. O e tuunga lahi e whamiri pe a hauai. Mea beni te uhango whamāpōpō, ko i ngā koe taibi, ke whakafoki kotoa aki ai mō veu e mea koe nike mau mau luta. O mi peki tala noa koe o e foha mau mau koloa. E ne foki ki api. Ko i mea peia. Ko mea peko whaamu ki ai ngai tamai. Moutari, ai whakatomala, ai whanauka nau ka whoki atu, ngai whamiri. Mouhango tari, a whakatomala ku whoki atu ki api. Pea whai, hange koe whehui. Mwe mea nau kumare ia, hano ai, e pisope he ki mua. E ne whakarea nai pehe, ko whē nai ha taimitonga. Te tau kātoa ngā iai, ai tau kehekehe. E wha mao pōpō e lot whare whamiri. Tau hango omi e kehekehe ai whanau. Omi e kehekehe ai whamiri. Omi e kehekehe ai kāinga. Tau kātoa ngā. Ha tau whai ha tau loto. Pake koe hiwa nei kamata aki e tau proklama e fia fini. Tau loto whai mau pē. Ona vai vai pē ona tuku. Koutui koe taha ia mea mahuinga ki tau sio ki ai. Ko te pūngai mea kou lahi koe longo a amu i mea. Ko e whainga lau maari ena he tangata le nofo i api. Ko si ene nofo he ne tamai. Ene mamahi he foki mai ai foha mau mau koloa. Ka vei ngai pon. Ko pore i akia e au. Mo ik mo ui. Ke utari ha mo ui kwhato maala ki foki mai. Ka vei ngai kai tuange taimi. Ia te vita. E koe lau masi pisope wifu au pito ke tala noai. Ke tau tala noai e su o kutui he whahinga o nau whainga tā ia. E hanga e tau nofo. Koe ngā koe tau ngai ulunga ngā mu mea ke whamaa popo aki. Koe jaha mea jen toi whamaa popo. Koe foki beke he tamai. Mone uki ko isleri. Tau toi foki beke he otua. Tau oki kilikari. O tau toi whamana tua. Pea tau foki he otua na tau kamata moia. Tau te fok peki ai. Ko tu ape taha te nehanga whaka maa pōpo ki tau tolu. Teita, foki atu ka koe. Ko ngā ka e whaasi e piso pe, ko toi bimi te tolu.
0: Iho kufa malo atu e vela, eh? Malo apito, kapana ki lele beko ia ki winga ki mahina.
1: Oua.
0: Iyo, ke, kake he episode pe pa mo uena pa pe ke kau whanungo, hange peko mea kona ulawe koi kia ane nai, o kou kei nofo pe mo fifiri i he kifo ire a koni ko lava ki. Eh? Ae, koe, ko mea koko nofo kou wakai kia hange ko mea na ulawe kia, o kui kai se kono tamate i koe o si utasi, ne kai tamate ia, ne kai kihanga o tua e to ne moui. Ke i ofa pe o tua ka si utasi, ko si utasi pe na ne hanga to ne moui. Ko ia ko heko lahi apito ngai mea o ko si o ki ai ki o tau ki fonua ki tonga. Mana tui o tau ki fonua, mahalo ke tau ke i tolonga pe pe a mo ui mai, mo hao mai e pisope, ko hi ko COVID-19 ko ia nai fai. Eh?
4: Yeah.
0: Ko me e tau ke i tolonga mai ai. Tau ke

0: vela o se tamini te hong fulu pe a mei he taha e. Moni pe lau e hiva a tui mala. Sila ne ta i hoko mafu o fa. Ka pau e ta e mafu, ai sila ho mafu o fa. He kai te ki mo ua he lava ki i episode pa pe he ka ueina, he ka vela. Ka ufanongo, fa malo atu ka sika ngaluafe mo takiresi tukia. O mō kau mai pensi mani wāno. Mō tōru afu kalo ni hea mō tāse ni urakai. Mō whanonga mai ke lava ki i. Ko e lava ki i kai ki tamte i goe o tua. Ke ofa pēka te ko. Ko koe pēte ke no ou a koe. Ko e anga ia a e tuu koe ia e tau porokama. Ko e tau tala noa ia mea tau feofa aki a episode. O tau whenu. Ko e hange koe mea ko lave koe ki ai. Mea kotoa hoko tau whanua. Kai ke wiro ape te tau fau ki fe one vela, he? Kai ke, ka fau ki ka one vela, tene o atu a tau kawe inga honoua, pa tau toki hoko atu, malo.
1: Yo, malo. Mira, David, hake ko lau, hake fasi o obi, tau o ngotu, tau, toi maue ibi pisope, tau fau ki mai moia ke tau kawe inga honoua, ke fai hano taranoa, sai koe kawe inga honoua, Koe wakai ki hono lelei, moe whaofa o ka whataha e kāinga, he whi ofo o whani. Hulu hulu kia i e, sā me te au tolu tolu, pe koe vēsi pe ia hono ulua ki. Ka taki o whai mai ha tala teu ki he kawe ngani. Ke lava ke whai me iai ha whihui, me he konga hono ua e tau polo klama, hikure o e whakatua merie i he pongpongini. Koe te whakatu uena, koe... Koe ka wenga e nga pia moe mea kia te koe ke tok whai hono whakatau lama ke piso pe. Palo.
2: Ia, whamala te pito nivela ka pe kia te tamaka. Si i whahoko mai ta whatungia pe me whare na pe a whamaa whana mo na upito. Tau au mai ni ke konga hono ua e tau polo kama i e pungpungini. Whaka fie fia mo ni koe pe mai pe. Wakai ki lelei moe whaka ofa ofa. O ka whakataha e kai ngā i he mea go feo fo fan, eh? Ko i hanko lava te ito maka kone, tau feo fo fan i pe, kai te whaha lava ki, eh? Whamalo tau pito, pisao pe te ma foki atu, ko i ke whamala ala mai tau ka ringa marien, ka toki o ate fehu i malo.
3: Malo pito, lontoni pe a whamalo atu ki e, i te maka whakatau lava mai tau pulukalama, whamalo lahi ka ne vela ki, ma uivi,
2: ma uivi.
3: Kau penolo o kou tau hake pe koe ki he ni o kou mana tuau ki he ke turi ho si te fai e ua he? Ua
2: koe tau fai o ni me
3: koe fai pe kau ko ia ko koloa ne he taimi ko ia koe na konga foi na pehe iai tama e, te eku i fe, hosi kelo fe fine. Masi i vela, koe tari, au ha kotoa me fine mātua no tari. Ai, taha, e? Paka tami kona nau haka i koni, koko turi hau sene o koutala noa koti ai, e? Mali e moe taha kotoa pe a mi he whanau, la ma whaka haus mo i e nau fie fia i he fonga na whai aki, aho no fatu, mali e lahi ako koe ni e lontoni ako. Te aka mau te tau to sio mai ka tā mai e lo fia pe mei mea, e tongo le reka, oua,
2: oua,
3: e taha mau le o mo mea kotoa, e mau mi hifo, te aka tai mi e koni ko mo kawa nga ai koni kua ta taha motonga mea, o kaike, i e whai mai a koi o kaike ki te iahane, e koni ko e tau tāno kai, te oa na a toko mea koi maulu ulu me fua motu, he, koi a koi, ke he atu pena o mi ahi, io mi amo e ne taha o ka pau e taha kai lau e hou mai i a vai kai ke to e
2: to e hanou
3: a nai fai ma ka tau tolu ko tonga ko kia e o ku natula te he a e aki ko e sambi ko ni e he ka mouni nai ia e tai me taha na hangi ko ni ko ku nau ki mo vete vete kau ta ma pe ate e pensimania si un tau tolu pe iha ko tau tolu pe iha nai no fo tuang e kau tamba ko kako taimi ko kuna ufono ngai taimi kuna hiva iha te ua taha ngai sabe te uhanga ake umatake ngai bonga ai aku hau mia utoko ni ha o kuna hiva iko ia ko e rongo ko ia mi me same te wa no ke te te to fa ko ngai same al haki eh ko ngai fa viki viki ko ko ko fi fi pero pero ko ta ko to ape ya ku o ku ne ma se nga la ma ri ko ya ta la ma ri ko ngai ta polo kala ma ta hoko mai ki ai e lo don ko ta si ma ri pe te vita ko fa ma po po na usia ya ko te vita ya ko ki ai ku kai ke to e ta la fili ni mo i pato pe to i heli puna ka ki pe itani ko hai te mo te vita ko ia pe ko fina ngalo ta mo o tua eh pe ko ma hu inga au pito pe ia pe ko hange o ku ta mutu ta mure pe hu mata niu e ta ta o mi e ta u e ta la ko foi ko hange hu foi la la ka to eh o ta si o ki ai i no hi wa i ka ka to pe mo no pe no haka ko ta ni ko o kuri ake ko ka ko ke ma ma ulu e London ko yo no ka pe ave ave mari ko ka ai kita ko ka ta ma na ri aki faiva na ke na wet ma we na tori e ia e i ma ulu e ka ku na tula ta tau pe mo pe mo me fatongia ko ni pe mo sa me laulo ta fisi fisi mo sa me ko ni e pe ku fa e e ki ta si o ki ai si o lo loto ki ai i fa ka amu pe ko e ko me behold how good and blessed makai ko no le le fa fatua e tangata ko ni ko sares wesile ai de hemi loi mama de ta ko mawe na bi ke ke ta usio ke ke ta ko na li we ni ko o to be de de foki pe ki mue fa ma po po ko li we de la poni po ta na ta mo ni na ne li we hemi wa nga ma fa eh ai ko ko hemi wa nga ma fa pe mo ua no anima pe fo hini pe ia ta hele fa vitania o ma we fo hini ai fo vesi ta tolu ia eh ka ko ko ka we ni i lave maria da de pe i to ta ko ni sale su mesle ko ke ai ko me a mata le le pe fa ka fie fia o ka fa ta hale le e ka ina sisu ai ko ka uia i he mea whakawhie fiem. Ka ku iai ha taha oku, oku mahi pe kai ke sai ma me ko hange ko mori hu whaka whakatau puhu kia. Ma ma au ia me ki kulupu ko tu fie ma u koi ki ai. Pa ne omi ai tafa ake ko ni koe i he lea taha, he lea whakato ngā pēna ni pehe i ai. Oku ko lau mare, oku mau tu he siasi ko whaka, ko whaka ilonga oefe efo ofani. Moeanga whakalotu. Masi, ko tokoto e sa ame koni koi ki ai. Asi ngato alu me iai pia moe. Moe lolo, ko lolo na ati mo onia na iloto he alapasita. He keke ave ha lolo keke sai, ke tau moe alapasita. He kohi ngai fwe alapasita ko tuku anga lolo ia, eh? Pe koe lolo le lei koe na fai koe anointi ne pani koni koe. Ihe ulu koni koe e lono tafe fwe koe hono halakawa, eh? Koe tafe koe ha pie maalie, eh? Ko mau e ngai ai ko no fo sa me ko ni kai si e ma o bide ka kai o ku loto ta wa ta ina mo loto ata ata te tau kau fa ta ki ai ko fo ka tu ko ta ta ni malo
2: e yo ko pe fa malo e e so pe no ki ki ni i mai e tau kong ho no e tau programa pe mo on pe la ve ko le le ko ho no to ko wa ko fa ka o fo pe ta la mo pe me ko ya i loto o le le mo los fifi ha hake ko fa ta ta ko ke u fai va me mata mata le le hango la al le vela ki mo he to o e fa ka ka mo si o de to o aki e i me ka ka ke sa me te to to le ves u aki he ta po ko ni te fo ke at ke ko ta fe o no u aki ke ta ka venga no wa o ku mare au pito a si o ko ni a peteria ke ki hono a fapulipuri o e nofo koe a e fe ofo o fane e kainga kataki o to hanga ki faloloto mai malo
3: malo bito lo toni ko kau e fo fapuri puri ko ni ko fo i me ai na e mau e ngau pito ki ai e pui pui to ko e same ko ni ha ko e ta no ko fai ko same ni na hiva e alo ki e na foki foki ki Jerusalem to ko na hu ki to Jerusalem ta tau e pe na ave ko tu popula pe taki popula o na hiva ma pe ngai sami ko ne ko fa po sami ko ni ko na fa uta ko na to fa
2: uta
3: la marieta e ata lo to ta nga hu fa ta pe ko ka u ye i ko ko ka u ye i same ko ni a faka puli puli ko ni ko ko ai na hirio ai ulunga nga ko ya ko nga faka ta San ko mau inga ya ko ni ko ai ngau na nau fai ko na ngau na fai ko na tolu ko fa puri puri ya ko na ngau fata ko e ha e se fo ofani ko ke la ha ngau fata ha ya e ha e se ke ike me fa ho ho loto san ko on te ka ta ma ai na pelu la me ko to pe o tu ku api ka na fo ki ma pe o hiva lo to fie mari fo no ka ko ya e ta ta u pe pe ko o tu ku e ko ave na to lo o ki pa pilone pe ko ave ki se ia ko ta i mena na una na nga o ya e ta ta si o ko puri puri sa me ko ni ko na ure ta ha me ta ngo wo nga ta nga u fra ta ai ko ta ha o ni han o mi ta to le pom pom ka fo ki tu ko ya ka lave mai ta o fa ka ma lo di
2: io pa ma lo ta pito ku ge o se han a pe tu fa pa to no mai me ko ta ai ko ta ha ko ma fa fo ofa mo le le e te ma close a tu o ni vela ta mo te ta ma ka ka ki mo ke mo ta na ki mai ma lo
1: io ma lo pito e weina e ga ki e piso pe o tau koloa ia pe tau tolu tau pe mo si o he ta la no fa he piso pe e ka ke ko lau ke ka venga le le o pito e pon E viso pe fu kore fa mole mole ve ba ku kore fa mole mole ki o pe ka utala no a pe bia ko en. O fa no ko ke ke ta no no kai ke mata mata le le te sio ke me ata. Mo lo to ta fa ka ka ta. Wa viso pe ko a pia ko ma lu ta ho no te ia i o to nga ia ke ta. Lau ki la ve ni ki mu ma fa ka va be mo pure sia to ta i ba wa yang ki ai. Kai maui e sia tau taiba kai ke toi maui ha feitu i tonga, ha koi si asi. Feitu me wako i ai ai taha ai tonga, koi mai mua e nea fio. Apsotia. Pai koi ke puri e pisope. E mea koi taha. O wawe ke tunga te ongo i koi hoto kaunga sotia. Te ofange kita he sotia i hoto toko ua moni. Fai ngā lau maari e kua whamore more kua tā noa ni mea usia ai lo loto hono teu i tangata sotia ke ofa i hono kau ngā ngā ue. Pekai ke tau ofu e taimi ku whalala i e tu ia ke kau sotia. He unea fioi ai mea nei teu i kia i tangata sotia. Kua fai ngā fuakawa mo fai ngā Māori e go hono teu teu e tangata. Koe siwa e tonga ia ke tangata sotia. O lau siwa lak lau tolu ai e whakau kau e tau siwa he tau. E kai, mone, kahaine ai fo irea Māori e masi nga whanonga i hono whaeke eke. O Donald Trump. Pepeke Donald Trump. Ka iaha mea o whi ilo e mamani o whi kau aki mo au. I'm a peacekeeper. Koe tangata whamerino au. O koe koe tangata tau au. Koe whakaukau ia e sotia. Koe whamerino. Peka pau e ome fwoi whakaukau koe ia au. Fatu pia la langa ake mo ui e fukuonga, whakarilifu mo e fukuonga la waki koe ni. Koe whainga mafu pe, koe tangata sotia tene lawa whakamā opo opo e loto e tonga. E tau taha. Kai lava he lotu. Koe lotu ena wo fuha whare lotu. Koe ke lava ia e he iwi mai mālohi o e toka aterine ha siasi. Kau lava he tangata koe te lava peo whapapau i o te talango fua ki hoto pūre pe hoto taki. Koe ne kakato koe ne lava ia. Pe ka pau te lava o. O talango fua i api. Pero te alu mo maa opo opo api, mo hanga tono api. O kau he mea kotoa pe e community pe ko society pe a ka piko piko api ko te alu he lotu piko e lotu ko te alu he ngawe a ngā piko e ngawe a ngā a kumari e a koe tau nofo koe i apsotia fa more more pe na vai vai kou pehe kai ko kai ke sotia pe a tonga sotia kotoa pe ka koe malunga taha tonga ko tāno a koe me mea ko discipline Malunga taha, na yosile ya kwehe tama Amerika. Na rangi tonga komanda ako nye mawa kwa tau na itafakula na faiki ua beale ake tama komanda. Fanoko kehelea kwa etaba. Na me aya atupoutoa. Nye neke iprinisi, tapmo ya. Kwa lea ene fwa maa popo taimna ta wiftua pa faye kwe. Teu teu fwa maa popo. Pa faye hono fwa maa popo kwe nye tau tafakula ko ya isi lala. Kai ke ngalo yawe pehe koe he to Amerika koe ni. Kau ka mau hafo iso tia tonga e toko hongo fulu. Teu tau yak pea maamane foi toko hongo fulu koya. Siang fenga loloto ini o e talanoa koe. Talanoa ni he mata mata lerei e taha. O taim koe teu ya taha iso tia ke laka. Koe tepi taha. Koe mata taha. Koe wala taha. Mana wa taha.
2: Suta.
1: Koe fenga... Whakaukau ia me whai ngā taipe, hono teu i, oi mo'ui a tōngā ke pehe. Ko tau lama peo whakapāpa ke tū e whonua, kone tōnu ia mea ko tōpe. Mea mata mata rerei, tōngā monu ia, kai ke tau, kai ke unau whau ke whakaanga, wa more more, kau whanongo. Koe ku whakaamu, Hat kuonga mo hataimi te tau te sio ke he tonga mo nu ia. E wange koe lawa e, kau vai vai e ni, kai ke mautoe ongo i malu, kai ke mautoe feye foki ki tonga, kai ke mautoe ongo i, kof masi kau ia rea masi, ne hango halu hoku mafuhu whanga e whakatapo. Kai ke mautoe feye foki ki tonga, he kai toe malu e whonua. Ko more tonga mo nu ia. Ko more taha, ko more mata mata lerei e whonua. Hei hoki e pisope e kalanoa na whalawe ki mua. Wha more more whonua ka tuku pe mua. Ko e anga e kusio. Ko hono to'o ko e mawhai. Nai kai ke tau tato to'o me he tui e whonua. Nā tau to'o mehe ni mao si hova na hiri e tupo uluaki kia e whonua. Ko hono whatu tā maki a ngāia. Eo nā tau ofo e ngai mea koe ni hoko. Nā koe mea ia ko whaamu, e ai pia taimi. Whafoki e mea ia, ai otua. Ave mea ai otua ki he otua. Ave pe mea sisa ka sisa. Nā koe anga ia ku talanoa mehe... Mata mata lerei, te sio ke whakauf ofa. O e taneo, o e lotu, o lahi, lotu, o lahi, malanga, ko te kifi e oni ake Facebookaka, ko e malanga mo e lotu me mea i tonga. Kakulama he mea ko ia o whakafoki e taha ki tonga. Te manawa si, ko te kifi e manga hake kako e vesi folofola, e talo e kutupu ki tonga, ko kubondo whaeni, ko toksi oni he mea ko e... Fola koe e vesi folo fola moe mala ngā moe mea. Kukule atu koe niko kukule atu eni me he ausia. He koe api nā ku tupu hake ai. Apko tari ai kemi. Oko kei pōre pōre pe. He kai ke wofo au. He falala e futui. Ko pau ke kualifai hosi no ou hono teu. Ike mea koe talanga fua moe whakapapa. Koe io, koe io. Ko ikai.
2: Ikai.
1: Oia ko fwa maalo atpa fwa mwana na ko. Ko talanoa beo he man man meri ia. I he tonga monu ia. Mo tonga taha. Aho ni kwa tonga kehe kehe kwa tonga tutua tonga. Ko fwa mwani ia e kehe kehe. Ko ike kei taha e tonga. Ko fwa mwani mwane na ko ike u. Ko kwa nga pe ku talanoa he. Ka vei nga whaafofa o omi, hono kai mata mata lerei ko tau sio ke whataha, eh? Ia, te wita, whakiat ka koe ko ki ngā ke aiha o whamatala au he ko ki ngā ko. Falata pe foi cavenga con ni masi to xe tamba que foi que poni que xio ca coi que la ia en Malanga e pon de vita, eh?
0: Io co fa malo at vela, eh?
1: Malo.
0: Fa malo at so pe pa be ya. A weina. Ange pe go go ne tu go ya a cavenga o a honoa o programa que o ana hoko e tau ma koloa. Que we si ai ma ma luta e tau no fo fo family. Pego enofo a kainga. Ko e kaweni i he fo imea oku, o kaike lo ia pisope pe pe kawena moni vera, o kaike lo ia. Mea ia ko ia ko fo inatula ia o tangata. Ke tau, ko e anga ko e tau si o ki ai, ko enofo ko e a family, ko haipe a tama o ku mau ene mea, pego e tama ku poto, kunehanga eia o to'o ai fo'i mafai ko ia pia me ea pe ko fo'a lahi ai tangata ko ia kako pia ku ko si o leo ke fe kawenga mo oni au pito kwa ke loi ai mea koni ko mea kako ko toka nga au kia e pongpong ni bisopi ko ha ho toko ni mai ko ha ho toko ni mai ke solova ai fo'i palpare ma koni ko fo'i palpare ma ya koni ko fo'i ko o fai aku fai mai o tua o hange koni e o tene o mai o tua e kate au e tare niti e o e poto o e sipoti o ya e ngai tare niti ko ya pia unga awe i le vai au fai tare niti ko ya o le rei o walo hake awai o ma ue e tu unga koni ke o tama ke ke o ana hoko e tau mai kolo amu mea ke te waro ha kerewa. Kako hiri ko ako tare niti ane amai pa unga aue lelei. Na ewane pe mo tare niti ke he lahi. Na kwa kine hanga ea unga aue lelei kene kei ho ko ato. Ko
2: ia.
0: Ko foi mea ko uhinga ko ikiai bishope. Ko e haha o toko ni mai i he ngo tafa akini te a kita tolu ke tau fononga. Ko e mahu ki mea pe ko toka angiai e pongpongiri kau foki atu malo.
2: Malo. Ia. Malo pito te vita monvela, fa pito, mo tana mai mo lave mai ke tau programa, fa pito kau. Ho ka tu pe piso ko iko tau taimi ko tau a men ke va na mari. Ko ke he ni konga. Ko tu ha ke ta mai ke fo ha. Te mo nga hi ulunga nga fuli ki vanu. Ka ke kata ki o lave mai ki ai he ko tau a mai foki e ni ki hono fa ko ia o e wike family. Pe ko hale vai whakaloto lahi. Ai saa meni ki ati ki tau tolu. Hange ko ia ko mena e lawe mai ki ati i tamaka. Pe mone vi la. Mone au pita. Mau inga au pita pita. He ku hoko pe ia i family ko tau pepa au hoko pe ia. O koe ki pehe ku tau whawe viwa. O ku hoko. Ka koe piso pe hine pehe te mau foki atu. Ke kataki o whaloloto mai ki ai. Nā lo pito.
3: Mā lo pito, lo ton, whamala tu e adevela, ai lave mai ki ta wha koia, pe aku mōne au pito pe ia, pe aku ilo pe ia he taha kotoa pe, ai te aku ata ki tu ai ta wha koia, si e be kau tau ai nea fio, be ngai au, pe aku mau inga au pito pe ia, ke puke puke a fufula, ai tala koia piko tari ai, pe aku ongo pe ia i e fetu kotoa pe, pe kau pe ia he di ko ngoi pe o kai to tai ko ma he ni moia ko pau pe ke te ka kau ke ro fa ho ko fa to kia ko e ko fe ga ngo ia ai ai a pina te u ki ai ta to ro ko mo a pito de ke la te e ko e de ron blau ka te ta ma ka ko mo na pito pe ia o ku kau ia he ngai me ia ku ma ui ngai pito pe ke fa ia tau to ka nga ma ta si o ki ai ki ia ngai mo ui ka ko e ko te la me ko ta ko pe he ko o ta ke ta nga ta pe o ku o ka o ya nga he be ni hanga ia o mo ki ta to lu ke ta o a lo to si ya ko nga nga nga ko ya ko ko no mo ni pe ke fa ia ka la si ha ta fa ye si so ma pe e ko ka o ya he ko nga ya ku o ku ma lo mo u i ku ya te ako no moni ko e e tawhaaki ko ia. O ko te hanga rewa e e ia o lehere hi ki tau tolu mo sehu mo kakai ko ia. te kokono moni ko e tau se ko ki ai ko iku anga ka kai ko ya ko mati ki ai e te ko e lave ko ki ai ane ko ko ko ko se ko ko ko mai ko ko ka u ya fu me ya ko ko lolo to nga hoko ya ya ahon te ta mana va he au pito ki e tanga tai ke ne kene fai anga al ko ni ko ya ko lave ki ai o mala to le le pe e mau ke e wa na mau o si o tonu pe na mau ia i te a koe me ana hoko ki he tamai no e foha koe koe koe hala a e foha huwanga kwa tapu o si i sisi na e tamai e pe koe tangata e ki pe koe nau pe koe nau fono pe ausi koe ia pe fono nga nga tolo wona to fa e nau uku koe koe koe se ngai e kaino fano koe kaje lala ha pe iha hoa taha ia o to e fono nga ne nau fono nga tatau pe koe toko taha koe na yala koe kene tamai ukuri mai o lunga funga hosi mole be moe pe ko pe ko e ko ke kauia e e ngai mea o ku maui nga bitu ka ahon o ku tau tau ilo ku hoko ngai ulunganga ihe ihe konga koni tonga hok au pito lahi au pito ngai mea hoko tonga eh? Ka koe tau sio koe koe ahon ni koe ki ai o ku tau fono nga tu tau tolu o ku maui nga bitu ke tau tau ki a ngai ahon ni koe he eh? Pi alert bet me koe i ai he koe hane koe mea na lave koe a vela koe ki mua o ku fu wongo o ku au pito pe ia a i kai ke si i ta si e foki ma tonga ne apea taha tau ke foki ki e tau fonua ko fa matala ko ko sanga pe ke tuk malo lopa pa tuk avi a kui tonga he ko ke malo e fonua i e tonga he ta ko kau ea a pia whalo lomba ko no inga na tau pore pore a ki ho tau tonga ko e fonua a tonga ko fonua ku malo pa ko fonua ko ai hano fai inga a faunga pe a ku faf ofa ke fa fo la ke he ne no ngam ko a o ne ko ye ko ye ngai be ye ko ya pe ko ko tu ko ye ye ta ni mi e ta o to kana ko ni ken ko e u hinga a ne hoko a ngai ulunga nga ko ni ko no u hinga e ti pen ye me a pi ko ya ai ala ko a ta masi i ge ta mai ba ga me ke ta to fa fo ki ka e pa ha be be da ne fa si ro na si ke ka ta mai ya Ka ko e ne whare e nane whai pego no ki whan. Mo e whonga nane whakahi whan toa ki ai. Ke ke manatu ki ai. Ko okta ka ai. Pe ane atu sika whai whonga maari ai balame na tuk o. Te ke alu ko ke matau ka i kai. Whai a hao whiri. Ka ke whiri ke he mate o alu ke matau. Pe te ke whiri ke matau ki. Aia ko e maunga ko e tainimi ko e tau sio ko ki ai. Ko e whakafoki, ko e le lana mela ki mua whakafoki, whoka tonga. Ko hono mo ni ko e ki ai, ke tau foki ake. Ko e foki ake ai loto fie foki mo oni. Oa te tau ta foki batoa whae ha, pe te tau foki, oa kau ngā foki. Foki i he tūrolo mo oni mo ui. Pe ae o ngoi ake ai, eh? Koe kauia i ngai mea mau inga au pito he tai nimi. Hange koe ngai hia au hoko e ahoni i tonga koe ki ai. O ta tau pe ia pe amoe foha koni ki he tamai. O ku lawaki ki he mati me ngai mea pe. Kono mau inga koe ki ai. Koe tau tukulolo a ki tau tolu. Tau lotu ke o tua ki ai. Sike ki ai na tau a lote ke whai ngata. Tu waha ai parahame ke o tua. Ka ni mango fulu alu fai i fuai ki ai. Ka koe mau inga ia i ahoni. Ka pau e ko toi fonua ke fai ngata ahoni. Ko hae tau mea e fai. Ko tau mea ia e fai koe ki ai. Ko whakafoki ki tau tolu ke o tua. I he mete ange e tau mo ui, pe mo moi e tau mo ui ke o tua. I he mea ko tau pia koko tonga hoko tani. Ko sifu ni nai ko ase ai tōtaha i miheni tak malunga e pro mai polisi u nai fis e u hoko kon fa matala mai nai u hia kovi me nai mea kota pe u hoko ta ta ko moton ko ya ta ko no ma u inga ta hape ko me na hoko ki ni ni ve ko fra i fuef katoa o ke manu o mea kotopa. Ko mea koe ka hoko ki he pureanga tonga o make ko e foki ki he o tuai ai. I he tuku lolo ka kato i mou i koe ki ai. Ko no maho i ngā ia koe koe ki ai. Oku i kai koe ngā koe lo ngutu a tātāpe. Te tau pita tole ahoni. Whamore monu tau fo i ki tau tole ahoni. Lahi e ngai mea. Koe lahi ane ai ngai mea koe koe ahoni. Oku whakautu utu au pitoia. Ako mahu inga e ki ki tau sio ki ai. Koe tafa aki pēni koe taha koe ki ai. Koe whakato malo. Whakafonua. Ko ana mo si fai me ko ki au kai me i kai kai kai ko ia ia kai ko me a ia ko ia ko tulolo ko toa e fonua me he hau ke maulalo ko ia e ko e lava re fai ke e ongo ke o tua ko o tua ta tau pe na fai kovina nite mo tu poulo aki ko o tua ta tau pe ia o ki he senturi wa taha o ku i he wafi wano tau ia Pe tau mai a ke whai e whakamanatu koe ne hoko sia tau wangi au ki ai. Mo whakafo ou, mo whakaloto fo ou e tau mo iki ki ai. O ku wongo mo oni ko tau. Ko whakamala mo oni ko heo ngō i mo oni he loto i loto ko o ngō i apito. Ai mea na hoko ka tau. Ko heo ngō ia na ihe fuha mau mau koloa. Mahalo na foi ola e tolu e pua kapa, ola ia tāpele manatu i api. Ko o mo i moni loto ko ia. Ka ku mahu inga au pito. Ka toko ni ka tatolu he kau. Pienolo he poni. Mahu inga au pito ia. Pepe si kau whanongo. Ko e mahu inga taha ko tulolo ka kato e mo ui. Pe ko e. Ko e mea ko ia ka whato lau mone mo ui. Whato lau mone mo ui. Kai ke toi halau. Ko e mo ui he tainiu ko ikei. Ka e whakawhai o tau whakafo ou mea. Pe koe whakafo ou ki tau tolu, whakai via ki tau tolu ai. Pe to koni ai otua ke ki ngai mea ko tau peu tau whai. Ka ku mahu inga pito lontoni, ka ku kofoke atu, po hia ko tau tai mi malo.
2: Iyo, ape whamalo episode, i he whalo loto whahoko mai, pe a whamalo foki a onivela mo teita maha kakuhi koe ngai whalo loto una mai, i an koe lave koe a o ne vela a me a koe mau pe moi moi faita a ne ke lave mai ki mua a me ko sa uta pa ya pe me eta pe a ma opo op pe a lele pe fa po fan ko ta ka venga an go me ne fa lo tomate vitang en ani ala hi ke pe u a vuta to a ko e ta le ni ta ta fo pe o to ta ta ka nga lele ya ke to ta ko han pe tu fa ta le ni ti ale ta ma ko nga we talenti al tamako tanu ipi talenti pas patu puna ke o ake tomu ai ko ngai me ko te ko faloroto ki ai ki mo pa foket ke ta fil fa osi a ke te poto he me ko mo ui poto he mo ui ko te poto ko mo ui te poto fa ungang te poto he me ko to pe te la valeva i lo ikita i lo me te fai i ungang te mo ngai fai no hino mo na pi Kei ke a te uwhoke atu kuhi ke koe tau whiu i whaose ni ki he tā konga honoa. Ka tak pe mua atu e tāna ki mai piso pe a ngāhi a ko mo ui. Pe a mei he whaino hi noni ko ia a piteri ake. A tau tifito ke sāme maari na tau tō i a kawe inga honoa. Ka whoke atu pe a toki whoki ki a one vela mo teita maka. Mālo.
3: Malo pito o lontoni, pe koe kaweni ha whehu i mau inga o pito, koe kaweni i a whehu i o ku mau inga pe pere pere ngesi au pito ke tau toi sio kia i e toi whakafoki pe o hange koe ia koe mea koe na o lade koe kia i he tau ki mua e tau intro na whai o ku mau inga pe e tau kaha. Pe koe koe taha ia koe koe ki ai tene hanga o whakamaumau luta pe tene hanga whakatolonga. Koe kau ia ngai ulu nganga tene lava tene matu aki puke puke. Ai ngai ulu nganga koe ni kono maone koe ki ai koe lave. Whahiva maupehe kaure kahena keisi ia kola tohi e nevela. Ogo tau taha te. ia si su ko koe mo au mo koe mo ai maho inga pita ke ke ke faka foki au pito pe ai ai mo ui ko ko hono mo oni koe ki ai o ku wongo au pito e tau si o koe ki ai pe kono kono faka katoa koe ki ai koe faka mao ni oni e tau mo ui koe kawia i ngai ulu ngā ngai o ku fie mao au pito pe ki ai koe tala noa maari e ku fai e paula i e e kosperi e ne ngai nai ke kainga lo ma ki ki ai mau ina e tau fie fia e koe koe kawia i ngai mea ia ku totonu ta tolu a kakai koe niko gugo kakai lo u tala mai e ne ngai nai ke kainga he pelu puri ke mo merino me kakai koto ate pe aku o ku kawia i ngai mea koe ia koe merino koe ia ko e merino ke mani ni a i kai te ne mau e ia he kai ma mata tai ke o tua. Ka kai ke mau foi merino ko ia he kono funga ni ko mani on. Te ku kau ia e lontoni me te tau lotu. Lotu ka tuk lotu fai ma pese ke himi na klavi kaya. A ne vela i nai te a whanua. Ko foi se kau e ni e sisu ke tau lotu fai ma upe oa e na vai vai. Oa na tuku. Te oa na vai vai. Ai ko to ke foi mahafu ya mahoi ga pito ke tau se tau no fo ke ai ko me a mahoi ga he tai ni ko ke tau ke lotu ta to ku mau pe pe ko e me ta ko ke ai ke tau fa fa i mau pe e me ko to pe e ko ka we nga he tu ni ai o tua ma ki tau tolu ke tau fa fa mau inga pite tau fa fa i nga he me ko to pe o ku hoko tau tari pe lerei tali pe mo kovi he tali tatau pe. O mea ia ku mahu i koi tai. Tako e, na e mo kore taha ne fai e paula ke e kainga, mo hufia ki mau tolu mau pe. Si mana tua mau pe mau tolu he lotu. Ko tau mana tua mau pe hatau ki fonua, a ginau tolu he kau taki. O a o mai ke ginau tolu mau he ngai. Wa ako toa pe ai purianga, ke hufia ginau tolu mahu i ngai ki ai. Ko e kau ia e mea aku, o tau sio ki ai, e kwa ke lava ia, kwa ke lava he poto whae tangata, e os koto atu e ka ua koe e mehe ne ua koe atu ka dwe ki ai, ka ke he tau rotu, pe na tau whawhita ki o tua mo tau kore ki o tua ki ai, koe whamuimui ki ai, o mau inga o pito pe, ko tala noa maari a paula na ne whae ki he kahinga karetia ki ai, ka oua na tau fiu he whae lerehi, he te tau utu e hae o ka pau he kai te tau wai wai. E ka inga, koe mea maho inga o pito pe. Ke tau whai lelei, neo o alu whakataha pe ai kovi pe mo lelei. Ka koe taimi koe umana tu e koe o tua ki tau tolu. Koe ngā koe tau turi ke tau merino me ka kai koto a pe pe ope na tau fiu he whai lelei. Koe taimi pe koe osea ho o ka ataki. Koe mea koko mai, koe ita. Tako mōre peha māma mea tangata, ko nea pe hoko mai ko ita. Tako mahu i ngā upito pe ia, ke tau nofo i he tawha aku ia, pe oua pena tau fiu i he whai, i he whai lelei. E kono mōni te tau utu i hau kapau ke te kai ni tau mai. Fātak lo ton ke tau fokatu ngā ko tau taimi.
2: Iyo, whamalo atu, pisope, whamalo te kei mauiwi, whamalo e. Kata ki te a koe te ta close atu e one vela pa mo te ita maka ke mo e a mo tāna ki mai ko ta unu mai ke tau mui e tau ngā oe. Mālo.
1: Io mālo a vito e uheina pa pēki e piso pē e tā noa le lei tau au mai ke koe ngā foki ke tau nofo pē o muna muna loto mo e tau āna ua ki e kifonua nā tau tupu ai. O tau iloho no lelei o e tau sio ki e whonua pa tau pōre ai i whai ngā ulunganga pia mo e matai koloa a e whonua ko e loto e a ko e tāia mea ko o mau inga ia pisope ake ko e whakatara noa ko ke whai e ko e whakaukau e whamaa popo na e whamu e ai tāini whakatau la maa au hei na tuifua ke tau si wange i he tawhaki e o Taranoa e sā me pia ko mau inga ia he fo i ere me ni te ua ko ngawe mai ake fat sā me o ku hange halolo pea kuhange ha hahau. Mm. E foi ere menite ua mau inga e nia o fie mau ia ke, ke hifo i whonua i tonga. Pea koi ngā koe wha mau popo ku, o ku whai koe ni koi ngā koe ku sio ki he teu e, e ko ngā utai whonua. Kai ko tonga pe kau toe kau ko toa ai mo e ngai whonua muri. Ai teu lahi i ngahi, yako i ngahi hiwa. Ko ngā koe teu e kātoanga senturi honoua e lotu i tonga.
2: Mm.
1: Peange mai, e toi ai halolo, tene hanga o rilingi i e whonua. E wai pe taurea e pisope ke pe kau heina pe mo e kau whanongo. E hange halolo uo ringi a tahi hou.
2: Tahi hou.
1: Ko tā noa gai ne nai te kau aki pia mai kau wai wai. A mawhai kawa he wike kōsi pia nai ai e whai kau sea e meto tisi. Pia nai mea nā ku tala noa koe mea mau inga upito he psi o. Ai tā noa koe e pisope nā tau tā noa ai ai whehu i koe nai whai e palahame ki e whonua. Ki a koe nā ne si o hifo ki hono ki whaka lote. E auha e e hou hau e whina ngalo e o tua e whaka auha so tau ma ka pau o kui ai ha mā oni oni e whonua. Te ke kei whaka auha me. Koe whai tala noa ke nou nou nai tāngi o tua i kai. E ai e ku mesi e ave koe ngā koe koe mā oni oni. Pa kou sio koe kou tāngi ki ki whai kau sia koe ni kou. Koe mea kou mau ngā i ai. Koe mea kou nofo whatoa ngā i. Ku mōre monu i ai whonua tonga. O kai ke pē ia ku mōre ka. E ngā hile reina tau sio ai. Kai toi malu e whonua ai. Koe whehu i. Ki he ope. Koe hā. Pea utarange ke mau kau whai kawa. Koe fukoloa a tonga. Ai whakalaulau loto, o whai he kauai wai he aha moe pō. Yo tau ki whonua, ko nau hik whonua, ki nau tolu ki whonua muri. Mea ku whai he ngai whonua muri, e kauai wai koe ni, ai hufia e whonua. E koe whaa mumu e ku, whaa watu, ai reo e whakatua merie, hiku reo e whakatua merie koen, ka wai wai, e mau o whalahi ki ho mou fofonga. O e tuku ho mou lotu.
2: Mm.
1: E koe mānawa ku mou whai, koe lolo, pe au hake ha ha hau, o ku tawhi he whonua.
2: Mm.
1: Koe, kahaia e ki fo ihuafa e pisope ko maari e iau kai keu toi manatui, ka nangu manatui o ku asi he fua kawa motua. Ko sihova, ko e otua ko e tahaia no ngai huafa, ko au e hahau o isileri. He ko hanga o whakawa hau hau ai toafa pakuka pe ko e loto o ku pakuka. Mo ngahi loto o whaingata. Pea, koe whaamu ia e loto o whai he kau maoni oni o whonua. Kau taki lotu. Ke hoko ai mānawa mō whai ke hō mai ai lau maari e o tua he koe kuonga ni lau maari. Koe mea e kumasive siwa ai e whonua. O kumasive siwa lotu he a honi. E lau maari e maoni oni. Koe kuonga ni lau maari e maoni oni. Taka whai whai ange, tau au ke hono. Kātoa ngai, ma te we kātoa ngā, koe senturi i ua e lotu. Koe ku whāmu, e moe ku amanaki, e toi tō e o whai tonga. E whakamaa ke whonua. E lawa ke tawhi hifo, ai hahau moe lolo ko ia. O ne hanga whakalolo, ai mea kua ume umea. E hanga he hahau ko ia a whakamoko moko. Angahi loto ku whewheka. Ai lawa ke tau toi mau. Ai tonga ku taha. Pag mone ki hiwa kweni. E pisope. Ko toi ki hiwa pe nie taha. Manako ko taha iku. Ki hiwa manako ku manako mau pe ai. i foi vau beheni, eiki ike mautaha, i herea betaha. To'o ai meheka, te mai whaka waha waha a. Eiki ike mautaha, o au ki hao hoko mai.
2: O au ki hao hoko mai.
1: Koi a kou...
2: Vale.
1: Fra maa popo aki ai ku talanoa, e moe ku framu i he kaveinga koen. Ko ngā koe tau sio ki ha tau whonua. O whalahi hoku lau maari e. E me takere hoku lau maari e. Moe ku talamonu, si kau lotu, kau taglotu, ke kau whaife kau e whonua. Kai ko tonga pe, kai maa mani. E moe ka kai tonga ko toa pe. Kai tau te fito ke tau kau vai vai. O e ngalo, ai mea koe ni, ku hanga he whiri o veuki e whonua. Kau tau nofo pe moe amanak lerei. He koe whonua nei tuki langi. Koe ko whake whaio maari ege he ku whaif kaupure. Kene whao si atu e ma ta whaki bea me re tio. Koe ne osi bea koe hui ai beho ma te unga whaif kau he pon. Malo au pito.
0: Ko whamalo atu vela, malo au pito. Pea ki mua pe ke ma whoke atu e pisope pa pe kawena whama popo mai ta proklama. Ko loto pe ke whama alo ka ngā tōru koini. Nā kau mai ke ta porkama i he ope, pepe e whoki i he ngalu ea, pepe e ki whanau hopo ate. Koia kua te whamalo ka Santavo, mere nai te hoisen, ki pepe e whoki ki a kumse i kaloni me kautu whikapa. Ala pasita luau, pepe e ki a Simeone tu i fua vala, vaha. Pepe e ka lile whaareta, se lui matai se fesi pensoni fifita, angina finau, mui hou ma farevai, tafu kaloni hea, ta seni ulakai, paula kutoho, pol kutoho a tarifolau, peka paula reveni, hala fituua. Fefekau paula moala, pehe foki ka fonua ki hau, si ulati la univia, pea pehe kia helame fifita vi, lisiate funaki, pensimani va eno, sika ngaluafe, taglesi tuukia, morisiate Lotima, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saia Tayone, pia peheka wate tolutau, ama Saia Topuluka, Aho Fusi, pia mahu avai, pia peheka Sione Latavao Fetuani. Ate ufa maloka kumotol, pa te famanatu peka kumotol, hoko koni ai wate, tau li preiki ai, hafe tolu, te matu e foki mai, mwe tau polo krama koia, ngai fasi tukimua hango fulu e wike pia pia foki ke popoa ki tala monu koia e kwa maloka kumoto maari apito ngai hiva e poni kutui pe te mou saia gai tau foki ke tau tame a papa i e poni kaje weina kwa malo atu pia foka atu kumoa ke kwa maa popo mai tau programa pia fraus me e bebi sope malo
2: iyo ko ape fa mare ko ni fa malo atu makatonga le maka ma tanga ta ko sioni oni vela tu po fa ko mai ta fa tonga pa me farena pa ku ate fa malo la ta te pide fa malo ki na to na ka mai ki ta programa mi nga lope po fe te ha feitu ke o fa la me honga na ka mai kata ki o fok mai pe

ko e tautai mi ku toe tau mini te wahiva. Toe tau mini te wahiva ki he tolu i e pongpongini. Pea koe tau programa fokeni o kuhoko ki e pongpongini. Koe ngahi re o e hengi hengi koula. Mo e tau ngahi fastu ki mua e hongo fulu koia koe uike. Koia o ku tatali lei foka wene lon ton tui fua ke programa pa pe ke asione o nevela tupou ke mau o atu e programa ko ia o e pongpong ni kake e wena pa mo nevela te wate tau fasi tatali pe ospa tau toki hoko atureva ki tau programa malo ko hengen heng koura eni me haa pe o tari eva tari tari aki motolu koto ape kumo mea mai ke tau programa i he ope pe pe heka aki motolu mo me mai i ngalu ea ko ia ko ta fast tai me hape ta ri va hen ko la tai tai ki mo tolu i e pompongini malo

0: ko e tautai mi toi to mini te uanima. Toi to mini te uanima. Pe a koe lava fokia o atu e tau fasi taitari. Taitari aki ki mautolu ko toa pengu mea mai ngalu ea. Pe a peke ngalu o pe. Pe a kau foki pe a mo tau whanau ho poate. Taitari lele ki mautolu ki tau polka mahe pong pongini. Whakataha pe a mo ueina ilon ton tufua. Pe a pe foki ki a onevela tupou. E... Onevela koe haha o... Tuku mai haki me a ki kau fano ngoe pong pongi ni pata toki hoko atu, malo.
1: Io malo vidio e te vita o kai fuke fa tatari ke tau au ke ngai, ke fue polo kalamba koe ni e kule o ele o koula hengi hengi e. Koe e taha poki a te ita koe koe ngai, koe mea koko nofo o fatonga e manakoa e polo kalamba ni e fangki hiwani. O kanga pe fangki hiwa uke o mai o ne hango o me ngai manat meri ka tau tolu me ngai kolo na tau hau mea i. Pe moe kau tangata pe tau ilo he na nau hiwa me ngai kolo na tau o mai mea i. Pekai koe ia be foki kaka lahi e fangki hiwa le lei. Ne te wha manatu i mai taimi na tau kei tupu ha kei tō ngā te vita e. Io.
0: O whamaro atu e vela, ka tā whokiang e kia uena. Uena, ko haha o wakai mai ki he tā poroka mai pongpongi ni e uena, malo.
2: Ia, ape whamaro kia mō ango tangat, o mō whaite kāo e. A te tama, ka pē tangata o sone o ne vela tupou, o whamaro atu ki, me ki wawe mō hū mai ka kō, auksai, e. Wawe, pe tomo kofi, po fa malo tia. Hange pe palawe anu e lang, pe fuki fa tatari po fa mako e ni, kau pe ni he po kalama maare, au pito pito, ko iko e ngai fasi, ngai hiwa. Unde te hanga fa fo ke tau manatu, pe a mono lift up, pe tau mo ui i he mea ko hiwa, eh? Fa malo ke, ko i fa malo pe, te tomo ake ngawe lahi ko e ano, to me tau ngai hiwa, pe hanko lawe, ko e ngai ta mea papa fo ke po ni, faka o fa o mi kapita pe a ko e atu be ke te farolo ko e tal mono a te na to te na ka mai ke tau poka ma he pon pon na hi va ma re ke ne ha o atu nga me o to pe ta si vidu si ka un alpo uri si ka no fo po ate o ku o mo re le ate ta nga hi va e pon pon o ye fa fe de be ke mo no fo mai be mo pa to ke tau ta va ta nga hi le o hengen ko la e he pon pon ta ko ye ke fa ta wan pe te ta ma wanga hiwa fefia. Ka whoke atu te wita mōne, wera ka tau ka mata, mālo.
0: Io wha mālo atu hei nai, mālo au pito, pia ko atu whoki ko tau uraki whasi tau olunga e pongpongi ni, o atu ia he funga mōni a koi hopo mai e teine. Ko mea ko kautokangi ai o ne wera mō hei nai, koi hae teine, hopo mai e teine. Pe koi huinga ea ka tāhine, pe koi mea, kakone pe ko foi ia faka a moa pe ko ia e hopo mai e teine ko o vakai ki ai e vela
1: i o moni ko me bifu ko faka ko ke ko ta ine e ko ko asu ko e teine i mandi mai ta mahi wa to i ko teine
0: e hopo mai e teine e ka ta fa no pe gai ta fa ta vakai gai ba mo wena e la vaka ko e tau fasta olunga e pensio e bongbong ni funga monia hopa mai te ine ko atu ea pa ma go e piso pe se ruin si la mea pe ka uheina pe foka koe one vela pe a pe ki nau tolu koe na kau mai ke tau ura ki polo karama a hikure o foka tua merie ka son tavo mere nai te hois a san ki a fefe tuu koe ni europe ku hau mea i tau tani pe a pe ka kumise i kaloni mo kau tufi kapa pe foki ki a alapasita a luau, pe ka saimone tu i fua a vala, pe pe ka lile e whaareta, a selui matai se fesi, pensoni fifita, angina finau, mui hou ma farevai, pe pe ka afu kaloni hea, ta seni urakai, polo hea kutu hopu tarifolau, Paula Reveni, hala fitua, faifekau Paula Moala, pe pe ka fonua ki heau, si ratlani via, helame fifita vi, Lisia te funaki, pensimani va eno si kanga luafe, takiles tu kia, pa pefo kalisia te alo tima, pe amo aho fusi, wavai maka mosione latavao fetuani. Samson Tike, Paula Tatafu, Fretipani, Saya Tayone, Wate Toltau, Amasaya, pe amo topu luka. Pe a peka kimo tolu koini, kumbo kauma, kita polkama, i hepongpongini, kia tonga, kriftoni mohenoa, pe pe foki ki a Paula Reveni si ma wako ma pe a Paula
1: si vela ka wena to feni a tau to
0: koia koia pe ka sione ka fusi final sione malo apito mo kau mai ke poka ma kau watu a fasini e wena ku te hata mi hena ke avja ya fasini malo
2: i a pa mala da bito te vita mo vela e tau staff mala e pon pon ni ka tau ben job ka ko tau fasta o lunga tau en ko mo la ve ki he fere ko ho poma e te nego un mara we fo iba a fa mo ka ore au te ne sa mo ai ai ko tido fo if ui fo fe fin atahine e ko te ne i faha mo ai a tu mai be mo ai ke si a be be ke u si ka fa no le te o na si me mai me a pa hat mo island bay wore nga ton a valencia o tuiva be ki a i va fria maria kore te fare maka mina fitu penetet mateo clausia ha wa tao pe a mo kna to na si me a mai wi ke ko be ki ta po ka ma mo si lo hu fi a mai ta po ka ma pe ko a tai pe ta mo no a tu valencia tu iba ka ko ki ke ma o folau a ha mo folau le ma pon pon ina ne o ko o me mai ki he me fa ai ki ka o fa pe ke ke ha le mai a pon pon o fa ka ko pe a ko e tu i mai pe ko hi tu ko me pe ki pi so pe ga spi so strong clave si ta ta mo ta po ka ma la vale i pom pom ini pa ko ya on ta mate foket ka mo ko hi mo kina tol ko ina mo sala u ka to mai ma lo opito ka foket ka ta ka mata e ta ta sma la e ma lo
0: e o fa ma lo tu ina ka an fa nga ma di go ni ka o nivela nivela ko hata ka au ka e ta u a pensio e pom pom ini ma lo
1: e ma lo vito te ta ko fi fi la hi ko e Asi mai kua mata apure, taim nau kei ako ai, taine ko Huawei Maka. Pe vege e toke taaka wha ospi fereti ki Britania, Huawei Maka ki Amerika. Pe a tau mo huni, pe a mo pehegi Hawaii ki a Swane Faiwa, mo Limipa Faiwa. Pe a whoki mai ke ke nolo ki a Paula Reveni, ki pe a mo ana ana po bua maria eh pe ko e ka special o pia poni o manmua pe ma sigon ko la fitua una una wien e poni mo ta dol man canceli pe pe ka mo fi ke tunga fasi mo tangi a tua fa flaxeni pe ka ko ia be foki ki a paula moala ke fai ka ki militoni ma lo e ka mai pe pe ka ta gai mausa pe mo kare sita mausa ko ia te foka teita kai tu i mega tau kamata tau dol eh
0: io ko famalo a tu e vela e pago ate pe fasconi pa mai kain a veitongo kain a veitongo famana tu atu homo fenga ko ia ke mi sini kosi ki si i ave ki fa nau ki tonga ko ia o ko fa hoko homo a fenga he a tu noa ki taripaya ko ate fasconi pe ma motol kain a veitongo mo pe kan motol ko ha motogoni Fraho ki tari paia e tona kahau. Pea pehefo ki ki apiaku sa andelu o mou whakataha whamanato atu ki angoto kau koristu tuku koia sa andelu. Ate fasini whanau hopo ate, ate fasini pa maa angoto. Pea pehe ka angoto kau sela, mou lotonga ngā aue ka mou whanau mai ki e tau polo kalama i he pongpongini malo.

0: ko e tau fika hi vai a ke pongpong ni ne o atu e loketo trenite pele i e hokuloto e vela ta foki ka huena ka ene ke ki vete ima he ke tafo kene ka u tangata hi wa manako a huena
1: ai
0: a ungo lato iyo malo huena
2: iyo a vamalo at ke tau fika hi wa pongpong ni pele i hokuloto wa wepe heto loi ko e ka huene tangata umapake fa ke alaha hono le o tangata fuku ko kutu ki mo ai mo na pete vita e ka ke he ko e hiwa i lo ai ne ple e kloto e ko si ona si nona ko e ne moto e he na fai aki e ne taureva mo e ne fai manako e he na ne faka papau pe ne sila aki e ne mo ni e ka ia e sa no vetek e dok vetek vemi

0: he test. Ko ma ari a pete foi vani e ka pate tau analaiso e foi vani te tau a hoi. Ka ko foi ma ari e foi mea kono pehe ko ere meni te ne o fa ko no ka kala ki fai toka. He? Mo ne au pito pito. He ku tā rā noe foi vani uhange e toki asi mai he konga wha mui mui. Asi mai a he ange he ane hahano e. A iyo ene fo i hiwa ko ni pa ko ke tau to la ka te a ko i ko tau tai ni pa ko fo balot ka tau ko to pe a ya una ka mai i he tau programa ka ko ma tu te fo i ko ni ko as mai pe ko li le mo lo se ne ne fa ta pui pe o ki to e ke ko tu ri ma fo mo ne holi ke ta fra te te e ma na pe te fo i ni pe ko as mai pe ai ho hange ko fo i ni te vida ko as mai ma tan ne tu to o ka lan ni o ana to ki o as mai fo i ma ko fo i ni kaunga mai ki o ka lan ni na ko tu ke pe ka mo mo ne vera ka ko ia ko ki tu ke te pe klas ko ni ka to fo ke ka mo o pe na o le re atu a vai maka o fa ka ko ki a ka fone a malosi ka mai to o fa la het ka ko pe a pe fo ko ka amerikan te vita mo ne vela ko nau asi mai ai a ko ni ko tanga ta ni ko mi sa wate ki ni o fa mi sa ka te ko e malo pito pe pe fo ki pe tanga ta ko te vita man kia pe mi montana state ko e valu pongpong e ni Amerika. Malo pito mo kau ki tau programa. Pato kolo sa tipe ki Los Angeles ki a Lindsay Pome, pia moi hoa o whanga, Semis Pome, pia moi polo kalama koe feun koula, pia moi lolo kakala te au, i he wa ke tal flau mi loto Amerika. Kai ke te ufoket kak mo a nevela mo te evita malo.
1: Io fa malo a tu e wenda e vela
2: io
1: ko e tau fasi koni o kuhoko e vela ko e eva i palataisi ko e to anga senti e kako so i va fo kute to kua ne umoe o misi o kuta eva i palataisi ko e mea ko tokanga koi ki ai o ne vela ki e foi mohe mohe o misi o kuta eva i palataisi pe ai a higi Tak kau loi pihak kau, eh?
2: Kau kau yang ngaji misi pakai ofam.
1: Kau tu ide kiai. Eh, tapi tahu apa kini? Pak pihak fon kahala fitua. Pihak mau misa apa kini? Kau kalau ni ya, oh tidak lah, mai katia, eh? Eh, kapal saya pihak nak, eh, kapal nak wah, uke, uke,
2: nak kata kena,
1: eh, tiga hal tu holo katunga, eh? Kau ya, kau tahu, Fika hiva ya, fika valu ya ke pongpong ni, o atu e to anaseti, to kua, ne mohe o misi, o kuta eva i palataisi. E vela, ki ni mai angehe kou tui pehe, koe fasi eni me to anaseti, me fua moto.
2: Palo pito e te vita kona moni kai ke kai ke fu pe sete te au ke hiwani ka ko i lo fa weni e tangata ko ko ko similui Ui ko tau sili, eh? Ko tanga tai kini, nei sia tau tai.
1: Koia,
2: koia. Nei sia tau tai, pia. Nei, iai hono whaamiri, ai mea, pia. Foki mau ngai whakasei tua taho mau ki isi asi i kawala, i kawala puna. Pia, ko hangi pe ka te au, ko ni whao ke ni hangi ka te au, ko whao ki hono hoa.
1: Ai ko ui ngā koe pehe, ene sia tau tai, pia, ko ne hao koe, nei kai ke oa haola lerei, ene sia tau tai. Ai ko fwoi mohe ia misi, nei whae i wā ia. E vai ai palataisi. Palataisi. Kono ke ke en. Ko he vani ilangi ko palataisi. Ko palataisi ni ne si ito ai ai vi mo atama.
2: Koia, koia.
1: Kono ke ke. Kabane be mai na moyo misi e vai he vani.
2: E va ma e va he e vai ko latai.
1: Ko e ko foi e vai palataisi. Ko fu.
2: Me fu ke tama ko ke tama mari. Tama poto ko tama poto he. Ula he bi nga hiva na ne fa. Koia. Ako ena pia ku faka kau kau e si o koe fiu he fili hono me teki kona fui. Si o koe he mea o maari e whakarea kau tata o poto pi hono. Hono whakarea i ene ngai whau.
1: Koia. Kata alu ke a ueina ke ne mea mo tuku maha whahenga ke tau si o ange ke fo i fasini tokua ne moho e misi o ta eva i palataisi.
2: Pea ne wa ahoi ki.
1: Iyo. Ueina ma whoka tuka te koe.
0: Iya, malo pito. Te vidim on vela, mona pito. Kako, tu kato mai tahiwa koi ni, ti vada atenu pa tangata ko halafitua. Skani, ofat, kako malo se, mai muka mai kita pohau. I te vidim mai hopa ke wikaha ue. Paki haka ki, koi ofat, kako halafitua, malo se, kao mai kita programa. Pe ke tangata ni ko te vida fala, kune si pao mai, malo pito. Abeni, pe amoe, pantol tanka, pe amoe, kumete, moe, ano a me taulanga onehanga a kalap ko ya long long poto i he laukau ma lo so mo a mai mo na tor ko na be na fa ma ma me ngai ta no a me lo to o kala ne o pe on le ya te ta un ai vaka ko to pe pe fo ki ta ta o sa esto kala o fatto ma lo so ka me ki ta po ka ma pe vo na no se ne ka fu si final se ne ma lo si si a me ki ta po ka ma to nga Clifton mo hen no ta pe fo ki o fo pe o ku si i a mai a si i whana hopo a te, mau inga pitsi a te nau hiwa, nau tolo, pensi manua no, pe mo i kau a whaulori. Te zoi ki kolos pe mo a si tuku ato mau inga, si nau ki mea mai mo na wa ame ki tau prokama, a Valencia tu hiwa, pe heki a Iwa Fungia, a Benedict Mateo, pa pe heki a Klausia Hangatau, pe mo Maria Koreti a Faremaka, pe mo Mina Fetu. Ma lomo sa mo ki mea mai ki tau prokama e uike kodo ape, pe a kai ngatai si i hufia mai e tau prokama o fat ka mo tolo. Ka foke a te vita, mo ni vela, ma lomo.
1: Io fa malo tu e wena vela ko hata ke ai ke ave ke ta fasin ko tu ide e fi mali e kala fu amo tu ka parte ke o ate fasin ma ma na tolu ma palestini ma fa ata te fo ke fa fi ka usaula
2: io ko ko atu ko to fasia ko ni mai fu amo tu ko to pe ke ke a wate ko wate musiniua e ke fret fo nua e pe mo kala fu amo tu ka to saula Palestini pe mo sa ke asi pe mo to nga ka to fu amo tu ko to pe ku he o pe fasi ko ni a te mai fu amo tu ko to pe pe ka ka ia fe ko bi am tu yo no pe pe ka o hala fitu ani u la mai ta mai fasi ni fasi o ku i kai hala ia hala fitu wa kai ko ia be fo ki ka ko e Ave ma tanga tanga ni ko keno pipa, ba mo keno lo tapu ni ko ni ko Asia ki be mi Amerika, keno, ba mo nui a te ahon ba mo ngawe kwai, pe a koi koi a befoki ka koi aki aki ki Christchurch e planite e tau ngakawa pe a pehe ki e tama koi ni asia ki koi niko Tomasi tau ke ia oua tom mai tau laba pe a ki a Kolomatangi kui mai fia Kolomatangi ka umai a Navy kona koi pe a mo me kaure ka sotia kona Navy pe a mei sene Australia te ita fokat ka koi
1: Malo apito e vela e pe ko ate fasini ma ni motor ko to ko ni mo i he ope ki a tonga Clifton mo no pe Pablo Reveni si on ka fus final se lui meta i se fesi farisi uvea si on tavo te vita manukia kum se i kaloni mo ka tu kapa uavai o sa ia stu a kala u af kaloni hea pe pe fo ki ki a pantol taka Misa wate kini, hala fitua, te vita whakava, whare aisi pulutousa, pia mo pensoni fifita puku hi i fo. Pia, kou ate pe fasini, mai whanau hopo ate, pia pehe kak motolu kau ngā ue, mo rotonga ngā ue apikoni, pia pehe kak motolu, tau rotonga ngā ue i he rotongani, tau te fito ke ngai whare maki e vela, eh? Pia pehe foki, ki e,
2: o
1: atu ai pe, ai fasini, pia, ma ak mo tolu ka fuka uri ta ta pe taxi ta ta ka fuka uri lori pe pe foki ka ak mo tolu ok mo me ama ngal ea ngal ea ki ta polo kalama ko fa hinga pe fuka ni ko lava ui ak na tolu ko ni ok i he ngal o pe ta ko ka ta pe pa me fasini ma au Samson tike Paula Tatafu Felit Paniki Pamaston Saia Tayone Wate Toltau Amasaia Topuluka ko ata pe fasidi pe ma akimotolu i he pong pongini pe a pe ki a tai mo uta i nuslani ki a freti fondua ta fo kia tuvela malo
2: malo te ita kai ko ke fehu ien mi a seria kore mai ki uhanga mua o talage ko hai kau hiwa ko de toanga siti e ke lao ngi mua hingwa ko talage ko ta fasi ko ta mungo li siate talumi e ko i vee mi tama ko ni kwa hingwa kai ai sotia taufa tonga Ta koe kano kano, ni tamo ko ilami. O kui heni, o kui sasua tātaha koe i mangere. Ni tamo ko ia. O kui he kalapua motu pe pa asia ngea.
1: Koe ia. Fefe ki tama ko moa.
2: Koe ia, koe maalo, he lahi au pite tala noa ia, o fikau aki pe amu moa. Koe taimi kau nau, o kui nau tāhalo ai koe lokolo, ko moa e u kano kano koe. Koe taimi kau nau hiki ai koe ngotau te hina.
1: Koe ia.
2: Ai koe tama lahina e mate ia i Hawaii, i hene ngā ue iate ai. Ai tama ko na raka no kano ko niko i atalia uri.
1: I atalia uri koi.
2: Ko tama ko niko he toanga seti ua. Ai ni tafase e tama ko niko i kori sia te talumi. pe ave mi ga tau fa ko te no kano kano pe te hina pe masigo na ra kano kano ko ilamia kana ka u pe mo na ka u pe mo he bui mui holo he ka da bon be na no fo na na na no fo pe mo i fo moto o fai holo ai ta me la he bida na e ke pe ka ilami o tan la he ka kai na e ke mai ka te au fe ka u aki pe mo ko kano kano
1: ko ye
2: ana mai la mi fa fa hu ma ma ndu ko tai me ko vaki me lo ko lo hu ai ka ure kai a klasi wa ai ba tai me ko na te kai ko kitua ka ta ma to nu ya na na ka e
1: ko ye
2: i ra ngai ma u
1: ko ye i ma lo fa ma lo to ho to kwang e mai a me ta fa ko ya e o hange ko fo i a la ya pita ngai va pe ko kano kano mo ka kon to ki fanon to to nueni a kuya e me ko ni ketu mai e vela e pe a wen au te ata me na ke av gai e tau fika valo e pompong ni malo
0: e o a malo pit a to te en si e tahine choice to bo ne na pa ke nga we ko tu a pe a o ku malo pit o ne vela si tu mai ai o fa ku si o si tonga a tagata ko tanel ot kolo na pa no os follow up to pe ane afi pe mo sales to boniu pe mo tanta iki pe mo stil boniu una lotonga i tonga ke na lava ke na conference ka pai ko ia choice ko fa pe ke o ta la ta e ke no pe tran ke nga we o fala heta pe choice ka ko ke nga we ma lo a pito si a mai mi hena pe fo ki to tu ata pe ia ki ana popua ta mo para leven para si a mai pe tu i mato si la ke ku me ste vit pa ku ya ku mata isi ne pa goto ta auto ai si e o fala ya ka mo to ate bi mata ta ko hala fitua ala pito scan si a mai ke pro ka mai mo mo to ko to pe a tanga a pe mo ka so tia tu tu ku pe ke ka ku pe ga ko ye ke mata ta hitu pai o fa pe ku pa vete ha ma ma ta wi ka e pero mo fa ka mo to lu ka to io ka fo ke tu te ta mak pe mo ta ta ko ni vela malo
1: fa malo a tu e wena malo a pito a ka ma ji e programa o tu ku mai ko ya na to lu pe ko a te be fa fa si ko ni pe ma ka inga ve to mo mo ko re ko ya fa ga ho ko ta u feinga i e po to na ki to no a wi ke ka u ki e whare kalapu koi a o taripae a ki o tala ke whinga i misini kosi koi ni ki e apia ko pure a ngā. Pia pia ke kaukosi tutuk sa andelu a homou a whakataha koi o kamuna whai ki homou a ho. Kai ke koi tau whikawalu e ne pongpong ni o atu iha to anaseti tokua ne umohoi o misi o kuta ewa i palataisi. Mau mau pe e whamalo atu le ko tonga malo e kaumai. Mau mau pesi, oho mā te vita manuki a ko kovie me ante vita ko tala ta whamiri. Ko i kau te vita, ko i kau reo kovi ta haia. Kahiri ko i a te vita. Uta poto pe ta hei hiwa, he? Ange ko te vita la tu mo mea. Ko tala ia ko tau tolu kovi ta hako. Kaike, sai pei. He ta hako ma waha nao se niti anau tolu ia te vita. Ko i tau fika valua ni ki he pongpongini, he? At mo tolu kotoa, mo mea mai ngalu ea pa pe ke ngalu ape malo.

0: tata ni osta mi te wa noa pa mi e tolu e pongpongi ni. Pe a koe tau fika valu ya koe ki e pongpongi ni e vela.
1: Oi.
0: Toanga se ti tokua ne mohe misi o ta eva i palatais. Weina ka mafoki atu ka te koe, koe haa o wakai ki e fasini malo.
2: Iyo, o koe mahalo e o nevela ma te vitaro. Koe kawe ni ki pohiwa no no ta ko fa e kolope. Ai ai, o kse, i ko pe e ta, ka dou dou repeat i pe e. He ko hono mo oni, koe kano loto koe fo i hiwa, o ku mo oni. He, pe mai pe ki fo hiwa ia, to kua ne u mohe o misi. Na mohe, e ko e ne mohe. O ku ta eva i palataise, koe fo i eva i loto palataise. Pani u aha ke u hiki, ta kua koe loi ko se te misi e. Ai au pēma rewa ka koe o whā moi manako te uware launa ki si o sino. Eh? Am sia ha o whaanga o kumo whekita pia molotona. Eh? Ai au atu rewa e whuri whaana wāpi he. Koe koe o whā moi manako una whononga whata. Ke ke hame koe whononga o whāku alwhata moi manako. Eh? Paku una whononga whata. Ka koe ne vare lau koe no sino. Kai am sia mu ahano o whaanga o kuna whekita te mohono lo tona, eh? Ai ego ni whaamu, ni pehe, to ranga o whaanga tēnā whekita, tēnā whek loake, mo eno lo tō, mo ni whakaukau. O ko alu whatahu kwa, o wha, he, mo mea, ka koe fwoi, ka fwoi, mo respeta, o ne wera pa kui pite, eh? Ka mona pita, ka koe tui, a whapapau koe fwoi hivani o ku, kono fwoi moonia pehe, fwoi wha o, ko e ke te ai ke ua he kone foi misi pe anaia una eve para ta espa e capa te ho ka te ua tol e loi le vai e ka ko tu i ko lo to e kana lo te foi ivan ka foget ka mo malo
0: io ko fo malo a tu e wena e vela ko e ka weni i he tamate no a se ta mi ko te te me ai o lunga e vela o ko e te fa nga on o ia e ke a kita tol ka fa non o o han e pe ko la ugani a pultousa se ke ta ma e pultousa e ko e punake ko ai ko fa ana wa punake ia e aho te na mari ka te na eva i palatais ka ko tala mai foke ko hang la por to sa o ko hang e nia ha fuinga tava o ku tu o ku me e tahi ku i ku pa ku fa fe inga ki ai ka pa o ka ke te fa ne fa kau kau ka pa o ka ka yo fe inga ki ai e ma tu e va pa to na tom ke te ha ne fa kau kau e ta e fa u ene pehe koe ne mohe o misi uta eva i paletasi koe foi mea eo kai ke hoko ia o hange koe te whakaamu koe ke fui ngatawa kulawe e purtousa koe sike maari e koe a ngai mea koe a tokua ne mohe o misi pahange koe kulawe ka pao ne pehe mai koe vani ko paletasi eni uta ulotonga iai he ka pao ne kai ke hoko foi hopo koe ne fai paletasi he kai ke tau pehe he kai ta nofta tolu o mohe o misi ane fuk me aloi ko ya ka ha ko ha va mana to ga vero
3: ma si te vita se ko to ki foka ma opo opo mai ne foi bel se ko ta no ke ki foi ho poi palataisi e a i mo atama mana to na ta no ani nai nei sha to tai ka ke lava ka ke lava e a ko i sha to tai ke fa ma opo opo familia ta
0: Koia.
3: Kona moni hange ko lau, siu pui whao e masi iplo lot. Tamata tau bēni e te vita, na ne whao hi wakai wisa, ai, wisa si o whani ko tangi tau pili.
0: Koia.
3: O feohi moi o whavivili, hopo ate moi konsenisi, ka hine, koi o whani he kai to hiki.
0: Maari.
3: E, ai ako ne whao bēia ki hono hoa.
0: Koia.
3: Siu pako te whai whao koe ni, hange ko lau hina, whai wes bēia ta. Kau ke lau moni, moni ho lau, koi masi te noa. Ko te noa ia a hiva a fua motu. Ko te noa a fua pauhe. Nga hiva ko ni koe konferenisi moi mea. Ko taufa. Ko ia. Taufa tonga. Ai ni hui kai so dia. Ko ia.
0: Ne tonu ka ave fasi ma so dia.
3: Sina ngala pia te au he nau ki pia
0: tue. Kiwa ringa toni
3: he mua tonga. Hui ka taufa. He kono mo ni koe. Nai kawe asi hake ai toa ka se dia he taibi koe. Ke ne hanga hake koe. Manui nai asi hake mo tupe taiki.
0: Ko ia.
3: Na asi wataha hake.
0: Ko ia.
3: Pa nai kawe ki foi toko tolu eko ni. Eko istai taimi koe unau taa i hake ia koe ha kauhiba toko lahi.
0: Iyo. Ko whamalo atu. Hange peko mea koe kutuku mai e uena. Whamalo atu. Whamalo ka misa wate kini. hange ni hata na misi mau mau taimi ta me tori tori eh ma ali au pito pito ma ta me na wena ka gai eta fasi hoko
3: fa mori mori
0: ko ta fasi hoko ko ta fika fitu ia me manure ongo malo wena
2: malo pito e vela mo pe amo te vida mali a pito poni au ta fi au pito ta tolo fue pe amo america e na hu mai va malo ta pito mi sa te kin pe te vita pe amo gra to na si ka mai e ka ko ni mi pa o mai ke no e ne vela ta la reven to ku ande un mojo misi o te he ka hoste ai Mi tia kwa moto. Oh, te he ke no loe o fatu. Krisa latini, malo se o kaume ki tapu kama. Pe a pefo ki tata koina ko fare ice putosa, malo se mo kaume mi loto Amerika fa fifia. O vai maka o fatka koi malo se o kaume mo a ame ki tapu kama ko mo pengen aho e. Pe a koi a te tuka te pia maure kotonga, pe a moi kalapu koi a klikiri te fua, mo tolu mo a ame. Pe a me inga hei tano a ahina, mau inga pita. Mo tolu koi inga inga we anga, kum se kaloni me kau nga we kau fau lori pe ki he kau fau taxi ka fau nga la si kau nga we me retirement me ngai fare maki mo si nga we mai pau kia me kau nga we me he airport di vela mo te vita nga si a me kita po kama malo au pito toko fe pe fai nga fitu he ngai nga we a nga kotui ko nga toru a nga tia e tau nga he wa o e pong pungini tai pungini ki tau mo he o malo lo kaku pau ki tau nga we kui ko tau fatongi
0: ai
2: a
0: ka poget ka
2: malo pito
0: io fa malo atu e weina pe a ko fa malo atu ki a etiti folo a puri pa ko ke sio ne fo i asi mai pe ko ni e weina tala mai ko mo misi na he kai pa skala ke i pala taisi Yo que mari, que mamone la gala, mari e batere so di eti. Ta go me apego folo ha puri fa malo at ka grifa latini. Kaje, vela ko ha o winga. Me agona na tala mai ge ha.
3: Tohi mai, tohi ma a otro ma ko matangi mi sene. Koia. Ko fasi ko na a to nga seti.
0: Koia.
3: A to ko ne mo mi si na e tonu ke fika uluakia. Ka ka mo ma fika valu. Ka ka no mai homa. Ko irisi ko ni koe o hiva pe ko ilo be uheina. Ko hiva ko niena sa e teita ke fika uluaki.
0: Koi.
3: Ka ko inga te utuku vabe au. O se venia ko walu au. Pe ko inga o hovare ko ai benia ke ufa malo ka te evita. E ne hanga o mai fasi ke ufa no ngai pa utoki alu. Ka ko inga pia e o tohuma hono o mai fasi o fika walu. Ko inga te o se venia ko walu au. Fokeo ke ape ko ngawe au. Ko kamatau he ono.
0: Io ho fa malo a tu e vela hai a cota un fica
2: fitu fica fitu enta al che hai visto
0: buena
2: wow
0: quanta che ho che faccio ni
2: io ah io malo pito te visa cosa così a banco così Pua ka anuela si tuliki ngau heo. No ka koia edidi. O fatu heka paskala ki ai. A peo boi miski heka paskala. I o fatu edidi masi kauma ke tau koka mai. Pea koia te ino maka atuai mai. Si ngahi kulupu koia famasi no mei o falanina. Kulupu koia taulanga po talifusi. Fako fi mea vai kolerea. A teka poita mo sela. Peka po kovi lele fi. Peka mui mui. Peka luisa pa mo mahola mo kau famasi no. Pefo ke grup ko ya kari ko mawai tangi o fatu e fa bukure ka mo viola viola sanali o fa lahet ka koe mo mo grupu o fa pefo fa inga mare mai mea kota mihena wita tipo ki aplikta noa pe te hiki a se vestute a se la oska mo gna tolko ya kosi ki klen enes ki hape mata mi langi ke kti koni fa munhoa sa pefo ka tina mo tau ka te hiki tangata ko pahalahi mo gna tolko tapi iyo a o fa pe o ku Fai nga maare mai ngai mea kotoa pe mihe na si kau fa mai sino pa mo kumotoa kotoa pe kau au au. Sanso tike o paat ka pau ke a amai te ke to a ke awate mo siniwa tau ta mo kumotoa kotoa pe fawaktai te ke a topu luka pe a mo a talof mo kumotoa kotoa pe mo a amai ke ta programa o ngat ke tau ngai hiwa o e pongpong ini ka poke te vita malo.
0: Malo apito, vela ka fokat kate koe pe kua ha tahamiena malo.
3: Ia mara bila tita. A te fasika ni mai kwa utangata. o kore atu ki a whatakau mā kolomatangi ki sene, pe ki a kenolo tapu ki Amerika, pe ki a halafitua ki Okalani, pe a kaikoia pe foki ki kenolo ki a kenolo pipa, pe ko Paula Leveni, whanau foki tangatani ko kenolo pipa, pe a pe ki a Fred Ponua, Fred Pani, pe a kenofo muri i tau mohuni, pe ki a Swane Faiwa, pe kai koe pēke sia Samato, pe pēka tō Lak Farisiva, pe a Pōngi a Ulf Graham, pe kai koe pe whoki a te whasko ni mai kaulere lori po uri koe ni ka mata hengi hengi koe ni, ko Mosati Pauta, pe a mō vai ngā teu, pe mō nau kau ngā we, pe a me kaulere lori koe ni, pe a me pēke a, ya masiko ni ko tasingata, ofa ke mou mauha pongpong lelei bako fwa malo atu ho mou kau mai he polo kalamani teita foke atu kakoe
0: iyo ko fwa malo atu e vela e pia kou atu e pe fasiko ni pia ma au e loni tui pulotu pia pe foka nau hakiri tere po ki tonga nau
3: ei ka ama nau
0: ko ia buku kulo tonga i tonga foki ko tui pe hao nau ma mea lelei
3: kai lelei
0: nau hakiri tere po pia pe ka etiti kilifi alatini reko ti tonga pension fifita buku hifo a fare ice pool tousa te vita fakava pe ka hala fus fitua pe foki ki a misa watekini pa un tol taka af kaloni hea o sa yas tu akalau pe ka wavai kum sei kaloni mo kautu kapa te vita manukia se on tavo fare si uvea pe pe ka selu mata i se fesi se on ka fus finau Paula Leveni pe motonga Cliftoni pia ata pe fasini ma au e Paula Faust Malanga e malo apito o piula piula Faust Malanga ko tau fika fitu e ke pom pom ni te usani mo viki pia meje manure ogo malo

0: ko e tatami to tamini te wafa ki he fa i he pompong ni kaike ko e tau figa fitu fokia ke pompong ni manu e ongo te usani mo viki pe a fatao nga pena e ongo lele ya e vela tamai e nau hakiri pa me tonga ke tau ange ke senturi kone lotu kwene te pile ke tango e la mu ai e
1: o falahi atu andi
0: e malo a pito e fakafe nau te kwao te fenga au ki ai vela te whenga kia ki walo o kake ka ta foki mai ki he ta wena ka ma foki atu ka te koe ka haa wakai ki e whasi koni pe a me he manre o ngo malo wena
2: a i o ko ta foki ni ko whasi a me i kolomoto a manre o ngo ka kuka ia fu a wakai lolotke hi wakoi ni ka kwasi mai pe ko sani mo viki a ko tui fio e ka kala i he feohi a i o iahi mo i vunga pa ku hulu pe i loto kolomoto a Kote piki ai maa whalo loto pe, whasini e sani mo wiki e i loto koromotua. Ka kui kei ha ku wakai lo loto ke hivan, ka o foke peka mo ua malo.
0: Io fa malo atu e weina e, e vela hange ko mea koe ku lave mai kia weina e. Ko e oku ki i taka a foki a manu e ongo ko hui ko u fa uni foki pia me i e kolo e ki e.
1: Ho kui pia u ki mea ne fa uni wa.
0: e vela e. Kaku kaku maari e maari a pitu pange ko ni kono a o mai a nga i hiva i he pongpong li. Pia ko fatawange pe mo tolu ka fanongo o ku mou a fanongo lele ima ke tau polka mapa kuongo lele ya tatau pe ngalo pe pia mo e ngalo e a kage. Kata foki mai ki ta fika ono koe i he pongpongi ni. Koe mos mos koula eni mo hiva koe a chou foketi i he pongpongi ni. Pea ko ate fasini ma kau niwa fo ou koto ape mo kau niwa kata koto ape mo me ama ki tau polo kalama. David Manukia mo me amo fanonga nge koe mos mos i eni pea mo hiva koe ni. Na wakiri pea pe foki ki a pisila. O ko ate fasini mo ki mo tolu kotoa a si kainga pe a me he motu ko koia mala
1: vai ko ni to wa
0: e io ni to wa vai ko ni to wa fo ki pa me ni wa a top tapu ia
1: o
0: ko na ke ke pe fo ko ni wa ni top tapu pa mo ko ni wa fo u ko mala wo vai lahi ka ko ate fasini pa ma mo tolu wena ko ata me na ka fasini malo
2: Ya tu mai ya ma piula pas malanga malo pico kama kita pro kama lon tu pulo tu pe a pe foki ki kau amerika malo kena kau mai a pe a mi loto amerika na to ko to pe mi ngai ngai anga na panong ma kita pro kama na to ko ya ke a o ke ai etau fasi ko ya tika o no sa fitu kon pomini pa foki malo
0: Io e wena ko tau fika o no ia ke pongpongi ni e ai mos mos ko la e pongpongi ni pe ange ko mea ko ne ula ve ko ki ai ko ato ai pia ma klapu ko ia mos mosi i ate roani pe a pe ka motolu ka inga ko to ape me vai ko vai lahi me mapu a mo fanogo ma ki tau polka ma i e pongpongi ni pe foki e kuato ai pe fasin ma o samson tike Paula Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, Pia Wate Toltau, Mam Saya, Pem Topuluka, Ate Fasikoni, Pia Ma Kimotol. Pia Pia Kimotol Koya, Mumia Mai, Iheope, Iheope, Kia Loni Tupulotu, Nahuagir Terepo, Etiti, Krif Alatini, Le Kotitonga, Pia Foki Kapenson Fifita, Puku Hifo, Fare Ice Pultosa, Devita Fakava, Hala Fitua, Pia Pia Kia Misa Watekini, Pantol tak haf kaloni hea o sa yas tua kalau pepe kawawai kumse kaloni David Manukia sentavo a farisi uvea pepe kaselo ima tai se fes sione ka fus final be ka Paula Reveni pe motonga Clifton ni Moenoa a tepe fasini ma motol ka inga veitongo pepe ke kawako tutuku koia a santelu ihe pongi pongi ni vela te hata amena
3: Keito Ave fasi ko ni mai tangata ko ni si mai ko ku ke pi e tangata ko ni ko fuafua Pacific Island ia io ku ni hanga o ma we lai seni i New Zealand ke fa tawa ta ho si fa nga fa ta pu e ka no man e tangata ko ni ko manu ka fuafua faiva e ka ma no apo de sta faiva pe a pe ka oto ona fuafua pea kai koia be foki a te fasi koi ni pea ma au soane faiwa ki ki Hawaii e pea pea mo family faiwa ko tope nga au nga koi ni mo nga lahi ko fai man faiwa tau hengon fulu ni fenga ke ma la ni kon tok ma u ni e fo ata fo fi fi ai a te fasi koia ma au be foka fa spi freti ki Britania Hawaii maka ki Amerika pea kai koia be foki ta kai mausa ka ma kresita mausa ki o tala pe pe foki ki tai ko nau agri nau agri o fala yat kali koi ma lo ma fa fe de ma fe ngam de vita ke ma tu o ta utu ho pola he i he konferni i he ka to ai lo tu e
0: ta wan e lo
3: ko lo pe ke ta o ke de vita ke si au nga ho fa no fa ka ta o he de dio e io ka kai koi pe foki de ta a te fas ko ni ko wi lo ko a te fas ko ni ma ka so ti a tutuku ko to pe i nu silani ka te fo matala hingoa mo fano mai ko ilo fa mo fa fano mai be retio pate fas ko ni mak mo tolo fo ka tu te vita
0: e o fa malo ato ko ta u fika o no ni ke pom pom ni pa tu he mos mos ko la mo tolo ko to fa na a pate a te pe fa sin ba mo tolo ka fa ta u ka un au e ko ta ta lo tonga au e pom pom ni a te fas ko ni ne mos mos si pe mak mo tolo ka America ke ki fo ka te vita manukia te vita ki fa no ngena ko family ene una giva ni mandoi ko siri va ni motavak
3: oh
0: na tala na tol ta o ka kita ka tawa i hele o lerei ka ke fanon wan e be mo ni pe kai malo

0: ko e tau taimi osta mi te angafulu me fa i e pongpongi pe a ko e tau a fika nima fokia ki e pongpongi di ko e tupe tai ki pe mo isa nita ko e wena ki mua pe ke fokia tuka te ko e ko ange fainga maari e ko ni ki e toko taha ko ni he lai ni ke ne o mai ange ki tuk mai ange a whamatala fika waki pe a mo e fo i fasini sela ko atu fainga maari ko ni maau e malo sela
1: Iyo, ata mai pongpongi ni.
0: Iyo, sela malo ta mai pongpongi ni.
1: Iyo. Katati ko ti ho hiva ko e na. A si ko fala sere iyo mi se. Ko e... Ai ko e ko ko motu a ko fami tau e. Iko si... Ko si tangatai ki ko na mi kolonga. A pako no ki mo ko puna ko fo monita ase ni ase te hiva tana e ko sa o koe ko hiva kua opa e na ale o ma tu aya a a fo mo se ni ta ki Hawaii a wasi te ko sa o e hiva ka no fo mo ki ta mai ki mo e na kui o ke mau ma o ma mo i ko na kui ko aru ki tahi e aku kita hefa ngota momne a papane ase fago hima kolonga tahi he aku kolonga tahi ko sanga i kolonga faha kema i na kui he oko o uku paku uku faka o faka te awa na fago fo i hima fako he na utupo ake pe kolonga fanongo he fago fo hima pala uhanga mahino i ai uhinga koe ai sa o koe fo hi va he kui ke me mo ki mo ko puna pa koe koe una me fa u he na e ku alu e mo ki mo ko puna aia he na o mo ma ta puana no ko i ma u i Hawaii i se o koe anga pena me fa u me fa ka ana u a i o fa koe se koe ni fufu a mo ko puna pena o mo u a koe na ai koe a se lita koe a koe lita koe ki ta hi me i sa koe fo u kita masih ini apa kau nak pergi dan offer kau kan awa dan time kau nak mama hai alu kau nak dia na dan aku time kau nak kau mau uya tanga dan aku aku family tahu ni kolong nafas time ni aku fanung kau retio ni fahy dia hiba mai aji fahy hiba eh aku uya tu kau ada aku fanung kau fahy hiba kau mana tu ihat kau ni tanga tak ikut kau ni kolong lah konea kone tawe na ele hiva te anongi moko kunae. Maha o koi a pe malo.
0: Iyo ko fa malo atu sela, eh? Malo a pita o kau mai ki e programa i he pongpong ni pe hangepe ko mea neula ve ki ai e tau fika ono ko e pongpong ni ko e mawa he mate ko fika ni mai ne pongpong ni ko e mawa he folau ko fa ka malo la ya te koe aunga fokia e tau programa ke mo kau mai i ngai ta faki pe ni ange ko mea lahi fai se lui matai se fesi fa malo a tela malo a pito kau mai ki ta programa e pongpong ni malo
1: malo a
0: pito fa malo foki ki to tani ne kau mai wena ka foki atu kate koe ko ha ho vakai ki fasini malo
2: iyo aha ko ko mona pito e te kamakai ai e fo hi vani pe a ata fo ma lo ka sela no fo matala i mai e uhine fo hi vani na e ta o sio pe fo kia i te visa ta kosi a koe fa uni lo loto o koe fa u kakano mo ne ai kui ke on ki fo fo amoko puna e he koe ure a fuge o fa a kui te visa pe a kulakange o fa fanga kui i he matua ko una o fa a leita tone fa na o e a ko fa o fa koe fo Ivani a ku tatala noa pe a si i lau lau wavare a o kui ke no si a me on ki mopo na fa e maheni pena e tuku ia ki naua a e moni koho lave koe ma vai e fo lau e ko mea ko to e fo Ivani te vita ene fa o fa ano hiva i lelei mahe tupetai ke funga waitaki na uhiwa lelei mai siare tuku lelei mai o nehanga o mai fo iwa mono kano loto uhinga e mona pito pe ko loto ne kafo i he wā mama o e ko vai hi e ke te whaha whanongoa e aiana e ui pe mo tangi ke na fe ao mai i he lo i mata i he mawa e ko iko si e na pere e pe a foto e si una ke malo e po mafua mai a ta ma vai tangi pe e vete kina he ofa au hia i loto maui e moni au pito pito foi hivani te vita pa mona pito fa malo tsela malo pito o fa matala mai o fa kakoe ka foget te vita malo
0: I o whamalo atu uhe na, pe ange pe ko mea kone rawa kai, ko e mawae I he, wholau mo e mawae ma te, okuna kehe kehe pe ongo, ai ongo koe ka tau tolu kau whanongo, pako tui pe, e kau whanongo ta tau pe o pe, pa mo e ngalu ea, oku, oku ia I pe whai ngā ongo kehe ia, I he ngai hiva pe ni kai ke, ke ta whoki mai uhe na ko hui koe ta taimi, ko e ta whika, Fa ko ki pong pong ni o atu ya he kuila ko ta mai ki laka ta tau fibe ka weni e ngai fas o fai mana tu ya ki tonga ai ta mai ki laka ta tau fibe o atu he kuila he pong pong ni mo tol ko to ape ta nga o he pong pong ni ko ate fasini pe ma ki mo tol ta ta de fito ke ngai fare ma ki fa na a tu hausia pa mo ka nga o mo nga o ki ai ka fauri pas ka fauri taxi ka fauri lori ngai fare nga we fatawa nge pe mo me alele mai pe ka mo tolu pe me fono ala ko fa malo atu ka mo tolu o mo ka ma ki ta por ka ma e pom pom ni we no te ata me na ka ka ta fasin va be be tai mi malo
2: io a malo te vida tu e tai pe ma o ne vela si fono nga ke al ke nga we fa malo te toko ni a just to ni ra pa ke nga we pe ke a mai a te fas ko ni ma a te pe pe fo mo te tu ka tai pe o pe ke a a mai wa be ma wa mai ma ka pe a me loto california malo pizza mo ke a a mai a na to ko to pe nga nga we anga nga I fa ma ma hai ta no a mo ke a a mai fa ho ko tau fa tu nga malo pizza mo ka mai ka fo ke te vita malo

0: ko e tatai mi osta mi te wanoa. Pea mi he wha, pea hangai peka mea nei rawe kia ni nai uheina. Ka wenia he wha siu, te wha manatu ia ki ai, ai tamai ki laka tata ofi pe, eh? Ko e maari e koe fohivani hake ko ni, hono whetari a koe, oi au e, ka ke, ka fōke atu angai uheina ko haa o wakai ki whasi, malo. Iho,
1: ko hiva maari e pio pofa ma whana te wita, eh? Ora pita, tamai ki laka tata ofi pe. Oi e koe lea e ne fuiwa, ala muhu, eh? Ala muhu e toa i whanga whetau. Whakanunu e matangi toke lau se afine tori e hala wafu e. Mata mahina se ne kakau, tau tau kapa i hono fisi pe au hangi ha sisi kuo whakawaini aku e. Mona opi, maare opi lifo hivani pok whama whana pe pok. Selawa i pe e hivani e to taha kapa pe te wita ko tupe ki ai. Pe a kou amana pe. Nga ngorele atu kena tolko toa pe unna sike a mai mokta o he tai ni. A te wita ui rupu te taim whaingata, mohe kakai, tau mohe kakutau a fo, whae ngā ue. Pea ofa pena o lele atu e nao tōko tō pe, unā urotonga ngā ue i he taim ni te wita te kisi i whanau pua te, of te onga kia i mok nao tōko tō pe, tau a mai ki tā programa. Ka fo kia te wita mālo.
0: Iyo ko wha mālo atu e wein hai, ko hi ko mōni pe, o ko tokolahi kau tatau pe, i hengalu e ame ngalu pe, oku na manatu ki e fasi ne tamaki laka tata ofu pe ka uia i he ngai fasi maari au pita pito i he taimi kohe ke a hoko koe a le te o ko e le te o i tonga fokta nimi ko e frise ti ka ku ka weina weina
1: ka
0: Kai ko kuhinga ka ere te oi tonga ko e friseti kai nimi?
1: Io e friseti.
0: Ko ia, ka ko e kau foke hiva ko in laka tata afi ki mu aia i he e friseti e uheina.
1: Io, io.
0: Ta indi ko ia ape ko ha. Ka ke, ka ko fai manatu ke nga i hiva ko ni e taimi ko ia. Ka ta hoko mai ebe ki he ta proklama i he aia ko fika wha aia ko ne toki o si ko e fika tolu ko e ki he pongpongini o atu ia he e ngalu whani fo isa o ka hengi hengi pa ko o atu e fasini pe ama ki mo tolu ko toa pe i he mo ke i a ama ki ta polgama i he pongpongini me i he ngalu whani fo ko hata me hena uena
1: io a malo te vidai malo pito of pek si ke a mai pa leven mo a ho fanga a na popua malo so ke a mai tris ala tin of pek a mai idi ti of tu pepe foki ke alon ti plot pepe ke piu la fa os mala o fa kamuto a ke ngawe anga se spolio a na pa of pek si a mai of ala ya kakoe pe a pe foki a mognator koia o kunau i he ngāhi ngāwe a ngāti wira ko tui pē ko tātou toho no ui ati nato. Tō si tuku e tai pē ke ku si kauwhanau re te ope me apahat mo alen pē, Valencia o tui wa tala monoa tō whālau mai a pōngpōngena pē a o pē te u whilak mokoi i whalai te tala monoa tō whālau. I wāfungia pē ke a maria kore te wharamaka pē ka mina whitu a Klausia haungatau pē a mō Benedict Mateo Malo. So mo mea pake tau programa i he wike kotoapi. O falahe ka mo tō kau puke te vita, Malo.
0: O ku wha Malo atu e, pako o atu e te whasikoni o ku hoko me ngalu whanifo isa o ka hengi hengi. Samson Tike, pepe ka Paula Tatafu, Fred Pani, Saia Tayone, Wate Tolta, Wamsaia, pe amo Topu Luka. Pepe foki, kia Sela, Malo Sela ho kau mai ke polkama a pumpongini. Loni tui pulotu na waha kiri telepo e titi, kiri alatini le koti tonga, pefo ka pensioni fifita, puku hii fo, fare aisi pultousa. Te vita whakava, hala fitua, pe misa watekini, paun tolu taka, afu kaloni hea, osa iasi tua kalau, pa pe ka wawai, kumisei kaloni, muka tufu kapa, te vita manukia, santa avo, fare si uvea, pa pefo ki kaselu i matai sefesi. Sione ka fusi finau, Paula Reveni, motonga Kriftoni Mohenoa. Ata epe mwen fasini, pia ma ki motol kainga veitongo, mo famanato ato epe, e tau feinga koia ki misin kosi, ma e apiako i he tona kau i taripaea, farikap taripaea, pe he ki he kaan, koristutuku sa antelu, ato e fasikoni pia ma ki motol malo.